0: Shugaba Abdul Fattah al-Sisi na Masar ya buƙaci hawa teburin tattaunawa don sulhun da rikicin Habasha maimakon tangarar matsalar ta fuskar yaki. Yana mai cewa ta haka ne kawai za a warware matsalar wanda ake fargabar ta iya fansama zuwa ƙasashen makwabta. Shugaba al-Sisi wanda ya karɓi bakoncin taron tsakiyar shekara na ƙungiyar tarayyar Afirka da ya gudana yau Lahadi a birnin El Amein na gabar tekun Mediterranean. Taron ya taɓa matsalolin da suka dabaibaye nahiyar ta Afirka koda yake ya fahimtar da hankali kan yakin da ke faruwa yanzu haka a Habasha tsakanin dakarun gwamnati da mayakan ƴan tawayen Tigray na TPLF. A ziyarar da yake can a birnin Bunia na Arewa maso gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo guda cikin yankunan da ke fama da annobar Ebola, ministan harkokin wajen Faransa Nian Noel Barrett ya sanar da shirin ƙara kudaden da kasar ke sanyawa a yaki da cutar, a yaki da annobar cutar ta Ebola. Kalaman na Nian Noel Barrett yana nufin cewa Faransa za ta ƙara yawan kasafin da take warewa bangaren na yaki da Ebola daga euro miliyan 13.5 da ta bayar a tsakanin watan Janairu zuwa Yulin da ya gabata zuwa wani adadi da bai bayyana yawansa ba. Barrett ya yi gargadin cewa matukar ba a tsaurara matakan yaki da cutar cikin gaggawa ba, ko shakka babu takan iya yaduwa zuwa yankuna da dama, kuma hatta sauran nahiyoyi ba su tsira daga barazanar ba.
1: RFI.
0: Rasha ta kai wasu hare-hare da jirage marasa matuƙa kan birnin Kievar gwamnatin Ukraine daidai lokacin da shugaban gwamnatin Jamus Frederick Mays ke ziyara a ƙasar yau Lahadi. Ana saka da ganawa tsakanin shugaba Volodymyr Zelensky da Mays ne hare-haren na Rasha suka faru, ko da yake mahukuntan Kiev ba su sanar da illar da harin ya haifar ba. Yayin ziyarar ta bazata da Mays ya kai Kiev, ƙasashen biyu sun kula yarjejeniyar sayan makamai mai darajar dala biliyan 1.5 da nufin ƙarfafa Ukraine a yakin da take ci gaba da kafsawa da makwabciyar ta Rasha. Makarantu kusan 500 ne za su kasance a kulle gobe Litinin a sassan Faransa, wanda ke da nasaba da zanga-zangar da yara ɗalibai ke ci gaba da yi wanda kawo yanzu ta girgiza wannan ƙasa ta Turai. Ministan ilimi na Faransar Edward Jeffrey da ke sanar da shirin kulle makarantun ko dai

0: dan yunkurin ya faru yana mai umartar dukkanin jami'an tsaro su fara ayyukan da aka ba su dan kawar da barazanar mayakan Houthi. Wannan umarni na zuwa a daidai lokacin da bayanai ke cewa an ji karar fashe-fashe a babban birnin kasar a gefe guda kuma yan tawayen suka kai wasu harare kan Saudiya, kasar da ke matsayin babbar mai marabaya ga gwamnatin ta Yemen. Labarin da zuwa muku daga nan sashen Hausa na Radio France International Rafai ga kuma shirinmu na gaba.
1: Barkamu da wannan lokaci mai sauraro. Shamsiya Haruna ke farin cikin sake kasancewa da kai a daidai wannan lokaci cikin shirinmu zagaye duniya. Shirin da kan yi waiwaye kan wasu daga cikin muhimman labaran da muke kawowa daga ranakun Litinin zuwa Juma'a daga nan sashen Hausa na Radio France International. A wannan makon shirin ya yi waiwaye kan mutuwar mutane da dama yayin wani turmutsutsin da aka hango a taron da gwamnatin jihar Neja ta gudanar a birnin Minna, inda da dama suka jikkata, sai kuma can kasar Kenya da shugabannin Afirka suka halarci taron kaddamar da matatar Dangote ta farko a gabashin Afirka. Kamfanin jirgin nan kuwa da matukansa suka dambata a sararin Samaniya, da hakan ya tilasta masa yin saukar gaggawa a Saudiya, ya dakatar da jigila zuwa Isra'ila. Waɗannan da ma wasu na nan tafe a cikin shirin. To madalla, shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya sha alwashin fatattakar talauci baki daya daga kasar tare da samar da tsare-tsare masu dorewa da za su tabbatar da 'yan kasar kan makoma mai kyawu, yayin da yake yi wa 'yan Najeriya jawabi a safiyar ranar bikin samun 'yancin kai ta 1 ga watan Oktoba. Tinubu ya ce gwamnati tana sane da yadda talauci a yanzu ya zama babbar matsalar 'yan kasar, don haka tinuma suka fara lalubo bakin zaren magance shi. Ga dai kaɗan daga cikin fassarar jawabinsa.
2: Our objective is not to manage poverty.
3: Babban burin gwamnatinmu a yanzu shine ba wai rage talauci a tsakanin 'yan kasa ba. A'a, fatattakarsa za mu yi baki ɗaya. Ba shakka wannan zai ɗauki tsawon lokaci, kuma zai buƙaci sadaukarwa na tsawon shekaru. A karan farko cikin ɗimbin shekaru, mun ɗauki wannan hanya da kuma gina tubalin tattalin arziki wanda tuni muka yi masa kwaskwari ma. Mun riga mun shawo kan babbar matsalarmu ta zaɓin shan wahala a yanzu ko kuma dawwama a cikin matsaloli. Tuni kuma muka gina tubalin samar da mafita mai ɗorewa game da talaucin. A maimakon mu naɗa hannu muna kallon goben yaranmu ta lalace. Lokaci ya yi da za mu gina musu kyakkyawar makoma.
2: The time has come for us to build that future.
1: To a nan, kungiyar ma'aikatan gwamnati zalla a Najeriya ce ta sanar da fara yajin aikin gargaɗi na kwanaki uku farawa daga ranar Juma'a zuwa Lahadi, wato 4 ga Oktoba. A cewar kungiyar, tsadar rayuwa da ma'aikata ke fuskanta a wannan lokaci ya jefa su cikin mawuyacin hali tare da iyalansu, la'akari da albashi mafi karanci shine naira 70,000. Tunima ta umarci shugabanninta a matakin jihohi da su tabbatar ma'aikata sun shiga wannan yajin aiki. To ko me ma'aikatan da lamarin ya shafa za su ce akai? Tambayar kenan da muka yi wa ɗaya daga cikin ma'aikatan gwamnati wanda ya nemi a sa kai sunansa.
4: To a gaskiya wannan kira ya zo a kan gaba, la'akari da yadda rayuwa ta yi tsada ga shi ma'aikaci na gwamnati. Idan ka duba abin da shi ma'aikaci yake samu ko yake karɓa a ƙarshen wata, kusan baya iya wadatar da shi buƙatunsa na yau da kullum. Misali a Najeriya, an yi ƙarin albashi wanda fi ƙarancin albashi ma'aikaci yana ɗaukan abin da bai gaza 70,000 ba. Ma'aikaci yana buƙatar samun ɗauki kusan na gaugawa. Ga kuɗi nan kana ganin shi, amma kuma in ka shiga kasuwa da shi ko miyawansa sai ka ga darajarsa baya iya sayan abubuwan da kake buƙata na yau da kullum. Kaga kuwa akwai buƙatar cewar rayuwar ma'aikaci a masa wani tsari wanda zai ƙara sauƙaƙa masa halin da ya tsinci kanshi. Tsari na tallafi ko na kuma kawo ɗauki wanda zai ɗan taimakawa rayuwarsa. Muna goyon bayan wannan kira, kuma muna fata gwamnati za ta yi dubi kan wannan buƙatu.
1: Har wa yau dai muna Najeriya, inda wasu rahotanni suka bayyana yadda 'yan ta'adda suka yi garkuwa da mutum sama da 100 a cikin makonni biyu cikin yankunan jihohin Zamfara da Neja. Kuma ƙididdiga ta nuna cewa mafi yawan mutanen da aka yi garkuwa da su mata ne da ƙananan yara, sai kuma manoma da aka kwashe a jihar Neja. kamar yadda zamu ji karin bayani daga Rukayya Abbakabara.
5: Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da hukumomi ke cewa suna iya bakin kokarin su wajen dakile matsalar da kullum ke karuwa. Kamfanin dillancin labaran Faransa AFP ya ruwaito cewa a yankin Yargada na jihar Zamfara, maharar sun yi garkuwa da mata sama da 40. Yahaya Monito yar tasha wani mazaunin yankin ya shaida mana cewa har yanzu matan suna nan hannun yan bindiga a cikin garin Magama.
6: Yanzu haka maganan da muke rike farawo na cikin garin Magama tare da wasannan mutanen da ba a cewa ga adadin su.
5: Wato basu mai nisa da su ba kenan.
6: To ayin nan suka kwana da su suna yanka tumaki matan da suka dauka tare da wasannan mutane suna dafa musu abinci suna.
5: Haka wannan mummunan yanayi ya kasance a yankin Rimi na garmar hukumar Mariga ta jihar Neja, inda anan ma yan bindiga suka farwa wasu mata manoma lokacin da suke bakin aiki a gonakin su tare da garkuwa da guda 47. Wani mazaunin yankin dan malamai Mariga ya shaida mana halin da matan ke ciki yanzu haka.
7: Babu wani labari dangane da kiran wayan su sakamakon akwai wasu daga cikin ma'aikatan musamman yan vigilante da suka dan bi su. To ke san a yanzu ba su da nasu wanda kila suka tsaya suka ce hadin da har yanzu ba su ce komai ba dai, amma akwai wani labari wanda yake zuwa da nanar su ma'aikatan da suka bi su an ce wai sun kai wajen da suke kai dai muna akan tattara bayanai ne mu ji menene ke tafiya tsayi.
5: Ko da yake gwamnati na ci gaba da ikirarin shawo kan wannan matsala, amma har yanzu mazauna yankunan na ci gaba da ganin ibtila'i a hannun yan bindigar.
1: To bari mu sake tabo batun Nejan, inda bayane daga jihar dake tsakiyar Najeriya suka ce wasu mutane da dama da har yanzu ba a tantance adadin su ba sun mutu, yayin da wasu kuma suka samu raunuka sakamakon turmutsu da ya auku a yayin wani taro a gidan gwamnatin jihar dake Mana a daren Talata. Bayanai dai na cewa jama'a sun tare ne bayan da aka ce gwamnan jihar Umar Bago zai raba kuɗi a matsayin kyauta. Kuma ga dai wakilin mu Ismail Karatu Abdullahi dauke da karin bayani akai.
8: Bayaniyar taron da ya haifar da turmutsutsin kenan, wanda gwamnan jihar Umar Muhammad Bago ya kira domin jan hankalin matasan jihar su yi watsi da wata zanga-zangar da ake shirin gudanarwa kan mutuwar mahaka ma'adanan nan 37. Yusuf Abubakar ganaune kan abin da ya faru.
9: Aka kira ni ana raba 10-10 na ce ka baranje ba, amma masu zuwa Allah kai su lafiya su dawo lafiya. Kwatsam kawai sai da an kira ni, ai ga yarinya na ga abin da ya same ta. Nan ido na wata mata nan mai tabin sallah, ina kallo haka ta wuce abu na fita ta hanci abu na fita ta baki. Yaron da na gani last na dinga guje-guje shafin ma na kai kan ya tare ba ta jin daɗi. In ka gani da yake fisge-fisge ana fama rike shi.
8: Ita ma wannan baiwar Allah da ƴar tana daga cikin waɗanda suka halarci taron ta ce,
10: dan Allah dan Nabi jama'a a taimaka mana da addu'a. Tunda yarinya bai fita amma yau ya je gidan Bago ana raba kuɗi. Tun da an kawo shi ba gani gidan shi kura. Biye magana biye ko motsi bai taba fita ba sai yau dai ya ce da mutane za su je ya ce bari ya bi su. Ga shi jama'a kowa da kowa yau ga suna da rigaba. Wani ya rasu wani kuma ga shi na anu Allah.
8: Har zuwa wannan lokaci babu wani bayani daga bangaren gwamnati ko kuma jami'an tsaro kan faruwar lamarin. Kuma na nemi ji daga kwamishinan yaɗa labaran jihar da kakakin gwamnan domin samun ƙarin bayani kan abin da ya faru. Amma babu wanda ya amsa kira na ko kuma mayar da martani ga sakonnin da na tura musu.
1: A jamhuriyar Nijar kuwa sannan a hankali dai matsalar tsadar man fetur na neman hana masu aikin sufuri cikin birane da masu jigila tsakanin garuruwa su kone saboda irin wahalar da suke sha kafin samun makamashin da yanda farashin sa ke ƙara hauhawa a kasuwannin bayan fage. Ga dai Nasiru Sani dauke da wannan rahoto akai.
11: Abubakar Isa na kungiyar direbobin da magaram ya shaida mana yadda lamarin ke hana su aiki.
12: Matsalar mu yanzu muna cikin ta gadangada saboda sai kai lodi bakka da mai kake na akwai matsala. Wallahi yanzu haka nan cikin ta shaga fasaje nan turum azubde na maradi sai ai mota uku ma to matsalar mai ne. So ka je station ka kusan wuni guda kenan ka shiga hakkin passengers. Mai na wani fage gaskiya bai tabuwa tunda mai iyakai 160 yayi sauki ne da 50 kenan yayi karin talaka.
11: Haka nan su ma masu adaidaita sahu da ke sufuri a cikin gari sun kai kukan nasu ga mai martaba sarkin da magaram Alhaji Abubakar Umar Sanda don ya isar da sakonnin nasu ga masu ruwa da tsaki. Wakilin su Usman Ibrahim ya shaida mana cewa
13: sun adaidaita sahu in sun je gidan mai ana cin zarafin mu. Wani lokacin muna sa layi wasu su kwana a gurin wasu su yi awa 4 daga karshe sai a ce kawai ba a ba ɗan adaidaita su.
11: Yayin da yake jawabi a game da bututuwan nasu mai martaba sarkin da magaram sultan yayi alƙawarin isar da bukatun nasu inda ya dace.
14: Dole mu kama yanda za mu samu wannan tahiyar ta tahi don kowa ya samu biyan bukata shi. Allah ya so ya yarda za mu kama kuma za mu yi magana. Za ku samu amsa cikin gauga insha Allah.
11: Ko su kansu daidai kuma mutane na jin dukan matsalar man a jikin su musamman ganin yadda za a koma makaranta inda zirga-zirga za ta yi waita.
1: Har yanzu dai muna jamhuriyar Niger din inda bayan share wata guda da bacewar Musa Kaka dan jarida kuma mamallakin gidan radio da talabijin na Sarauniya a jamhuriyar Niger din. Kungiyar RSF da ke kare yancin yan jarida a duniya ta gabatar wa Majalisar Dinkin Duniya da wannan batu domin taimakawa wajen gano hakikanin abin da ya faru da wannan dan jarida. Sadibu Umaran shine shugaban ofishin kungiyar ta Reporters Without Borders a yankin Afirka ta Kudu da Sahara.
15: Les autorités nigériennes elles-mêmes qui devaient communiquer.
16: Mahukuntan Niger wadanda ya kamata su yi wa jama'a bayani, wadanda ya kamata su gudanar da bincike, sannan su ne ya kamata su tabbatar da cewa sun gamsar da mutane amma ba su yi hakan ba. A irin wannan yanayi abu ne mai wuya a fahimci hakikanin abin da ya faru da Musa Kaka wanda ranar 31 ga watan Agustan da ya wuce bayan sauka daga aiki amma har yanzu bai isa gidansa ba. La'akari da wasu abubuwa guda biyu. Wato na farko dai mahukuntan mulkin sojin kasar na da masaniya game da lamarin ko kuma suna goyon bayan abin da ya faru da dan jaridar. Saboda haka ne kungiyar RSF ta gabatar da zancen ga sashen karbar korafe-korafe dangane da bacewar mutane na Majalisar Dinkin Duniya domin ya jaddada buƙatar ganin mahukuntan Niger sun yi bincike akai. Kafin nan mun tuntubi ofishin kula da kare yancin yada labarai na kungiyar tarayyar Afirka saboda shi ma ya kamata ya nasa binciken. To sai dai abin da zamu ci a nan shine mahukuntan Niger su fahimci cewa ya kamata Musa Kaka ya samu yanci tare da damar ci gaba da gudanar da ayyukansa.
15: La liberté retrouver les siens et reprendre son travail.
1: To bari mu je kasar Ghana inda shugaba John Dramani Mahama ya bayyana wasu daga cikin dalilan da suka sanya kasar ta janye daga shirin kiwon lafiya da Amurka ta gabatar mata kamar dai sauran kasashen duniya masu tasowa inda ya bayyana shirin a matsayin kaskanci. Ga dai Hauwa Hallir Gwangwazo dauke da cigaban labarin.
17: Shugaba John Dramani wanda ke gabatar da jawabi a wata tattaunawa da ta gudana a gefen taron babban zarran Majalisar Dinkin Duniya a birnin New York ya ce bayan nazari ya fahimci cewa amincewa da wannan shiri zai iya zama babbar barazana ga makomar kasar Ghana. A ƙarƙashin wannan shiri dai Amurka ta tsara baiwa Ghana dala miliyan 100 to amma ala dole sai mahukuntan birnin Accra sun tattara ilahirin bayanan kiwon lafiya na al'ummar kasar tare da miƙawa Amurka kuma a da wannan sharadi ne aka samu sabani tsakanin bangarorin biyu. A cewar Dramani Mahama tabbas sun karbi daftarin shirin daga Amurka amma kamar yadda aka sani Ghana kasa ce mai yanci kuma ta demokradiya. Inda ya ci gaba da cewa bayan sun karbi shirin a rubuce ne sai ma'aikatar lafiya ta gabatar da shi gaban taron majalisar ministoci. To amma daga karshe suka fahimci cewa akwai kurakurai. Amurka dai ta bayyana shirin a matsayin wanda zai mai gurbin tallafin kudade da take baiwa kasashe masu tasowa karkashin hukumar nan ta yi said kuma tuni wasu kasashen Afrika da dama suka amince da shi duk da irin adawar da yake fuskanta daga wasu masu fafutuka.
1: RFI. Ministan harkokin waje na Afirka ta Kudu Ronald Lamola ya mayar da martani ga zargin da Najeriya ke yi cewa kasar sa tana rura wutar fitinar kyamar baki. Ga dai kadan daga cikin fassarar kalamansa.
18: But there is another reality.
16: Amma ko ta gaskiya a cikin al'ummar Afirka ta Kudu inda aka samu wasu ƴan Najeriya da suka aikata laifi a Afirka ta Kudu kuma aka gurfanar da su gaban kuliya har aka yanke musu hukunci ta wajen tura su zaman kasu sakamakon samun su da laifi akan laifukan da ake zargin su da aikatawa. Amma zargin ilahirin Afirka ta Kudu da Najeriya ke yi da aikata kisa mai nasaba da kyamar baki wani abin takaici ne. Ba zai yiwu gwamnatin Najeriya ta yanke hukunci cewa duk wani abin da ya shafi ɗan Najeriya ko kisan duk wani ɗan Najeriya ya auku ne akan kiyayya ko kyamar baki. Shi yasa muka ce ba daidai bane. Dole a gudanar da bincike kamar yadda ya kamata. A kuma bi ka'idojin da aka gindaya.
18: Well investigated a product of a due process.
1: A ranar Laraba ne jagororin Afirka suka hadu a Kenya don kaddamar da aikin gina sabuwar matatar mai wadda za ta lakume kudi har dala biliyan 16. Matatar da ake sa ran kammala aikin ginin ta a cikin watanni 40 a garin Lamu dake gabar tekun Kenya zai rika tace kimanin gangar mai 700,000 a kowace rana. Ga fassarar kadan daga cikin jawabin Alhaji Aliko Dangote, hamshakin attajirin nan na Afirka wanda shine yake wannan aiki.
19: And today we bring that
16: mun taho da wannan karsashi daga Lekki zuwa Lamu, ba wai don mu samar da Najeriya a Lamu ba, ko kuma kawai don mu kafa irin wannan ma'aikata ba. A'a, sai dai don mu dauki darussan da muka koya. Mu hada su da hazakar 'yan Kenya da damammakin da ke akwai a gabashin Afirka da kuma fasahar zamani ta duniya domin mu gina wani abu mafi kyau, mafi girma, kuma mafi ci gaba wanda yake na makomar wannan yanki ne. An tsara matatan man fetur na gabashin Afirka domin ya tace kusan ganga 700,000 na danyen mai a kowace rana, haka kuma zai samar da megawati 1,000 na wutar lantarki, wato ninki biyu na abin da ake samarwa a Lagos. Muna da megawat 1,000 da za mu samar a nan, muna da 1,000,000 na sinadarin polypropylene, sannan kuma muna da sashen samar da man inji, haka kuma za mu samar da akalla kashi 20 cikin 100 na man jiragen sama da kasashen Turai da Birtaniya ke amfani da shi.
1: To daga Kenya sai mu leƙa Maroko, inda Sarki Muhammad na shida ya nada majalisa ta farko a matsayin Prime Minister kasar kwanaki bayan da jam'iyyar ta lashe zaben 'yan majalisar dokoki, kamar yadda za mu ji ƙarin bayani daga Ahmad Abba.
20: Fatima Zahra Mansuri ta zama mace ta farko da aka nada matsayin Prime Minister kasar, wanda Sarkin Maroko Mohammed na shida ya daura wa nauyin kafa sabuwar gwamnati. Kundin tsarin mulkin Maroko ne ya baiwa sarkin karfin ikon zaba tare da nada Prime Minister, amma wanda zai nada dole ya fito daga jam'iyyar da ta samu mafi rinjayen wakilai a majalisar dokoki. Nadin Mansuri na ranar Talata ya zo ne bayan da jam'iyyar su ta PAM masu tsaka-tsakin ra'ayi ta lashe mafi rinjayen kujeru a zaben majalisar dokoki da ya gudana makon jiya. Yanzu Fatima Zahra ta zama mace ta biyu kenan da ta taba rike mukamin Prime Minister a daukacin kasashen Larabawa, bayan Najla Bodan da ta jagoranci gwamnatin Tunisia tsakanin shekarar 2021 zuwa 2023. Sabuwar gwamnati da Mansuri za ta kafa za ta fuskanci kalubalen cika alkawura da aka yi wa masu kada kuri'a yayin yakin neman zabe, musamman rage hauhawar farashin kayayyaki da ƙarin albashin ma'aikata da kuma samar da ayyukan yi.
21: RFI.
1: To yanzu kuma bari mu kalli sauran sassan duniya, inda Papa Roma Leo na 14 wanda ya kai ziyara Faransa ya jagoranci wani babban taron ibada tare da yin addu'o'i ga dubban mutane musamman masu fama da rashin lafiya, inda ya jaddada adawarsa da dokar Faransa wadda ta bayar da damar taimakawa marasa lafiya kashe kansu. Kazalika Pope Leo ya buƙaci wakilan cocin da su taimaka wajen yaƙi da matsalar lalata ƙananan yara da ake zargin wasu da aikatawa. Ga dai kaɗan daga cikin fassarar kalamansa.
16: Zan bayyana farin ciki na a wannan safiya, saboda daga dan ina ganin alamun farin ciki tattare da jama'a. Wannan kuwa sakamakon hasken majami'a ne wanda ya bayyana hatta a cikin fuskokinku. Wasu daga cikinku sun ratsa nahiyoyi, sun kasance a cikin yanayi na gajiya, amma yau kuma sun wayi gari a cikin murna da farin ciki, inda daga bisani har kuka iso a nan. A yau muna cikin murna da alfahari, mun kasance al'umma ɗaya. A nan ina nufin al'umma ɗaya kuma ali ɗaya.
22: Una sola familia.
1: Su kuwa fasinjojin jirgin Fly Dubai sun sauka ne a filin jirgin saman Tel Aviv na Isra'ila bayan sun shafa sa'o'i a Saudiya sakamakon saukar gaggawa da jirgin ya yi, biyo bayan rikici tsakanin direba da mataimakinsa har ta kai ga guda ya daba wa ɗan uwansa wuka. Ko da yake kamfanin na Fly Dubai ya sanar da dakatar da zarga-zargar sa a Isra'ila. Ga dai Rukayya Abba Kabara dauke da cigaban labarin.
23: Bayanai sun ce an sauya wa fasinjojin wani jirgi wanda ya tashi daga Riyadh kai tsaye zuwa Tel Aviv domin sauke su, ko da yake da farko sun yi turjiya inda suka buƙaci Isra'ila ta turo da jirgin da zai kwashe su cikin aminci, amma Saudiya ta hana. Isra'ila ta kwatanta rikicin da ya faru a tsakanin wasu matukan jirgin Fly Dubai da ke kan hanyar su ta zuwa birnin Tel Aviv a matsayin yunkurin ta'addanci, tunda farko rikici ne ya tashi tsakanin matukin jirgin da mataimakin sa 'yan kasashen Russia da Ukraine, nan take kuma guda ya daba wa ɗan uwansa wuka. Wannan ta sa dole jirgin ya saukar gaggawa a Saudi Arabia. A wani taron manema labarai da ya gudanar bayan faruwar lamarin, Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya kwatanta lamarin a matsayin wani yunkuri na rikito da jirgin kan Yahudawa a kasarsa, amma hakan bata samu ba. Ko da yake har yanzu babu cikakken bayani game da dalilin tashin rikicin, amma wasu na ganin cewa baya rasa nasaba da rikicin siyasa dake tsakanin Russia da Ukraine. To bar mu karkare da shugaban Russia Vladimir Putin da yace duk wani hari na kai tsaye da za a kai wa kasar sa ko kuma yunkurin kwace yankin Kaliningrad dake karkashin ikonta zai tilasta musu yin amfani da duk wani makami da Moscow ke da shi don kare kanta. Ga kuma karin bayani daga Michael Kudusin.
0: Putin ya bayyana hakan ne yayin wani taro da kungiyar tattaunawa ta Valdi da aka yi a Moscow, inda ya jaddada cewar kasar sa bata da niyyar kaiwa kowa hari. Ya kara da cewar wasikar da ma'aikatar hakokin wajen kasar ta aike game da kariyar yankin Kaliningrad bata ambaci makamin nukiliya ba, illa dai ta yi magana ne kawai akan cewa Russia za ta yi amfani da dukkanin abin da ta mallaka domin baiwa kanta kariya. Putin ya ce Russia bata da shirin wargaza zaman lafiyar kowace kasa nan kusa ko nan gaba, sai dai idan aka takale ta ko aka kai mata hari to babu shakka za ta mayar da martani. Bayan haka shugaba Putin ya yi gargadin cewar kungiyar tarayyar Turai za ta iya karkatar da kalamansa domin su nuna wa duniya cewar Russia ta yi wa Turai barazana da makamin nukiliya. Shugaban na Russia ya kuma yi kira da aita ka tsantsan wajen takawa manyan kasashen duniya da suka mallaki makamai masu matuƙar haɗari birki. Yana mai kashedin cewa yin buris da hakan na iya kai duniya ga wani mummunan mataki na barkewar yaƙi.
23: Jama'a duka da wannan muka kawo ƙarshen shirin a madadin waɗanda aka ji muryoyin su da ma sauran abokan aiki. Shamsiya Haruna da na shirya na kuma gabatar ke cewa a huta lafiya daga nan sashin Hausa na Radio France International.
2: Jama'a da fatan an ji daɗin wannan shiri sai kuma mu shakata.
3: Hey, ask this young lady, let me tell you something.
4: Why shouting?
3: Hello, I'm talking to you.
4: What?
3: Okay, no problem. No, just be going, it's okay.
4: Wait now.

0: fara daidai agogon Najeriya ne jarar kamar Chadi 8 kenan agogon TU daga na sashen Hausa na Radio France International ake saurari kan mita 32
1: Azima Bashir Aminu
0: Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci ga kanin labaran. A Najeriya hankula sun karkata ga kokarin ceto ɗan hidimar kasar da ɗan bandaga suka sace daidai lokacin da ɗaliban Borno ke haura kwanaki 140 a hannun ƴan ta'adda. Masar ta buƙaci warware rikicin Habasha ta hanyar tattaunawa maimakon shugaba da ɗaukar makamai. Rasha ta kai hari Ukraine daidai lokacin da shugaban gwamnatin Jamus ke ziyara a kasar. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. A Najeriya hankula sun karkata ga kokarin ceto wasu ƴan hidimar ƙasa su 20 ƴan asalin jihar Oyo waɗanda ƴan bandaga suka yi garkuwa da su a jihar Imo lokacin da suke kan hanyar su ta zuwa sansanin ƴan hidimar ƙasa dake a jihar Abia ranar Alhamis din da ta gabata. Madakin dake zuwa duk da yadda dalibai can a jihar Borno ta yankin Arewa maso gabashin kasar ke shafe kwanaki 143 a hannun ƴan ta'adda ba tare da iya kubutar da su ba. A watannin Mayu da Yunin da suka gabata ne ƴan ta'adda suka sace ɗaliban jihar Borno 78 ciki har da ƙananan yara ƴan shekaru 2 zuwa 6 a wasu hare-hare da suka kai kan makarantun dake a garuruwan Musa da Lasa kuma har kawo yanzu gwamnatin Najeriya bata iya nasarar ceto su tare da sada su da ahalin su ba. Alƙalamin hukumar ƙididdiga na Najeriya na nuna da cewa mutane 1,347 suka rasa rayukansu sakamakon haɗurran ababen hawa a sassan ƙasar cikin watanni uku na farkon shekarar nan. Ko a bara wasu alƙalama sun nuna yadda mutane 5,289 suka rasa rayukansu a haɗurran ababen hawa 10,446 da aka fuskanta cikin shekarar baki ɗaya. Haɗurran mota ko kuma ababen hawa baki ɗaya lamari ne da ya zama ruwan dare a sassan Najeriya, ƙasa mafi yawan jama'a a nahiyar Afrika. Bankin Duniya ya amince da bayar da laminin dala miliyan 390 ga ƙasar Cameroon. Kuɗin da gwamnatin shugaba Paul Biya ta ce za ta yi amfani da su wajen samar da ayyukan raya ƙasa. Bayanai sun ce wani bangare na kuɗin da yawansa ya kai sifa biliyan 228 za a yi amfani da shi wajen inganta babban hanyar ta sada birnin Douala da Bangui. Aikin da kai tsaye zai taimaka wa ƙasashen Chad da ita jamhuriyar tsakiyar Afirka. Daidai lokacin da alaƙa ke ci gaba da ƙarfafa tsakanin Niger da makwabciyarta Algeria, an ji shugaba Abdulmajid Tebboune na ikirarin aikewa da jiragen yaƙi waɗanda suka taimaka wajen daƙile yunƙurin juyin mulkin da ya mai ta gani a ƙarshen watan Agustan shekarar nan. Yayin wata zantawa da kafafen yaɗa labarai na cikin gida game da alaƙar ƙasashen biyu, shugaban na Algeria ya nana ta rawar da ƙasar ta taka a wancan lokaci wanda ya zargi wasu da bai bayyana sunansu ba da wuce makaɗi da rawa. Shugaba Abdul Fattah al-Sisi na Masar ya buƙaci hawa teburin tattaunawa don sulhun da rikicin Habasha maimakon tunkarar matsalar ta fuskar yaƙi. Yana mai cewa ta haka ne kawai za a warware matsalar wadda ake fargabar ta iya fantsama zuwa ƙasashen makwabta. Shugaba al-Sisi wanda ya karɓi bakoncin taron tsakiyar shekara na ƙungiyar tarayyar Afirka da ya gudana yau Lahadi a birnin Al Amin na gabar tekun Mediterranean. Taron ya taɓa matsalolin da suka dabaibaye nahiyar ta Afirka kodayake ya fahimtar da hankali kan yakin da ke faruwa yanzu haka a Habasha tsakanin dakarun gwamnati da mayakan ƴan tawayen Tigray na TPLF. A ziyarar da yake can a birnin Bunia na Arewa maso gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo guda cikin yankunan da ke fama da annobar Ebola, ministan harkokin wajen Faransa Nian Noel Barrot ya sanar da shirin ƙara kuɗaɗen da ƙasar ke sanyawa a yaƙi da cutar annobar cutar ta Ebola. Kalaman na Nian Noel Barrot yana nufin cewa Faransa za ta ƙara yawan kasafin da take warewa bangaren na yaƙi da Ebola daga euro miliyan 13.5 da ta bayar a tsakanin watan Janairu zuwa Yulin da ya gabata zuwa wani adadi da bai bayyana yawansa ba. Barrot ya yi gargaɗin cewa matuƙar ba a tsaurara matakan yaƙi da cutar cikin gaggawa ba, ko shakka babu takan iya yaɗuwa zuwa yankuna da dama kuma hatta sauran nahiyoyi ba su tsira daga barazanar ba.
2: RFI
0: Rasha ta kai wasu harahara da jirage barasa matuka kan birnin kifadar gwamnatin Ukraine daidai lokacin da shugaban gwamnatin Germany Friedrich Merz ke ziyara a kasar yau Lahadi ana saka da ganawa tsakanin shugaba Vladimir Zelensky da Merz ne harharan na Rasha suka faru ko da yake mahukuntan Kyiv ba su sanar da illar da harin ya haifar ba yayin ziyarar ta ba zata da Merz kai Kyiv kasashen biyu sun kula rijiyar sayan makamai mai darajar dala biliyan 1.5 da nufin karfafa Ukraine a yakin da take ci gaba da kofsawa da makwabciyar ta Rasha. Makarantu kusan 500 ne za su kasance a kulle gobe Litinin a sassan Faransa wanda ke da nasaba da zanga-zangar da yara dalibai ke ci gaba da yi wanda kawo yanzu ta girgiza wannan kasa ta Turai. Ministan ilimi na Faransar Edward Jeffrey dake sanar da shirin kulle makarantun ko dai

0: Ban yunkurin ya faru yana mai umartar dukkanin jami'an tsaro su fara ayyukan da aka basu don kawar da barazanar mayakan Houthi. Wannan umarni na zuwa a daidai lokacin da bayanai ke cewa an jiyo karar fashe-fashe a babban birnin kasar a gefe guda kuma yan tawayen suka kai wasu hare-hare kan Saudiya, kasar da ke matsayin babbar mai marabaya ga gwamnatin ta Yemen. Labarin da zuwa muku daga nan sashen Hausa na Radio France International Rafai ga kuma shirinmu na gaba.
1: Barkamu da wannan lokaci mai sauraro. Shamsiya Haruna ke farin cikin sake kasancewa da kai a daidai wannan lokaci cikin shirinmu zagaye duniya. Shirin da kan yi waiwaye kan wasu daga cikin muhimman labaran da muke kawowa daga ranakun Litinin zuwa Juma'a daga nan sashen Hausa na Radio France International. A wannan makon shirin yayi waiwaye kan mutuwar mutane da dama yayin wani turmutsutsin da aka hango a taron da gwamnatin jihar Neja ta gudanar a birnin Mina, inda da dama suka jikkata, sai kuma can kasar Kenya da shugabannin Afirka suka halarci taron kaddamar da matatar Dangote ta farko a gabashin Afirka. Kamfanin jirgin nan kuwa da matukansa suka dambata a sararin Samaniya, da hakan ya tilasta masa yin saukar gaggawa a Saudiya ya dakatar da jigila zuwa Isra'ila. Waɗannan da ma wasu na nan tafe a cikin shirin. To madalla, shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya sha alwashin fatattakar talauci baki daya daga kasar tare da samar da tsare-tsare masu dorewa da za su tabbatar da 'yan kasar kan makoma mai kyawu, yayin da yake yi wa 'yan Najeriya jawabi a safiyar ranar bikin samun 'yancin kai ta 1 ga watan Oktoba. Tinubu ya ce gwamnati tana sanar da yadda talauci a yanzu ya zama babbar matsalar 'yan kasar, don haka tinuma suka fara lalubo bakin zaren magance shi. Ga dai kaɗan daga cikin fassarar jawabinsa.
2: Our objective is not to manage poverty.
3: Babban burin gwamnatinmu a yanzu shine ba wai rage talauci a tsakanin 'yan kasa ba. A'a, fatattakarsa za mu yi baki ɗaya. Ba shakka wannan zai ɗauki tsawon lokaci, kuma zai buƙaci sadaukarwa na tsawon shekaru. A karon farko cikin ɗimbin shekaru, mun ɗauki wannan hanya da kuma gina tubalin tattalin arziki wanda tunum kai masa kwaskwari ma. Mun riga mun shawo kan babbar matsalarmu ta zaɓin shan wahala a yanzu ko kuma dawwama a cikin matsaloli. Tunum kuma muka gina tubalin samar da mafita mai ɗorewa game da talaucin. A maimakon mu naɗa hannu muna kallon goben yaran mu ta lalace, lokaci yayi da za mu gina musu kyakkyawar makoma.
2: The time has come for us to build that future.
1: To anan, kungiyar ma'aikatan gwamnati zalla a Najeriya ce ta sanar da fara yajin aikin gargadi na kwanaki uku farawa daga ranar Juma'a zuwa Lahadi, wato 4 ga Oktoba. A cewar kungiyar, tsadar rayuwa da ma'aikata ke fuskanta a wannan lokaci ya jefa su cikin mawuyacin hali tare da iyalansu, la'akari da albashi mafi karanci shine naira 70,000. Tunuma ta umarci shugabanninta a matakin jihohi da su tabbatar ma'aikata sun shiga wannan yajin aiki. To ko me ma'aikatan da lamarin ya shafa za su ce a kai? Tambayar kenan da muka yi wa ɗaya daga cikin ma'aikatan gwamnati wanda ya nemi a sa kai sunansa.
4: To a gaskiya wannan kira ya zo a kan gaba, la'akari da yadda rayuwa ta yi tsada ga shi ma'aikaci na gwamnati. Idan ka duba abin da shi ma'aikaci yake samu ko yake karɓa a ƙarshen wata, kusan baya iya wadatar da shi buƙatunsa na yau da kullum. Misali a Najeriya, an yi ƙarin albashi wanda fi ƙarancin albashi ma'aikaci yana ɗaukan abin da bai gaza 70,000 ba. Ma'aikaci yana buƙatar samun ɗauki kusan na gaugawa. Ga kuɗi nan kana ganin shi, amma kuma in ka shiga kasuwa da shi ko miyawansa sai ka ga darajarsa baya iya sayan abubuwan da kake buƙata na yau da kullum. Kaga kuwa akwai buƙatar cewar rayuwar ma'aikaci a masa wani tsari wanda zai ƙara sauƙaƙa masa halin da ya tsinci kanshi. Tsari na tallafi ko na kuma kawo ɗauki wanda zai ɗan taimaka wa rayuwarsa. Muna goyon bayan wannan kira, kuma muna fata gwamnati za ta yi dubi kan wannan buƙatu.
1: Har wa yau dai muna Najeriya, inda wasu rahotanni suka bayyana yadda 'yan ta'adda suka yi garkuwa da mutum sama da 100 a cikin makonni biyu cikin yankunan jihohin Zamfara da Neja. kuma kididdiga ta nuna cewa mafi yawan mutanen da aka yi garkuwa da su mata ne da kananan yara sai kuma manoma da aka kwashi a jihar Neja kamar yadda zamu ji karin bayani daga Rukayya Abba Kabara
5: wannan na zuwa ne a daidai lokacin da hukumomi ke cewa suna iya bakin kokarin su wajen dakile matsalar da kullum ke karuwa kamfanin dillancin labaran Faransa AFP ya ruwaito cewa a yankin Yargada na jihar Zamfara maharar sun yi garkuwa da mata sama da 40 Yahaya Monito yar tasha wani mazaunin yankin ya shaida mana cewa har yanzu matan suna nan hannun yan bindiga a cikin garin Magama
6: yanzu haka maganan da muke rike farao na cikin garin Magama tare da wasannan mutanen da ba cewa ga adadin su
5: wato basu mai nisa da su ba kenan
6: to ayin nan suka kwana da su suna yanka tumaki matan da suka dauka tare da mutane suna dafa musu abinci suna
5: haka wannan mummunan yanayi ya kasance a yankin Rimi na karamar hukumar Mariga ta jihar Neja inda anan ma yan bindiga suka farwa wasu mata manoma lokacin da suke bakin aiki a gonakin su tare da garkuwa da guda 47 wani mazaunin yankin dan malamai Mariga ya shaida mana halin da matan ke ciki yanzu haka
6: babu wani labari dangane da wannan sun sakamakon akwai wasu daga cikin ma'aikatan musamman yan vigilante da suka dan bi su to ke san a yanzu ba su da nasuwan da kila suka tsaya suka ce hadin da har yanzu ba su ce komai ba dai amma akwai wani labari wanda yake zuwa da nanar su ma'aikatan da suka bi su an ce wai sun kai wajen da suke sai dai muna akan tattara bayanai ne mun ji menene ke tafiya sai
5: ko da yake gwamnati na ci gaba da ikirarin shawo kan wannan matsala amma har yanzu mazauna yankunan na ci gaba da ganin ibtila'i a hannun yan bindigar
1: To bari mu sake tabo batun Neja inda bayanai daga jihar da ke tsakiyar Najeriya suka ce wasu mutane da dama da har yanzu ba a tantance adadin su ba sun mutu yayin da wasu kuma suka samu raunuka sakamakon turmutsu da ya auku a yayin wani taro a gidan gwamnatin jihar da ke Mana a daren Talata bayanai dai na cewa jama'a sun tare ne bayan da aka ce gwamnatin jihar Umar Bago zai raba kudi a matsayin kyauta kuma ga dai wakilin mu Ismail Karatu Abdullahi dauke da karin bayani akai
7: Bayaniyar taron da ya haifar da turmutsin kenan wanda gwamnatin jihar Umar Muhammad Bago ya kira domin jan hankalin matasan jihar su yi watsi da wata zanga-zangar da ake shirin gudanarwa kan mutuwar mahaka ma'adanan nan 37 Yusuf Abubakar ganaune kan abin da ya faru
8: aka kira ni ana raba 10-10 nace ka baran je ba amma masu zuwa Allah kai su lafiya su dawo lafiya kwatsam kawai sai na ji an kira ni ai ga yarinya na ga abin da ya same ta nan ido na wata mata na mai tabin sallah ina kallo haka ta wuce abu na fita ta hanci abu ta na fita ta baki yaron da na gani last na dinga guje-guje shi kafin ma na kai kan ya tare ba ta jin dadi in ka gani da yake fisge-fisge ana fama rike shi
7: ita ma wannan baiwar Allah da ƴar tana daga cikin waɗanda suka halarci taron ta ce
9: da Allah da Annabi jama'a a taimaka mana da addu'a tun da yarinya bai fita amma yau ya je gidan Bago ana raba kudi tun da an kawo shi ba gani gidan shi ko ha biye magana biye komo shi bai taba fita ba sai yau dai ya ce da mutane za su je ya ce bari ya bi su na shi jama'a kowa da kowa yau ga suna da burgaba wani yarisu wani kuma gashi na anu Allah
7: har zuwa wannan lokaci babu wani bayani daga bangaren gwamnati ko kuma jami'an tsaro kan faruwar lamarin kuma na nemi ji daga kwamishinan yada labaran jihar da kakakin gwamnan domin samun karin bayani kan abin da ya faru amma babu wanda ya amsa kira na ko kuma mayar da martani ga sakonnin da na tura musu
1: A jamhuriyar Niger kuwa sannan a hankali dai matsalar tsadar man fetur na neman hana masu aikin sufuri cikin birane da masu jigila tsakanin garuruwa su kone saboda irin wahalar da suke sha kafin samun makamashin da yanda farashin sa ke ƙara hauhawa a kasuwannin bayan fage ga dai Nasir Sani dauke da wannan rahoto akai
10: Abubakar Isa na kungiyar direbobin da magaram ya shaida mana yadda lamarin ke hana su aiki
11: matsalar mai yanzu muna cikin ta gadan-gadan saboda sai kai lodi bakka da mai kake na akwai matsala wallahi yanzu haka nan cikin ta shaga fasaje nan turum azubde na maradi sai ai mota uku ma to matsalar mai ne so ka je station ka kusan wuni guda kenan ka shiga hakkin passengers mai na ban fage gaskiya bai tabuwa tunda mai iyakai 160 yayi sauki ne da 50 kenan yayi karin talaka
10: haka nan su ma masu adaidaita sahu da ke sufuri a cikin gari sun kai kukan nasu ga mai martaba sarkin da magaram Alhaji Abubakar Umar Sanda don ya isar da sakonnin nasu ga masu ruwa da tsaki wakilin su Usman Ibrahim ya shaida mana cewa
12: sun adaidaita sahu in sun shi gidan mai ana cin zarafin mu wani lokacin muna sa layi wasu su kwana a gurin wasu su yi awa 4 daga karshe sai a ce kawai ba yan adeyi so
10: yayin da yake jawabi a game da bututuwan nasu mai martaba sarkin da magaram sultan yayi alƙawarin isar da bukatun nasu inda ya dace
13: dole mu kama yanda za mu samu wannan tahiyyar ta tahi don kowa ya samu biyan bukatun shi Allah ya so ya yarda za mu kama kuma za mu yi magana za ku samu amsa cikin gauga insha Allah
10: ko su kansu daidai ko mutane na jin dukan matsalar man a jikin su musamman ganin yadda za a koma makaranta inda zirga-zirga za ta yawaita
1: Har yanzu dai muna jamhuriyar Niger din inda bayan share wata guda da bacewar Musa Kaka dan jarida kuma mamallakin gidan radio da talabijin na sarauniya a jamhuriyar Niger din kungiyar RSF da ke kare yancin yan jarida a duniya ta gabatar wa majalisar dinkin duniya da wannan batu domin taimakawa wajen gano hakikanin abin da ya faru da wannan dan jarida Sadibu Umaran shine shugaban ofishin kungiyar ta Reporters Without Borders a yankin Afirka ta Kudu da Sahara
14: Les autorités nigériennes elles-mêmes qui devaient communiquer
15: mahukuntan Niger wadanda ya kamata su yi wa jama'a bayani wadanda ya kamata su gudanar bincike sannan su ne ya kamata su tabbatar da cewa sun gamsar da mutane amma ba su yi hakan ba A irin wannan yanayi abu ne mai wuya a fahimci hakikanin abin da ya faru da Musa Kaka wanda ranar 31 ga watan Agusta da ya wuce bayan sauka daga aiki amma har yanzu bai isa gidansa ba la'akari da wasu abubuwa guda biyu wato na farko dai mahukuntan mulkin sojin kasar na da masaniya game da lamarin ko kuma suna goyon bayan abin da ya faru da dan jaridar saboda haka ne kungiyar RSF ta gabatar da zancen ga sashin karbar korafe-korafe dangane da bacewar mutane na majalisar dinkin duniya domin ya jaddada bukatar ganin mahukuntan Niger sun yi bincike akai kafin nan mun tuntubi ofishin kula da kare yancin yada labarai na kungiyar tarayyar Afirka saboda shi ma ya kamata ya nasa binciken to sai dai abinda zamu ci anan shine mahukuntan Niger su fahimci cewa ya kamata Musa Kaka ya samu yanci tare da damar ci gaba da gudanar da ayyukansa
14: la liberté retrouver les siens et reprendre son travail
1: To bari mu je kasar Ghana inda shugaba John Dramani Mahama ya bayyana masu daga cikin dalilan da suka sanya kasar ta janye daga shirin kiwon lafiya da Amurka ta gabatar mata kamar dai sauran kasashen duniya masu tasowa inda ya bayyana shirin a matsayin kaskanci. Ga dai Hauwa Halliru Gwangwazo dauke da cigaban labarin.
16: Shugaba John Dramani wanda ke gabatar da jawabi a wata tattaunawa da ta gudana a gefen taron babban zarran Majalisar Dinkin Duniya a birnin New York, ya ce bayan nazari ya fahimci cewa amincewa da wannan shiri zai iya zama babbar barazana ga makomar kasar Ghana. A gargashin wannan shiri dai Amurka ta tsara baiwa Ghana dala miliyan 100, to amma ala dole sai mahukuntan birnin Accra sun tattara ilahirin bayanan kiwon lafiya na al'ummar kasar tare da miƙawa Amurka kuma a da wannan sharadi ne aka samu sabani tsakanin bangarorin biyu a cewar Dramani Mahama tabbas sun karbi daftarin shirin daga Amurka amma kamar yadda aka sani Ghana kasa ce mai yanci kuma ta demokradiya inda ya ci gaba da cewa bayan sun karbi shirin a rubuce ne sai ma'aikatar lafiya ta gabatar da shi gaban taron majalisar ministoci to amma daga karshe suka fahimci cewa akwai kurakurai Amurka dai ta bayyana shirin a matsayin wanda zai mai gurbin tallafin kudade da take baiwa kasashe masu tasowa karkashin hukumar Nanta yi said kuma tuni wasu kasashen Afrika da dama suka amince da shi duk da irin adawar da yake fuskanta daga wasu masu fafutuka.
1: RFI Ministan harkokin waje na Afirka ta Kudu Ronald Lamola ya mayar da martani ga zargin da Najeriya ke yi cewa kasar sa tana rura wutar fitinar kyamar baki. Ga dai kadan daga cikin fassarar kalaman sa.
17: But there is another reality.
15: Amma ko ta gaskiya a cikin al'ummar Afirka ta Kudu inda aka samu wasu ƴan Najeriya da suka aikata laifi a Afirka ta Kudu kuma aka gurfanar da su gaban kuliya har aka yanke musu hukunci ta wajen tura su zaman kaso sakamakon samun su da laifi akan laifukan da ake zargin su da aikatawa amma zargin ilahirin Afirka ta Kudu da Najeriya ke yi da aikata kisa mai nasaba da kyamar baki wani abin takaici ne Ba zai yi gwamnatin Najeriya ta yanke hukunci cewa duk wani abin da ya shafi dan Najeriya ko kisan duk wani dan Najeriya ya auku ne akan kiyayya ko kyamar baki shi yasa muka ce ba daidai bane dole a gudanar da bincike kamar yadda ya kamata a kuma bi ka'idojin da aka gindaya
17: well investigated a product of a two process
1: A ranar Laraba ne jagororin Afirka suka hadu a Kenya don kaddamar da aikin gina sabuwar matatar mai wadda za ta lakume kudi har dala biliyan 16 matatar da ake sa ran kammala aikin ginin ta a cikin watanni 40 a garin Lamu dake gabar tekun Kenya zai rika tace kimanin gangar mai 700,000 a kowace rana Ga fassarar kadan daga cikin jawabin Alhaji Aliko Dangote, hamshakin attajirin nan na Afirka wanda shine yake wannan aiki.
18: And today we bring that
15: mun taho da wannan karsashi daga Lekki zuwa Lamu, ba wai don mu samar da Najeriya a Lamu ba, ko kuma kawai don mu kafa irin wannan ma'aikata ba. A'a, sai dai don mu dauki darussan da muka koya. Mu hada su da hazakar 'yan Kenya da damammakin da ke akwai a gabashin Afirka da kuma fasahar zamani ta duniya domin mu gina wani abu mafi kyau, mafi girma, kuma mafi ci gaba wanda yake na makomar wannan yanki ne. An tsara matatan man fetur na gabashin Afirka domin ya tace kusan ganga 700,000 na danyen mai a kowace rana, haka kuma zai samar da megawati 1,000 na wutar lantarki, wato ninki biyu na abin da ake samarwa a Lagos. Muna da megawati 1,000 da za mu samar a nan, muna da 1,000,000 na sinadarin polypropylene, sannan kuma muna da sashen samar da man inji, haka kuma za mu samar da akalla kashi 20% na man jiragen sama da kasashen Turai da Birtaniya ke amfani da shi.
1: To daga Kenya sai mu leƙa Maroko, inda Sarki Muhammad na shida ya naɗa mace ta farko a matsayin firaministan ƙasar kwanaki bayan da jam'iyyar ta lashe zaben 'yan majalisar dokoki. Kamar yadda za mu je ƙarin bayani daga Ahmad Abba.
19: Fatima Zahra Mansuri ta zama mace ta farko da aka naɗa matsayin firaministan ƙasar, wanda Sarkin Maroko Muhammad na shida ya ɗaura wa nauyin kafa sabuwar gwamnati. Kundin tsarin mulkin Maroko ne ya bai wa sarkin ƙarfin ikon zaɓa tare da naɗa prime minister, amma wanda zai naɗa dole ya fito daga jam'iyyar da ta samu mafi rinjayen wakilai a majalisar dokoki. Naɗin Mansuri na ranar Talata ya zo ne bayan da jam'iyyarsu ta PAM masu tsaka-tsakin ra'ayi ta lashe mafi rinjayen kujeru a zaɓen majalisar dokoki da ya gudana makon jiya. Yanzu Fatima Zahra ta zama mace ta biyu kenan da ta taɓa riƙe muƙamin prime minister a ɗaukacin ƙasashen Larabawa, bayan Najla Bodan da ta jagoranci gwamnatin Tunisia tsakanin shekarar 2021 zuwa 2023. Sabuwar gwamnati da Mansuri za ta kafa za ta fuskanci ƙalubalen cika alƙawura da aka yi wa masu kada ƙuri'a yayin yaƙi neman zaɓe, musamman rage hauhawar farashin kayayyaki da ƙarin albashin ma'aikata da kuma samar da ayyukan yi. RFI.
1: To yanzu kuma bari mu kalli sauran sassan duniya, inda Papa Roma Leo na 14 wanda ya kai ziyara Faransa ya jagoranci wani babban taron ibada tare da yin addu'o'i ga dubban mutane, musamman masu fama da rashin lafiya, inda ya jaddada adawarsa da dokar Faransa wadda ta bayar da damar taimakawa marasa lafiya kashe kansu. Kazalika Pope Leo ya buƙaci wakilan cocin da su taimaka wajen yaƙi da matsalar lalata ƙananan yara da ake zargin wasu da aikatawa. Ga dai kaɗan daga cikin fassarar kalamansa.
15: Zan bayyana farin cikina a wannan safiya, saboda daga dan ina ganin alamun farin ciki tattare da jama'a. Wannan kuwa sakamakon hasken majami'a ne wanda ya bayyana hatta a cikin fuskokinku. Wasu daga cikinku sun ratsa nahiyoyi, sun kasance a cikin yanayi na gajiya, amma yau kuma sun wayi gari a cikin murna da farin ciki, inda daga bisani har kuka iso a nan. A yau muna cikin murna da alfahari, mun kasance al'umma ɗaya. A nan ina nufin al'umma ɗaya kuma ahli ɗaya.
20: Una sola familia.
1: Su kuwa fasinjojin jirgin Fly Dubai sun sauka ne a filin jirgin saman Tel Aviv na Isra'ila bayan sun shafa sa'o'i a Saudiya sakamakon saukar gaggawa da jirgin ya yi, biyo bayan rikici tsakanin direba da mataimakinsa har ta kai ga guda ya daɓa wa ɗan uwansa wuƙa, ko da yake kamfanin na Fly Dubai ya sanar da dakatar da zirga-zirgarsa a Isra'ila. Ga dai Rukayya Abba Kabara dauke da cigaban labarin.
21: Bayanai sun ce an sauya wa fasinjojin wani jirgi wanda ya tashi daga Riyadh kai tsaye zuwa Tel Aviv domin sauke su, ko da yake da farko sun yi turjiya inda suka buƙaci Isra'ila ta turo da jirgin da zai kwashe su cikin aminci, amma Saudiya ta hana. Isra'ila ta kwatanta rikicin da ya faru a tsakanin wasu matukan jirgin Fly Dubai da ke kan hanyar su ta zuwa birnin Tel Aviv a matsayin yunkurin ta'addanci, tunda farko rikici ne ya tashi tsakanin matukin jirgin da mataimakinsa 'yan kasashen Rasha da Ukraine, nan take kuma guda ya daba wa ɗan uwansa wuƙa. wannan ta sa dole jirgin ya saukar gaggawa a Saudi Arabia. A wani taron manema labarai da ya gudanar bayan faruwar lamarin, Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya kwatanta lamarin a matsayin wani yunkuri na rikito da jirgin kan Yahudawa a kasar sa, amma hakan bata samu ba. Ko da yake har yanzu babu cikakken bayani game da dalilin tashin rikicin, amma wasu na ganin cewa baya rasa nasaba da rikicin siyasa dake tsakanin Russia da Ukraine.
0: To bar mu karkare da shugaban Russia Vladimir Putin da yace duk wani hari na kai tsaye da za a kai wa kasar sa ko kuma yunkurin kwace yankin Kaliningrad dake karkashin ikonta zai tilasta musu yin amfani da duk wani makami da Moscow ke da shi don kare kanta. Ga kuma karin bayani daga Michael Kudusin.
3: Putin ya bayyana hakan ne yayin wani taro da kungiyar tattaunawa ta Valde da aka yi a Moscow, inda ya jaddada cewar kasar sa bata da niyyar kaiwa kowa hari. Ya kara da cewar wasikar da ma'aikatan hakokin wajen kasar ta aike game da kariyar yankin Kaliningrad bata ambaci makamin nukiliya ba, illa dai ta yi magana ne kawai akan cewa Russia za ta yi amfani da dukkanin abin da ta mallaka domin baiwa kanta kariya. Putin ya ce Russia bata da shirin wargaza zaman lafiyar kowace ƙasa nan kusa ko nan gaba, sai dai idan aka takale ta ko aka kai mata hari to babu shakka za ta mayar da martani. Bayan haka shugaba Putin ya yi gargadin cewar kungiyar tarayyar Turai za ta iya karkatar da kalamansa domin su nuna wa duniya cewar Russia ta yi wa Turai barazana da makamin nukiliya. Shugaban na Russia ya kuma yi kira da aita ka tsantsan wajen takawa manyan kasashen duniya da suka mallaki makamai masu matuƙar haɗari birki. Yana mai kashe din cewa yin buris da hakan na iya kai duniya ga wani mummunan mataki na barkewar yaƙi.
0: Jama'a duka da wannan muka kawo ƙarshen shirin a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu da ma sauran abokan aiki. Shamsiya Haruna da na shirya na kuma gabatar ke cewa a huta lafiya daga nan sashin Hausa na Radio France International.
22: Jama'a da fatan an ji daɗin wannan shiri, sai kuma mu shakata.

0: bayar a tsakanin watan Janairu zuwa Yulin da ya gabata zuwa wani adadi da bai bayyana yawan sa ba. Barot ya yi gargadin cewa matukar ba a tsaurara matakan yaki da cutar cikin gaggawa ba, ko shakka babu takan iya yaduwa zuwa yankuna da dama, kuma hatta sauran nahiyoyi ba su tsira daga barazanar ba.
1: RFI.
0: Rasha ta kai wasu hare-hare da jirage marasa matuka kan birnin Kievar gwamnatin Ukraine daidai lokacin da shugaban gwamnatin Germany Friedrich Merz ke ziyara a kasar yau Lahadi. Ana saka da ganawa tsakanin shugaba Volodymyr Zelensky da Merz ne hare-haren na Rasha suka faru, ko da yake mahukuntan Kiev ba su sanar da illar da harin ya haifar ba. Yayin ziyarar ta baza ta da Merz ya kai Kiev, kasashen biyu sun kulle yarjejeniyar sayan makamai mai darajar dala biliyan 1.5 da nufin karfafa Ukraine a yakin da take ci gaba da kafsawa da makwabciyar ta Rasha. Makarantu kusan 500 ne za su kasance a kulle gobe Litinin a sassan Faransa, wanda ke da nasaba da zanga-zangar da yara dalibai ke ci gaba da yi wadda kawo yanzu ta girgiza wannan kasa ta Turai. Ministan ilimi na Faransar Edward Jeffrey da ke sanar da shirin kulle makarantun ko dai

0: dan yunkurin ya faru yana mai umartar dukkanin jami'an tsaro su fara ayyukan da aka basu dan kawar da barazanar mayakan Houthi. Wannan umarni na zuwa a daidai lokacin da bayanai ke cewa an jiyo karar fashe-fashe a babban birnin kasar a gefe guda kuma yan tawayen suka kai wasu hare-hare kan Saudiya, kasar da ke matsayin babbar mai marabaya ga gwamnatin ta Yemen. Labarin da zuwa muku daga nan sashen Hausa na Radio France International Rafai ga kuma shirinmu na gaba.
1: Barkamu da wannan lokaci mai sauraro. Shamsiya Haruna ke farin cikin sake kasancewa da kai a daidai wannan lokaci cikin shirinmu zagaye duniya. Shirin da kan yi waiwaye kan wasu daga cikin muhimman labaran da muke kawowa daga ranakun Litinin zuwa Juma'a daga nan sashen Hausa na Radio France International. A wannan makon shirin ya yi waiwaye kan mutuwar mutane da dama yayin wani turmutsutsun da aka hango a taron da gwamnatin jihar Neja ta gudanar a birnin Mina, inda da dama suka jikkata, sai kuma can kasar Kenya da shugabannin Afirka suka halarci taron kaddamar da matatar Dangote ta farko a gabashin Afirka. Kamfanin jirgin nan kuwa da matukansa suka dambata a sararin samaniya, da hakan ya tilasta masa yin saukar gaggawa a Saudiya, ya dakatar da jigila zuwa Isra'ila. Waɗannan da ma wasu na nan tafe a cikin shirin. To madalla, shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya sha alwashin fatattakar talauci baki daya daga kasar tare da samar da tsare-tsare masu dorewa da za su tabbatar da 'yan kasar kan makoma mai kyawu, yayin da yake yi wa 'yan Najeriya jawabi a safiyar ranar bikin samun 'yancin kai ta 1 ga watan Oktoba. Tinubu ya ce gwamnati tana sanar da yadda talauci a yanzu ya zama babbar matsalar 'yan kasar, don haka tunuma suka fara lalubo bakin zaren magance shi. Ga dai kadan daga cikin fassarar jawabinsa.
2: Our objective is not to manage poverty.
3: Babban burin gwamnatinmu a yanzu shine ba wai rage talauci a tsakanin 'yan kasa ba. A'a, fatattakar sa zamu yi baki daya. Ba shakka wannan zai dauki tsawon lokaci, kuma zai buƙaci sadaukarwa na tsawon shekaru. A karan farko cikin dimbin shekaru, mun dauki wannan hanya da kuma gina tubalin tattalin arziki wanda tuni muka yi masa kwaskwarima. Mun riga mun shawo kan babbar matsalar mu ta zabin shan wahala a yanzu ko kuma dawama a cikin matsaloli. Tuni kuma muka gina tubalin samar da mafita mai dorewa game da talaucin. A maimakon mu nada hannu muna kallon goben yaran mu ta lalace, lokaci yayi da za mu gina musu kyakkyawar makoma.
2: The time has come for us to build that future.
1: To anan kungiyar ma'aikatan gwamnati zalla a Najeriya ce ta sanar da fara yajin aikin gargadi na kwanaki uku farawa daga ranar Juma'a zuwa Lahadi, wato 4 ga Oktoba. A cewar kungiyar, tsadar rayuwa da ma'aikata ke fuskanta a wannan lokaci ya jefa su cikin mawuyacin hali tare da iyalansu, la'akari da albashi mafi karanci shine naira 70,000. Tunuma ta umarci shugabanninta a matakin jihohi da su tabbatar ma'aikata sun shiga wannan yajin aiki. To komai ma'aikatan da lamarin ya shafa za su ce akai tambayar kenan da muka yi waɗe daga cikin ma'aikatan gwamnati wanda ya nemi a saka yi sunansa.
4: To a gaskiya wannan kira ya zo a kan gaba, la'akari da yadda rayuwa ta yi tsada ga shi ma'aikaci na gwamnati. Idan ka duba abin da shi ma'aikaci yake samu ko yake karɓa a ƙarshen wata, kusan baya iya wadatar da shi buƙatunsa na yau da kullum. Misali a Najeriya, an yi ƙarin albashi wanda fi ƙarancin albashi ma'aikaci na ɗaukan abinda bai gaza 70,000 ba. Ma'aikaci yana buƙatar samun ɗauki kusan na gaugawa. Ga kuɗi nan kana ganin shi, amma kuma in ka shiga kasuwa da shi ko miyawansa sai ka ga darajarsa baya iya sayan abubuwan da kake buƙata na yau da kullum. Kaga kuwa akwai buƙatar cewar rayuwar ma'aikaci a masa wani tsari wanda zai ƙara sauƙaƙa masa halin da ya tsinci kanshi. Tsari na tallafi ko na kuma kawo ɗauki wanda zai ɗan taimaka wa rayuwarsa. Muna goyon bayan wannan kira, kuma muna fata gwamnati za ta yi dubi kan wannan buƙatu.
1: Har wa yau dai muna Najeriya, inda wasu rahotanni suka bayyana yadda 'yan ta'adda suka yi garkuwa da mutum sama da 100 a cikin makonni biyu cikin yankunan jihohin Zamfara da Neja. Kuma ƙididdiga ta nuna cewa mafi yawan mutanen da aka yi garkuwa da su mata ne da ƙananan yara, sai kuma manoma da aka kwashe a jihar Neja. kamar yadda zamu ji karin bayani daga Rukayya Abba Kabara.
5: Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da hukumomi ke cewa suna iya bakin kokarin su wajen dakile matsalar da kullum ke karuwa. Kamfanin dillancin labaran Faransa AFP ya ruwaito cewa a yankin Yargada na jihar Zamfara maharar sun yi garkuwa da mata sama da 40. Yahaya Monito yar tasha wani mazaunin yankin ya shaida mana cewa har yanzu matan suna nan hannun yan bindiga a cikin garin Magama.
6: Yanzu haka maganan gada muke rike farao na cikin garin Magama tare da waɗannan mutanen da ba a cewa ga adadin su.
5: Wato ba su mai nisa da su ba kenan.
6: To ai nan suka kwana da su suna yanka tumaki matan da suka dauka tare da mutanen suna dafa musu abinci suna.
5: Haka wannan mummunan yanayi ya kasance a yankin Rimi na garmar hukumar Mariga ta jihar Neja inda anan ma yan bindiga suka farwa wasu mata manoma lokacin da suke bakin aiki a gonakin su tare da garkuwa da guda 47. Wani mazaunin yankin dan malamai Mariga ya shaida mana halin da matan ke ciki yanzu haka.
6: Babu wani labari dangane da kiran wayan su sakamakon akwai wasu daga cikin ma'aikatan musamman yan vigilantes da suka dan bi su. To kin san a yanzu ba su da next one da kila suka tsaya suka kira din da har yanzu ba su ci komai ba dai, amma akwai wani labari wanda yake zuwa dangane da su ma'aikatan da suka bi su an ce wai sun kai wajen da suke shi dai muna akan tattara bayanai ne mu ji menene ke tafiya ta yi.
5: Kodayake gwamnati na ci gaba da ikirarin shawo kan wannan matsala amma har yanzu mazauna yankunan na ci gaba da ganin ibtila'i a hannun yan bindigar.
1: To bari mu sake tabo batun Neja inda bayanai daga jihar da ke tsakiyar Najeriya suka ce wasu mutane da dama da har yanzu ba a tantance adadin su ba sun mutu yayin da wasu kuma suka samu raunuka sakamakon turmutsu da ya auku a yayin wani taro a gidan gwamnatin jihar da ke Mana a daren Talata. Bayanai dai na cewa jama'a sun tare ne bayan da aka ce gwamnatin jihar Umar Bago zai raba kuɗi a matsayin kyauta. Kuma ga dai wakilin mu Ismail Karatu Abdullahi dauke da karin bayani akai.
7: Bayaniyar taron da ya haifar da turmutsutsin kenan wanda gwamnan jihar Umar Muhammad Bago ya kira domin jan hankalin matasan jihar su yi watsi da wata zanga-zangar da ake shirin gudanarwa kan mutuwar mahaƙa ma'adanan nan 37. Yusuf Abubakar ganaune kan abin da ya faru.
8: Aka kira ni ana raba 10-10 nace ka baran je ba amma masu zuwa Allah kai su lafiya su dawo lafiya. Kwatsam kawai sai naji an kira ni ai ga yarinya na ga abin da ya same ta. Nan ido na wata mata na mai tabin sallah. Ina kallo haka ta wuce abu na fita ta hanci abu na fita ta baki yaron da na gani last na dinga guje-guje shi kafin ma na kai kan ya tare ba ta jin daɗi in ka gani da yake fisge-fisge ana faman rike shi.
7: Ita ma wannan baiwar Allah da 'yarta na daga cikin waɗanda suka halarci taron ta ce
9: da Allah da Allah jama'a a taimaka mana da addu'a tun da yarinya bai fita amma yau ya je gidan Bago ana raba kuɗi tun da an kawo shi ba gani yi da shi kuka. Biye magana biye komosi bai taba fita ba sai yau dai ya ce da mutane za su je ya ce bari ya bi su gashi jama'a kowa da kowa yau ga suna da burgaba wani yare su wani kuma gashi na anu Allah.
7: Har zuwa wannan lokaci babu wani bayani daga bangaren gwamnati ko kuma jami'an tsaro kan faruwar lamarin. Kuma na nemi ji daga kwamishinan yaɗa labaran jihar da kakakin gwamnan domin samun ƙarin bayani kan abin da ya faru. Amma babu wanda ya amsa kira na ko kuma mayar da martani ga sakonnin da na tura musu.
1: A jamhuriyar Nijar kuwa sannan a hankali dai matsalar tsadar man fetur na neman hana masu aikin sufuri cikin birane da masu jigila tsakanin garuruwa su kone saboda irin wahalar da suke sha kafin samun makamashin da yanda farashin sa ke ƙara hauhawa a kasuwannin bayan fage. Ga dai Nasiru Sani dauke da wannan rahoto akai.
10: Abubakar Isa na kungiyar direbobin da magaram ya shaida mana yadda lamarin ke hana su aiki.
11: Matsalar mu yanzu muna cikin tagadangada saboda sai kai lodi bakka da mai kake na akwai matsala wallahi yanzu haka nan cikin tasha ga fasaje nan turum azubde na maradi sai ai mota uku ma to matsalar mai ne. So ka je station ka kusan wuni guda kenan ka shiga hakkin passengers mai na wani fage gaskiya bai tabuwa tunda mai iyakai 160 yayi sauki ne da 50 kenan yayi karin talaka.
10: Haka nan su ma masu adaidaita sahu da ke sufuri a cikin gari sun kai kukan nasu ga mai martaba sarkin da magaram Alhaji Abubakar Umar Sanda don ya isar da sakonnin nasu ga masu ruwa da tsaki. Wakilin su Usman Ibrahim ya shaida mana cewa
12: sun adaidaita sahu in sun je gidan mai ana cin zarafin mu wani lokacin muna sa layi wasu su kwana a gurin wasu su yi awa hudu daga karshe sai a ce kawo ba a bayan adeyesu.
10: Yayin da yake jawabi a game da batutuwan nasu mai martaba sarkin da magaram sultan ya yi alkawarin isar da bukatun nasu inda ya dace.
13: Dole mu kama yadda za mu samu wannan tahiyar ta tahi don kowa ya samu biyan bukatun shi. Allah ya soya yadda zamu kama kuma zamu yi magana. Za ku samu amsa cikin gauga insha Allah.
10: Ko su kansu daidai ko mutane na jin dukan matsalar man a jikin su musamman ganin yadda za a koma makaranta inda zirga-zirga za ta yawaita.
1: Har yanzu dai muna jamhuriyar Niger din inda bayan share wata guda da bacewar Musa Kaka dan jarida kuma mamallakin gidan radio da talabijin na sarauniya a jamhuriyar Niger din. Kungiyar RSF da ke kare yancin yan jarida a duniya ta gabatar wa majalisar dinkin duniya da wannan batu domin taimakawa wajen gano hakikanin abin da ya faru da wannan dan jarida. Sadibu Umaran shine shugaban ofishin kungiyar ta Reporters Without Borders a yankin Afirka ta Kudu da Sahara.
14: Les autorités nigériennes elles-mêmes qui devaient communiquer.
15: Mahukuntan Niger wadanda ya kamata su yi wa jama'a bayani, wadanda ya kamata su gudanar bincike, sannan su ne ya kamata su tabbatar da cewa sun gamsar da mutane amma ba su yi hakan ba. A irin wannan yanayi abu ne mai wuya a fahimci hakikanin abin da ya faru da Musa Kaka wanda ranar 31 ga watan Agusta da ya wuce bayan sauka daga aiki amma har yanzu bai isa gidansa ba. La'akari da wasu abubuwa guda biyu. Wato na farko dai mahukuntan mulkin sojin kasar na da masaniya game da lamarin ko kuma suna goyon bayan abin da ya faru da dan jaridar. Saboda haka ne kungiyar RSF ta gabatar da zancen ga sashin karbar korafe-korafe dangane da bacewar mutane na majalisar dinkin duniya domin ya jaddada bukatar ganin mahukuntan Niger sun yi bincike akai. Kafin nan mun tuntubi ofishin kula da kare yancin yada labarai na kungiyar tarayyar Afirka saboda shi ma ya kamata ya nasa binciken. To sai dai abin da zamu ci a nan shine mahukuntan Niger su fahimci cewa ya kamata Musa Kaka ya samu yanci tare da damar ci gaba da gudanar da ayyukansa.
14: La liberté retrouver les siens et reprendre son travail.
1: To bari mu je kasar Ghana inda shugaba John Dramani Mahama ya bayyana wasu daga cikin dalilan da suka sanya kasar ta janye daga shirin kiwon lafiya da Amurka ta gabatar mata kamar dai sauran kasashen duniya masu tasowa inda ya bayyana shirin a matsayin kaskanci. Ga dai Hauwa Halliru Gwangwazo dauke da cigaban labarin.
16: Shugaba John Dramani wanda ke gabatar da jawabi a wata tattaunawa da ta gudana a gefen taron babban zarrar Majalisar Dinkin Duniya a birnin New York ya ce bayan nazari ya fahimci cewa amincewa da wannan shiri zai iya zama babbar barazana ga makomar kasar Ghana. A gargashin wannan shiri dai Amurka ta tsara baiwa Ghana dala miliyan 100 to amma ala dole sai mahukuntan birnin Accra sun tattara ilahirin bayanan kiwon lafiya na al'ummar kasar tare da miƙawa Amurka kuma game da wannan sharadi ne aka samu sabani tsakanin bangarorin biyu. A cewar Ramani Mahama tabbas sun karbi daftarin shirin daga Amurka amma kamar yadda aka sani Ghana kasa ce mai yanci kuma ta demokradiya. Inda ya ci gaba da cewa bayan sun karbi shirin a rubuce ne sai ma'aikatar lafiya ta gabatar da shi gaban taron majalisar ministoci. To amma daga karshe suka fahimci cewa akwai kurakurai. Amurka dai ta bayyana shirin a matsayin wanda zai mai gurbin tallafin kudade da take baiwa kasashe masu tasowa karkashin hukumar nanta yi said kuma tuni wasu kasashen Afrika da dama suka amince da shi duk da irin adawar da yake fuskanta daga wasu masu fafutuka.
1: RFI Ministan Harkokin Waje na Afirka ta Kudu Ronald Lamola ya mayar da martani ga zargin da Najeriya ke yi cewa kasar sa tana rura wutar fitinar kyamar baki. Ga dai kadan daga cikin fassarar kalamansa.
17: But there is another reality.
15: Amma ko ta gaskiya a cikin al'ummar Afirka ta Kudu inda aka samu wasu ƴan Najeriya da suka aikata laifi a Afirka ta Kudu kuma aka gurfanar da su gaban kuliya har aka yanke musu hukunci ta wajen tura su zaman kasu sakamakon samun su da laifi akan laifukan da ake zargin su da aikatawa. Amma zargin ilahirin Afirka ta Kudu da Najeriya ke yi da aikata kisa mai nasaba da kyamar baki wani abin takaici ne. Ba zai yi gwamnatin Najeriya ta yanke hukunci cewa duk wani abin da ya shafi dan Najeriya ko kisan duk wani dan Najeriya ya auku ne akan kiyayya ko kyamar baki. Shi yasa muka ce ba daidai bane. Dole a gudanar da bincike kamar yadda ya kamata. A kuma bi ka'idojin da aka gindaya.
17: Well investigated a product of a due process.
1: A ranar Laraba ne jagororin Afirka suka hadu a Kenya don kaddamar da aikin gina sabuwar matatar mai wadda za ta lakumi kudi har dala biliyan 16, matatar da ake sa ran kammala aikin ginin ta a cikin watanni 40 a garin Lamu da ke gabar tekun Kenya zai rika tace kimanin gangar mai 700,000 a kowace rana. Ga fassarar kadan daga cikin jawabin Alhaji Aliko Dangote, hamshakin attajirin nan na Afirka wanda shine yake wannan aiki.
18: And today we bring that
15: mun taho da wannan karsashi daga Lekki zuwa Lamu, ba wai don mu samar da Najeriya a Lamu ba, ko kuma kawai don mu kafa irin wannan ma'aikata ba. A'a, sai dai don mu dauki darussan da muka koya. Mu hada su da hazakar 'yan Kenya da damammakin da ke akwai a gabashin Afirka da kuma fasahar zamani ta duniya domin mu gina wani abu mafi kyau, mafi girma, kuma mafi ci gaba wanda yake na makomar wannan yanki ne. An tsara matatan man fetur na gabashin Afirka domin ya tace kusan ganga 700,000 na danyen mai a kowace rana. Haka kuma zai samar da megawati 1,000 na wutar lantarki, wato ninki biyu na abin da ake samarwa a Lagos. Muna da megawati 1,000 da za mu samar a nan. Muna da 10,000,000 na sinadarin polypropylene, sannan kuma muna da sashen samar da man inji. Haka kuma za mu samar da akalla kashi 20% na man jiragen sama da kasashen Turai da Birtaniya ke amfani da shi.
1: To daga Kenya sai mu leƙa Maroko, inda Sarki Muhammad na shida ya naɗa mace ta farko a matsayin firaministan ƙasar kwanaki bayan da jam'iyyar ta lashe zaben 'yan majalisar dokoki. Kamar yadda za mu ji ƙarin bayani daga Ahmad Abba.
19: Fatima Zahra Mansuri ta zama mace ta farko da aka naɗa matsayin firaministan ƙasar, wanda Sarkin Maroko Muhammad na shida ya ɗaura wa nauyin kafa sabuwar gwamnati. Kundin tsarin mulkin Maroko ne bai wa sarkin ƙarfin ikon zaɓa tare da naɗa prime minister, amma wanda zai naɗa dole ya fito daga jam'iyyar da ta samu mafi rinjayen wakilai a majalisar dokoki. Naɗin Mansuri na ranar Talata ya zo ne bayan da jam'iyyarsu ta PAM masu tsaka-tsakin ra'ayi ta lashe mafi rinjayen kujeru a zaɓen majalisar dokoki da ya gudana makon jiya. Yanzu Fatima Zahra ta zama mace ta biyu kenan da ta taɓa riƙe muƙamin prime minister a ɗaukacin ƙasashen Larabawa, bayan Najla Bodan da ta jagoranci gwamnatin Tunisia tsakanin shekarar 2021 zuwa 2023. Sabuwar gwamnati da Mansuri za ta kafa za ta fuskanci ƙalubalen cika alƙawura da aka yi wa masu kada ƙuri'a yayin yaƙin neman zaɓe, musamman rage hauhawar farashin kayayyaki da ƙarin albashin ma'aikata da kuma samar da ayyukan yi. RFI.
1: To yanzu kuma bari mu kalli sauran sassan duniya, inda Papa Roma Leo na 14 wanda ya kai ziyara Faransa ya jagoranci wani babban taron ibada tare da yin addu'o'i ga dubban mutane musamman masu fama da rashin lafiya, inda ya jaddada adawarsa da dokar Faransa wadda ta bayar da damar taimakawa marasa lafiya kashe kansu. Kazalika Pope Leo ya buƙaci wakilan cocin da su taimaka wajen yaƙi da matsalar lalata ƙananan yara da ake zargin wasu da aikatawa. Ga dai kaɗan daga cikin fassarar kalamansa.
15: Zan bayyana farin ciki na a wannan safiya, saboda daga dan ina ganin alamun farin ciki tattare da jama'a. Wannan kuwa sakamakon hasken majami'a ne wanda ya bayyana hatta a cikin fuskokinku. Wasu daga cikinku sun ratsa nahiyoyi, sun kasance a cikin yanayi na gajiya, amma yau kuma sun wayi gari a cikin murna da farin ciki, inda daga bisani har kuka iso a nan. A yau muna cikin murna da alfahari, mun kasance al'umma ɗaya. A nan ina nufin al'umma ɗaya kuma ahli ɗaya.
20: Una sola familia.
1: Su kuwa fasinjojin jirgin Fly Dubai sun sauka ne a filin jirgin saman Tel Aviv na Isra'ila bayan sun shafa sa'o'i a Saudiya sakamakon saukar gaggawa da jirgin ya yi, biyo bayan rikici tsakanin direba da mataimakinsa har ta kai ga guda ya daba wa ɗan uwansa wuƙa. Kodayake kamfanin na Fly Dubai ya sanar da dakatar da zirga-zirgarsa a Isra'ila. Gadir Kayya Abba Kabara dauke da cigaban labarin.
21: Bayanai sun ce an sauya wa fasinjojin wani jirgi wanda ya tashi daga Riyadh kai tsaye zuwa Tel Aviv domin sauke su. Kodayake da farko sun yi turjiya, inda suka buƙaci Isra'ila ta turo da jirgin da zai kwashe su cikin aminci, amma Saudiya ta hana. Isra'ila ta kwatanta rikicin da ya faru a tsakanin wasu matukan jirgin Fly Dubai da ke kan hanyar su ta zuwa birnin Tel Aviv a matsayin yunkurin ta'addanci. Tunda farko rikici ne ya tashi tsakanin matukan jirgin da mataimakin sa ƴan ƙasashen Russia da Ukraine, nan take kuma guda ya daba wa ɗan uwansa wuƙa. Wannan ta sa dole jirgin ya saukar gaggawa a Saudi Arabia. A wani taron manema labarai da ya gudanar bayan faruwar lamarin, Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya kwatanta lamarin a matsayin wani yunkuri na rikito da jirgin kan Yahudawa a ƙasarsa, amma hakan bata samu ba. Kodayake har yanzu babu cikakken bayani game da dalilin tashin rikicin, amma wasu na ganin cewa baya rasa nasaba da rikicin siyasa dake tsakanin Russia da Ukraine. To bar mu gargare da shugaban Russia Vladimir Putin da yace duk wani hari na kai tsaye da za a kai wa kasar sa ko kuma yunkurin kwace yankin Kaliningrad dake karkashin ikonta zai tilasta musu yin amfani da duk wani makami da Moscow ke da shi don kare kanta. Ga kuma karin bayani daga Michael Kudusin.
0: Putin ya bayyana hakan ne yayin wani taro da kungiyar tattaunawa ta Valdi da aka yi a Moscow, inda ya jaddada cewar kasar sa bata da niyyar kaiwa kowa hari. Ya kara da cewar wasikar da ma'aikatar hakokin wajen kasar ta aike game da kariyar yankin Kaliningrad bata ambaci makamin nukiliya ba, illa dai ta yi magana ne kawai akan cewa Russia za ta yi amfani da dukkanin abin da ta mallaka domin baiwa kanta kariya. Putin ya ce Russia bata da shirin wargaza zaman lafiyar kowace kasa nan kusa ko nan gaba, sai dai idan aka takale ta ko aka kai mata hari to babu shakka za ta mayar da martani. Bayan haka shugaba Putin ya yi gargadin cewar kungiyar tarayyar Turai za ta iya karkatar da kalamansa domin su nuna wa duniya cewar Russia ta yi wa Turai barazana da makamin nukiliya. Shugaban na Russia ya kuma yi kira da aita ka tsantsan wajen takawa manyan kasashen duniya da suka mallaki makamai masu matukar hadari birki. Yana mai kashedin cewa yin buris da hakan na iya kai duniya ga wani mummunan mataki na barkewar yaki.
21: Jama'a duka da wannan muka kawo karshen shirin a madadin waɗanda aka ji muryoyin su da ma sauran abokan aiki. Shamsiya Haruna da na shirya na kuma gabatar ke cewa a huta lafiya daga nan sashin Hausa na Radio France International.
3: Jama'a da fatan an ji daɗin wannan shiri sai kuma mu shakata.
22: Hey, excuse young lady, let me tell you something.
23: Why shouting?
22: Hello, I'm talking to you.
23: What?
22: Okay, no problem. No, just be going, it's okay.
23: Wait now.

0: Don yunkurin ya faru yana mai umartar dukkanin jami'an tsaro su fara ayyukan da aka basu don kawar da barazanar mayakan Houthi. Wannan umarni na zuwa a daidai lokacin da bayanai ke cewa an jiyo karar fashe-fashe a babban birnin kasar a gefe guda kuma yan tawayen suka kai wasu hare-hare kan Saudiya, kasar da ke matsayin babbar mai marabaya ga gwamnatin ta Yemen. Labarin da zuwa muku daga nan sashen Hausa na Radio France International Rafai ga kuma shirinmu na gaba.
1: Barkamu da wannan lokaci mai sauraro. Shamsiya Haruna ke farin cikin sake kasancewa da kai a daidai wannan lokaci cikin shirinmu zagaye duniya. Shirin da kan yi waiwaye kan wasu daga cikin muhimman labaran da muke kawowa daga ranakun Litinin zuwa Juma'a daga nan sashen Hausa na Radio France International. A wannan makon shirin yayi waiwaye kan mutuwar mutane da dama yayin wani turmutsutsin da aka hango a taron da gwamnatin jihar Neja ta gudanar a birnin Mina, inda da dama suka jikkata, sai kuma can kasar Kenya da shugabannin Afirka suka halarci taron kaddamar da matatar Dangote ta farko a gabashin Afirka. Kamfanin jirgin nan kuwa da matukansa suka dambata a sararin Samaniya, da hakan ya tilasta masa yin saukar gaggawa a Saudiya ya dakatar da jigila zuwa Isra'ila. Waɗannan da ma wasu na nan tafe a cikin shirin. To madalla, shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya sha alwashin fatattakar talauci baki daya daga kasar tare da samar da tsare-tsare masu dorewa da za su tabbatar da 'yan kasar kan makoma mai kyawu, yayin da yake yi wa 'yan Najeriya jawabi a safiyar ranar bikin samun 'yancin kai ta 1 ga watan Oktoba. Tinubu ya ce gwamnati tana sanar da yadda talauci a yanzu ya zama babbar matsalar 'yan kasar, don haka tinuma suka fara lalubo bakin zaren magance shi. Ga dai kaɗan daga cikin fassarar jawabinsa.
2: Our objective is not to manage poverty.
3: Babban burin gwamnatinmu a yanzu shine ba wai rage talauci a tsakanin 'yan kasa ba. A'a, fatattakarsa za mu yi baki ɗaya. Ba shakka wannan zai ɗauki tsawon lokaci, kuma zai buƙaci sadaukarwa na tsawon shekaru. A karon farko cikin ɗimbin shekaru, mun ɗauki wannan hanya da kuma gina tubalin tattalin arziki wanda tunum kai masa kwaskwari ma. Mun riga mun shawo kan babbar matsalar mu ta zabin shan wahala a yanzu ko kuma dawwama a cikin matsaloli. Tunum kuma muka gina tubalin samar da mafita mai dorewa game da talaucin. A maimakon mu naɗa hannu muna kallon goben yaran mu ta lalace. Lokaci yayi da za mu gina musu kyakkyawar makoma.
2: The time has come for us to build that future.
1: To anan kungiyar ma'aikatan gwamnati zalla a Najeriya ce ta sanar da fara yajin aikin gargadi na kwanaki uku farawa daga ranar Juma'a zuwa Lahadi, wato 4 ga Oktoba. A cewar kungiyar, tsadar rayuwa da ma'aikata ke fuskanta a wannan lokaci ya jefa su cikin mawuyacin hali tare da iyalansu, la'akari da albashi mafi karanci shine naira 70,000. Tunuma ta umarci shugabanninta a matakin jihohi da su tabbatar ma'aikata sun shiga wannan yajin aiki. To ko me ma'aikatan da lamarin ya shafa za su ce a kai? Tambayar kenan da muka yi wa ɗaya daga cikin ma'aikatan gwamnati wanda ya nemi a saka sunansa.
4: To a gaskiya wannan kira ya zo a kan gaba, la'akari da yadda rayuwa ta yi tsada ga shi ma'aikaci na gwamnati. Idan ka duba abin da shi ma'aikaci yake samu ko yake karɓa a ƙarshen wata, kusan baya iya wadatar da shi buƙatunsa na yau da kullum. Misali a Najeriya, an yi ƙarin albashi wanda fi ƙarancin albashi ma'aikaci yana ɗaukan abin da bai gaza 70,000 ba. Ma'aikaci yana buƙatar samun ɗauki kusan na gaugawa. Ga kuɗi nan kana ganin shi, amma kuma in ka shiga kasuwa da shi ko miyawansa sai ka ga darajarsa baya iya sayan abubuwan da kake buƙata na yau da kullum. Kaga kuwa akwai buƙatar cewar rayuwar ma'aikaci a masa wani tsari wanda zai ƙara sauƙaƙa masa halin da ya tsinci kanshi. Tsari na tallafi ko na kuma kawo ɗauki wanda zai ɗan taimaka wa rayuwarsa. Muna goyon bayan wannan kira, kuma muna fata gwamnati za ta yi dubi kan wannan buƙatu.
1: Har wa yau dai muna Najeriya, inda wasu rahotanni suka bayyana yadda 'yan ta'adda suka yi garkuwa da mutum sama da 100 a cikin makonni biyu cikin yankunan jihohin Zamfara da Neja. Kuma ƙididdiga ta nuna cewa mafi yawan mutanen da aka yi garkuwa da su mata ne da ƙananan yara, sai kuma manoma da aka kwashe a jihar Neja. kamar yadda zamu ji karin bayani daga Rukayya Abba Kabara.
5: Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da hukumomi ke cewa suna iya bakin kokarin su wajen dakile matsalar da kullum ke karuwa. Kamfanin dillancin labaran Faransa AFP ya ruwaito cewa a yankin Yargada na jihar Zamfara maharar sun yi garkuwa da mata sama da 40. Yahaya Monito yar tasha wani mazaunin yankin ya shaida mana cewa har yanzu matan suna nan hannun yan bindiga a cikin garin Magama.
6: Yanzu haka maganan gada muke rike farao na cikin garin Magama tare da waɗannan mutanen da ba a cewa ga adadin su.
5: Wato ba su mai nisa da su ba kenan.
6: To ayin nan suka kwana da su suna yanka tumaki matan da suka dauka tare da waɗannan mutane suna dafa musu abinci suna.
5: Haka wannan mummunan yanayi ya kasance a yankin Rimi na garmar hukumar Mariga ta jihar Neja inda anan ma yan bindiga suka farwa wasu mata manoma lokacin da suke bakin aiki a gonakin su tare da garkuwa da guda 47. Wani mazaunin yankin dan malamai Mariga ya shaida mana halin da matan ke ciki yanzu haka.
6: Babu wani labari dangane da kiran wayan su sakamakon akwai wasu daga cikin ma'aikata musamman yan vigilante da suka dan bi su. To ke san a yanzu ba su da nasuwan da kila suka tsaya suka ce hadin da har yanzu ba su ce komai ba dai amma akwai wani labari wanda yake zuwa da dangane da su ma'aikatan da suka bi su an ce wai sun kai wajen da suke sai dai muna akan tattara bayanai ne mun ji menene ke tafiya sahihi.
5: Ko da yake gwamnati na ci gaba da ikirarin shawo kan wannan matsala amma har yanzu mazauna yankunan na ci gaba da ganin ibtila'i a hannun yan bindigar.
1: To bari mu sake tabo batun Neja inda bayanai daga jihar da ke tsakiyar Najeriya suka ce wasu mutane da dama da har yanzu ba a tantance adadin su ba sun mutu yayin da wasu kuma suka samu raunuka sakamakon turmutsu da ya auku a yayin wani taro a gidan gwamnatin jihar da ke Mana a daren Talata. Bayanai dai na cewa jama'a sun tare ne bayan da aka ce gwamnan jihar Umar Bago zai raba kuɗi a matsayin kyauta. Kuma ga dai wakilin mu Ismail Karatu Abdullahi dauke da ƙarin bayani akai.
7: Hayaniyar taron da ya haifar da turmutsutsin kenan wanda gwamnan jihar Umar Muhammad Bago ya kira domin jan hankalin matasan jihar su yi watsi da wata zanga-zangar da ake shirin gudanarwa kan mutuwar mahaƙa ma'adanan nan 37. Yusuf Abubakar ganaune kan abin da ya faru.
8: Aka kira ni ana raba 10-10 nace ka baran je ba amma masu zuwa Allah kai su lafiya su dawo lafiya. Kwatsam kawai sai na ji an kira ni ai ga yarinya na ga abin da ya same ta. Nan ido na wata mata na mai tabin sallah. Ina kallo haka ta wuce abu na fita ta hanci abu na fita ta baki yaron da na gani last na dinga guje-guje shafin ma na kai kan ya ta raba ta jin dadi in ka gani da yake fisge-fisge ana fama rike shi
7: ita ma wannan baiwar Allah da ƴar tana daga cikin waɗanda suka halarci taron ta ce
9: da Allah da Annabi jama'a a taimaka mana da addu'a tun da yarinya bai fita amma yau ya je gidan Bago ana raba kudi jin da an kawo shi ba gani yidan shi kuka biye magana biye komosi bai taba fita ba sai yau dai ya ce da mutane za su je ya ce bari ya bi su gashi jama'a kowa da kowa yau ga suna da burgaba wani yarisu wani kuma gashi na anu Allah.
7: Har zuwa wannan lokaci babu wani bayani daga bangaren gwamnati ko kuma jami'an tsaro kan faruwar lamarin. Kuma na nemi ji daga kwamishinan yaɗa labaran jihar da kakakin gwamnan domin samun ƙarin bayani kan abin da ya faru. Amma babu wanda ya amsa kira na ko kuma mayar da martani ga sakonnin da na tura musu.
1: A jamhuriyar Nijar kuwa sannan a hankali dai matsalar tsadar man fetur na neman hana masu aikin sufuri cikin birane da masu jigila tsakanin garuruwa su kone saboda irin wahalar da suke sha kafin samun makamashin da yanda farashin sa ke ƙara hauhawa a kasuwannin bayan fage. Ga dai Nasir Sani dauke da wannan rahoto akai.
10: Abubakar Isa na kungiyar direbobin da magaram ya shaida mana yadda lamarin ke hana su aiki.
11: Matsalar mu yanzu muna cikin tagadangadan saboda sai kai lodi bakka da mai kake na akwai matsala wallahi yanzu haka nan cikin tasha ga fasaje nan turum azubde na maradi sai ai mota uku ma to matsalar mai ne. So ka je station ka kusan wuni guda kenan ka shiga hakkin passengers mai na ban fage gaskiya bai tabuwa tunda mai iyakai 160 yayi sauki ne da 50 kenan yayi karin talaka.
10: Haka nan su ma masu adaidaita sahu da ke sufuri a cikin gari sun kai kukan nasu ga mai martaba sarkin da magaram Alhaji Abubakar Umar Sanda don ya isar da sakonnin nasu ga masu ruwa da tsaki. Wakilin su Usman Ibrahim ya shaida mana cewa
12: sun adaidaita sahu in sun shi gidan mai ana cin zarafin mu wani lokacin muna sa layi wasu su kwana a gurin wasu su yi awa hudu daga ƙarshe sai a ce kawai ba a ba ƴan adaidaita sahu.
10: Yayin da yake jawabi a game da batutuwan nasu mai martaba sarkin da magaram sultan ya yi alƙawarin isar da buƙatun nasu inda ya dace.
13: Dole mu kama yanda za mu samu wannan tahiyyar ta tahi don kowa ya samu biyan buƙatun shi. Allah ya so ya yarda za mu kama kuma za mu yi magana za ku samu amsa cikin gauga insha Allah.
10: ko su kansu daidaiku mutane na jin dukan matsalar man a jikin su musamman ganin yadda za a koma makaranta inda zirga-zirga za ta yawaita.
1: Har yanzu dai muna jamhuriyar Niger din inda bayan share wata guda da bacewar Musa Kaka dan jarida kuma mamallakin gidan radio da talabijin na sarauniya a jamhuriyar Niger din. Kungiyar RSF da ke kare ƴancin ƴan jarida a duniya ta gabatar wa Majalisar Ɗinkin Duniya da wannan batu domin taimakawa wajen gano hakikanin abin da ya faru da wannan ɗan jarida. Sadibu Umaran shine shugaban ofishin kungiyar ta Reporters Without Borders a yankin Afirka ta Kudu da Sahara.
14: Les autorités nigériennes elles-mêmes qui devaient communiquer.
15: Mahukuntan Niger waɗanda ya kamata su yi wa jama'a bayani, waɗanda ya kamata su gudanar da bincike, sannan su ne ya kamata su tabbatar da cewa sun gamsar da mutane, amma ba su yi hakan ba. A irin wannan yanayi abu ne mai wuya a fahimci hakikanin abin da ya faru da Musa Kaka wanda ranar 31 ga watan Agusta da ya wuce bayan sauka daga aiki amma har yanzu bai isa gidansa ba. La'akari da wasu abubuwa guda biyu. Wato na farko dai mahukuntan mulkin sojin ƙasar na da masaniya game da lamarin ko kuma suna goyon bayan abin da ya faru da ɗan jaridar. Saboda haka ne kungiyar RSF ta gabatar da zancen ga sashen karɓar ƙorafe-ƙorafe dangane da ɓacewar mutane na Majalisar Ɗinkin Duniya domin ya jaddada buƙatar ganin mahukuntan Nijar sun yi bincike a kai. Kafin nan mun tuntuɓi ofishin kula da kare ƴancin yaɗa labarai na kungiyar tarayyar Afirka saboda shi ma ya kamata ya nasa binciken. To sai dai abin da za mu ce a nan shi ne mahukuntan Nijar su fahimci cewa ya kamata Musa Kaka ya samu ƴanci tare da damar ci gaba da gudanar da ayyukansa.
14: La liberté, retrouver les siens et reprendre son travail.
1: To bari mu je kasar Ghana inda shugaba John Dramani Mahama ya bayyana wasu daga cikin dalilan da suka sanya kasar ta janye daga shirin kiwon lafiya da Amurka ta gabatar mata kamar dai sauran kasashen duniya masu tasowa inda ya bayyana shirin a matsayin kaskanci. Ga dai Hauwa Halliru Gwangwazo dauke da cigaban labarin.
16: Shugaba John Dramani wanda ke gabatar da jawabi a wata tattaunawa da ta gudana a gefen taron babban zarran Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin New York ya ce bayan nazari ya fahimci cewa amincewa da wannan shiri zai iya zama babbar barazana ga makomar kasar Ghana. A ƙarƙashin wannan shiri dai Amurka ta tsara baiwa Ghana dala miliyan 100, to amma ala dole sai mahukuntan birnin Accra sun tattara ilahirin bayanan kiwon lafiya na al'ummar kasar tare da miƙawa Amurka kuma a game da wannan sharadi ne aka samu sabani tsakanin bangarorin biyu. A cewar Dramani Mahama, tabbas sun karbi daftarin shirin daga Amurka, amma kamar yadda aka sani Ghana ƙasa ce mai ƴanci kuma ta demokradiyya, inda ya ci gaba da cewa bayan sun karbi shirin a rubuce ne sai ma'aikatar lafiya ta gabatar da shi gaban taron majalisar ministoci, to amma daga ƙarshe suka fahimci cewa akwai kurakurai. Amurka dai ta bayyana shirin a matsayin wanda zai maye gurbin tallafin kuɗaɗe da take baiwa ƙasashe masu tasowa ƙarƙashin hukumar nan ta yi said, kuma tuni wasu kasashen Afrika da dama suka amince da shi duk da irin adawar da yake fuskanta daga wasu masu fafutuka.
17: RFI.
1: Ministan harkokin waje na Afirka ta Kudu Ronald Lamola ya mayar da martani ga zargin da Najeriya ke yi cewa kasar sa tana rura wutar fitinar kyamar baki. Ga dai kadan daga cikin fassarar kalamansa.
18: But there is another reality.
15: Amma ko ta gaskiya a cikin al'ummar Afirka ta Kudu inda aka samu wasu ƴan Najeriya da suka aikata laifi a Afirka ta Kudu kuma aka gurfanar da su gaban kuliya har aka yanke musu hukunci ta wajen tura su zaman kaso sakamakon samun su da laifi akan laifukan da ake zargin su da aikatawa. Amma zargin ilahirin Afirka ta Kudu da Najeriya ke yi da aikata kisa mai nasaba da kyamar baki wani abin takaici ne. Ba zai yiwu gwamnatin Najeriya ta yanke hukunci cewa duk wani abin da ya shafi ɗan Najeriya ko kisan duk wani ɗan Najeriya ya auku ne akan kiyayya ko kyamar baki. Shi yasa muka ce ba daidai ba ne. Dole a gudanar da bincike kamar yadda ya kamata, a kuma bi ƙa'idojin da aka gindaya.
1: A ranar Laraba ne jagororin Afirka suka haɗu a Kenya don ƙaddamar da aikin gina sabuwar matatar mai wadda za ta laƙumi kuɗi har dala biliyan 16, matatar da ake sa ran kammala aikin gininta a cikin watanni 40 a garin Lamu da ke gabar tekun Kenya zai riƙa tace kimanin gangar mai 700,000 a kowace rana. Ga fassarar kaɗan daga cikin jawabin Alhaji Aliko Dangote, hamshakin attajirin nan na Afirka wanda shi ne yake wannan aiki.
19: And today we bring that.
15: Mun taho da wannan karsashi daga Lekki zuwa Lamu ba wai don mu samar da Najeriya a Lamu ba ko kuma kawai don mu kafa irin wannan ma'aikata ba, a'a, sai dai don mu ɗauki darussan da muka koya mu hada su da hazakar ƴan Kenya da damamakin da ke akwai a gabashin Afrika da kuma fasahar zamani ta duniya domin mu gina wani abu mafi kyau mafi girma kuma mafi ci gaba wanda yake na makomar wannan yanki ne an tsara matatan man fetur na gabashin Afrika domin ya tace kusan ganga 700,000 na danyen mai a kowace rana haka kuma zai samar da megawati 1,000 na wutar lantarki wato ninki biyu na abin da ake samarwa a Lagos muna da megawati 1,000 da zamu samar anan muna da 1,000,000 na sinadarin polypropylene sannan kuma muna da sashin samar da man inji haka kuma zamu samar da akalla kashi 20 cikin 100 na man jiragen sama da kasashen Turai da Burtaniya ke amfani da shi
1: To daga Kenya sai mu leƙa Maroko inda Sarki Muhammad na shida ya nada maje ta farko a matsayin Prime Minister kasar kwanaki bayan da jam'iyyar ta lashe zaben ƴan majalisar dokoki kamar yadda za mu je ƙarin bayani daga Ahmad Abba
20: Fatima Zahra Mansuri ta zama mace ta farko da aka nada matsayin Prime Minister kasar wanda Sarkin Maroko Muhammad na shida ya daura wa nauyin kafa sabuwar gwamnati Kundin tsarin mulkin Morocco ne ya baiwa sarkin karfin ikon zaba tare da nada prime minister amma wanda zai nada dole ya fito daga jam'iyyar da ta samu mafi rinjayen wakilai a majalisar dokoki nadin Mansuri na ranar talata ya zo ne bayan da jam'iyyar su ta PAM masu tsaka-tsakin ra'ayi ta lashe mafi rinjayen kujeru a zaben majalisar dokoki da ya gudana makon jiya Yanzu Fatima Zahra ta zama mace ta biyu kenan da ta taba rike mukamin Prime Minister a daukacin kasashen Larabawa bayan Najla Bodan da ta jagoranci gwamnatin Tunisia tsakanin shekarar 2021 zuwa 2023 sabuwar gwamnati da Mansuri zata kafa zata fuskanci kalubalen cika alƙawura da aka yi wa masu kada ƙuri'a yayin yaƙi neman zabe musamman rage hauhawar farashin kayayyaki da ƙarin albashin ma'aikata da kuma samar da ayyukan yi
17: RFI
1: To yanzu kuma bari mu kalli sauran sassan duniya inda Papa Roma Leo na 14 wanda ya kai ziyara Faransa ya jagoranci wani babban taron ibada tare da yin addu'o'i ga dubban mutane musamman masu fama da rashin lafiya inda ya jaddada adawarsa da dokar Faransa wadda ta bayar da damar taimakawa marasa lafiya kashe kansu kazalika Pope Leo ya buƙaci wakilan cocin da su taimaka wajen yaƙi da matsalar lalata kananan yara da ake zargin wasu da aikatawa ga dai kaɗan daga cikin fassarar kalamansa
15: Zan bayyana farin ciki na a wannan safiya saboda daga dan ina ganin alamun farin ciki tattare da jama'a wannan kuwa sakamakon hasken majami'a ne wanda ya bayyana hatta a cikin fuskokinku wasu daga cikin ku sun ratsa nahiyoyi sun kasance a cikin yanayi na gajiya amma yau kuma sun wayi gari a cikin murna da farin ciki inda daga bisani har kuka iso anan a yau muna cikin murna da alfahari mun kasance al'umma daya anan ina nufin al'umma daya kuma ali daya
21: una sola familia
1: su kuwa fasinjojin jirgin Fly Dubai sun sauka ne a filin jirgin saman Tel Aviv na Isra'ila bayan sun shafa sa'o'i a Saudiya sakamakon saukar gaggawa da jirgin yayi biyo bayan rikici tsakanin direba da mataimakinsa har ta kai ga guda ya daba wa dan uwansa wuka ko da yake kamfanin na Fly Dubai ya sanar da dakatar da zarga-zargar sa a Isra'ila ga dai Rukayya Abba Kabara dauke da cigaban labarin
22: bayanai sun ce an sauya wa fasinjojin wani jirgi wanda ya tashi daga Riyadh kai tsaye zuwa Tel Aviv domin sauke su ko da yake da farko sun yi turjiya inda suka buƙaci Isra'ila ta turo da jirgin da zai kwashe su cikin aminci amma Saudiya ta hana Isra'ila ta kwatanta rikicin da ya faru a tsakanin wasu matukan jirgin Fly Dubai dake kan hanyar su ta zuwa birnin Tel Aviv a matsayin yunkurin ta'addanci tunda farko rikici ne ya tashi tsakanin matukin jirgin da mataimakin sa ƴan kasashen Russia da Ukraine nan take kuma guda ya daba wa dan uwansa wuka wannan ta sa dole jirgin ya saukar gaggawa a Saudi Arabia a wani taron manema labarai da ya gudanar bayan faruwar lamarin Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya kwatanta lamarin a matsayin wani yunkuri na rikito da jirgin kan Yahudawa a kasar sa amma hakan bata samu ba ko da yake har yanzu babu cikakken bayani game da dalilin tashin rikicin amma wasu na ganin cewa baya rasa nasaba da rikicin siyasa dake tsakanin Russia da Ukraine
1: To bari mu karkare da shugaban Russia Vladimir Putin da yace duk wani hari na kai tsaye da za a kai wa kasar sa ko kuma yunkurin kwace yankin Kaliningrad dake karkashin ikonta zai tilasta musu yin amfani da duk wani makami da Moscow ke da shi don kare kanta ga kuma ƙarin bayani daga Michael Kudusin.
0: Putin ya bayyana hakan ne yayin wani taro da kungiyar tattaunawa ta Valde da aka yi a Moscow, inda ya jaddada cewar kasar sa ba ta da niyyar kaiwa kowa hari. Ya ƙara da cewar wasiƙar da ma'aikatar hakokin wajen kasar ta aike game da kariyar yankin Kaliningrad ba ta ambaci makamin nukiliya ba, illa dai ta yi magana ne kawai akan cewa Rasha za ta yi amfani da dukkanin abin da ta mallaka domin baiwa kanta kariya. Putin ya ce Rasha ba ta da shirin wargaza zaman lafiyar kowace ƙasa nan kusa ko nan gaba, sai dai idan aka takale ta ko aka kai mata hari, to babu shakka za ta mayar da martani. Bayan haka shugaba Putin ya yi gargaɗin cewar kungiyar tarayyar Turai za ta iya karkatar da kalamansa domin su nuna wa duniya cewar Rasha ta yi wa Turai barazana da makamin nukiliya. Shugaban na Rasha ya kuma yi kira da aita ka tsantsan wajen takawa manyan ƙasashen duniya da suka mallaki makamai masu matuƙar haɗari birki. Yana mai kashe din cewa yin buris da hakan na iya kai duniya ga wani mummunan mataki na ɓarkewar yaƙi.
1: Jama'a da la duka da wannan muka kawo ƙarshen shirin a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu da ma sauran abokan aiki. Shamsiya Haruna da na shirya na kuma gabatar ke cewa a huta lafiya daga nan sashin Hausa na Radio France International.
2: Tumatalla da fatan an ji daɗin wannan shirin, sai kuma mu shakata.

0: ban gwamnatin Jamus ke ziyara a kasar. To yanzu kuma ga cikakkun labaran. A Najeriya hankula sun karkata ga kokarin ceto wasu ƴan hidimar ƙasa su 20 ƴan asalin jihar Oyo waɗanda ƴan bindiga suka yi garkuwa da su a jihar Imo lokacin da suke kan hanyar su ta zuwa sansanin ƴan hidimar ƙasa dake a jihar Abia ranar Alhamis din da ta gabata. Madakin dake zuwa duk da yadda dalibai can a jihar Borno ta yankin Arewa maso gabashin ƙasar ke shafe kwanaki 143 a hannun ƴan ta'adda ba tare da iya kubutar da su ba. A watannin Mayu da Yunin da suka gabata ne ƴan ta'adda suka sace ɗaliban jihar Borno 78 ciki har da ƙananan yara ƴan shekaru 2 zuwa 6 a wasu hare-hare da suka kai kan makarantun da ke a garuruwan Musa da Lasa. Kuma har kawo yanzu gwamnatin Najeriya ba ta iya nasarar ceto su tare da sada su da ahalinsu ba. Alƙalamin hukumar ƙididdiga na Najeriya na nuna da cewa mutane 1,347 suka rasa rayukansu sakamakon haɗurran ababen hawa a sassan ƙasar cikin watanni uku na farkon shekarar nan. Ko a bara wasu alƙalama sun nuna yadda mutane 5,289 suka rasa rayukansu a haɗurran ababen hawa 10,446 da aka fuskanta cikin shekarar baki ɗaya. Haɗurran mota ko kuma ababen hawa baki ɗaya lamari ne da ya zama ruwan dare a sassan Najeriya, ƙasa mafi yawan jama'a a nahiyar Afrika. Bankin Duniya ya amince da bayar da laminin dala miliyan 390 ga ƙasar Kamaru, kuɗin da gwamnatin shugaba Paul Biya ta ce za ta yi amfani da su wajen samar da ayyukan raya ƙasa. Bayanai sun ce wani bangare na kuɗin da yawansa ya kai sifa biliyan 228 za a yi amfani da shi wajen inganta babban hanyar tassa da birnin Duwala da Bangi, aikin da kai tsaye zai taimaka wa ƙasashen Chad da ita jamhuriyar tsakiyar Afirka. Daidai lokacin da alaka ke ci gaba da ƙarfafa tsakanin Nijar da makwabciyarta Algeria, an ji shugaba Abdulmajid Tebboune na ikirarin aikewa da jiragen yaƙi waɗanda suka taimaka wajen daƙile yunƙurin juyin mulkin da ya mai ta gani a ƙarshen watan Agustan shekarar nan. Yayin wata zantawa da kafafen yaɗa labarai na cikin gida game da alaƙar ƙasashen biyu, shugaban na Algeria ya nana ta rawar da ƙasar ta taka a wancan lokaci wanda ya zargi wasu da bai bayyana sunansu ba da wuce makaɗi da rawa. Shugaba Abdul Fattah al-Sisi na Masar ya buƙaci hawa teburin tattaunawa don sulhun da rikicin Habasha maimakon tunkarar matsalar ta fuskar yaƙi. Yana mai cewa ta haka ne kawai za a warware matsalar wadda ake fargabar ta iya fantsama zuwa ƙasashen makwabta. Shugaba al-Sisi, wanda ya karɓi baƙuncin taron tsakiyar shekara na ƙungiyar tarayyar Afirka da ya gudana yau Lahadi a birnin Al-Amain na gabar tekun Mediterranean, taron ya taɓa matsalolin da suka dabaibaye nahiyar ta Afirka, kodayake ya mayar da hankali kan yakin da ke faruwa yanzu haka a Habasha tsakanin dakarun gwamnati da mayakan ƴan tawayen Tigray na TPLF. A ziyarar da yake can a birnin Benin na Arewa maso gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo guda cikin yankunan da ke fama da annobar Ebola, ministan harkokin wajen Faransa Nian Noel Barrot ya sanar da shirin ƙara kuɗaɗen da ƙasar ke sanyawa a yaƙi da annobar cutar ta Ebola. Kalaman na Nian Noel Barrot yana nufin cewa Faransar za ta ƙara yawan kasafin da take warewa ɓangaren na yaƙi da Ebola daga euro miliyan 13.5 da ta bayar a tsakanin watan Janairu zuwa Yuli da ya gabata zuwa wani adadi da bai bayyana yawansa ba. Barrot ya yi gargaɗin cewa matuƙar ba a tsaurara matakan yaƙi da cutar cikin gaggawa ba, ko shakka babu takan iya yaɗuwa zuwa yankuna da dama, kuma hatta sauran nahiyoyi ba su tsira daga barazanar ba.
1: RFI.
0: Rasha ta kai wasu hare-hare da jirage marasa matuƙa kan birnin Kyiv fadar gwamnatin Ukraine daidai lokacin da shugaban gwamnatin Jamus Frederick Merz ke ziyara a ƙasar yau Lahadi. Ana tsaka da ganawa tsakanin shugaba Volodymyr Zelensky da Merz ne hare-haren na Rasha suka faru, kodayake mahukuntan Kyiv ba su sanar da illar da harin ya haifar ba. Yayin ziyarar ta bazata da Merz ya kai Kyiv, ƙasashen biyu sun kula yarjejeniyar sayan makamai mai darajar dala biliyan 1.5 da nufin ƙarfafa Ukraine a yakin da take ci gaba da kafsawa da makwabciyar ta Rasha. Makarantu kusan 500 ne za su kasance a kulle gobe Litinin a sassan Faransa, wanda ke da nasaba da zanga-zangar da yara ɗalibai ke ci gaba da yi wadda kawo yanzu ta girgiza wannan ƙasa ta Turai. Ministan ilimi na Faransar Edward Jeffrey da ke sanar da shirin kulle makarantun ko dai

0: yunkurin ya faru yana mai umartar dukkanin jami'an tsaro su fara ayyukan da aka ba su don kawar da barazanar mayakan Houthi. Wannan umarni na zuwa a daidai lokacin da bayanai ke cewa an jiyo karar fashe-fashe a babban birnin kasar a gefe guda kuma yan tawayen suka kai wasu hare-hare kan Saudiya, kasar da ke matsayin babbar mai marabaya ga gwamnatin ta Yemen. Labarin na zuwa muku daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI ga kuma shirinmu na gaba.
1: Barkamu da wannan lokaci mai sauraro. Shamsiya Haruna ke farin cikin sake kasancewa da kai a daidai wannan lokaci cikin shirinmu zagaye duniya. Shirin da kan yi waiwaye kan wasu daga cikin muhimman labaran da muke kawowa daga ranakun Litinin zuwa Juma'a daga nan sashen Hausa na Radio France International. A wannan makon shirin ya yi waiwaye kan mutuwar mutane da dama yayin wani turmutsutsin da aka hango a taron da gwamnatin jihar Neja ta gudanar a birnin Mina, inda da dama suka jikkata, sai kuma can kasar Kenya da shugabannin Afirka suka halarci taron kaddamar da matatar Dangote ta farko a gabashin Afirka. Kamfanin jirgin nan kuwa da matukansa suka dambata a sararin samaniya da hakan ya tilasta masa yin saukar gaggawa a Saudiya, ya dakatar da jigila zuwa Isra'ila. Waɗannan da ma wasu na nan tafe a cikin shirin. To madalla, shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya sha alwashin fatattakar talauci baki daya daga kasar tare da samar da tsare-tsare masu dorewa da za su tabbatar da 'yan kasar kan makoma mai kyawu, yayin da yake yi wa 'yan Najeriya jawabi a safiyar ranar bikin samun 'yancin kai ta 1 ga watan Oktoba. Tinubu ya ce gwamnati tana sane da yadda talauci a yanzu ya zama babbar matsalar 'yan kasar, don haka tinuma suka fara lalubo bakin zaren magance shi. Ga dai kaɗan daga cikin fassarar jawabinsa.
2: Our objective is not to manage poverty.
3: Babban burin gwamnatinmu a yanzu shine ba wai rage talauci a tsakanin 'yan kasa ba. A'a, fatattakarsa za mu yi baki ɗaya. Ba shakka wannan zai ɗauki tsawon lokaci, kuma zai buƙaci sadaukarwa na tsawon shekaru. A karan farko cikin ɗimbin shekaru, mun ɗauki wannan hanya da kuma gina tubalin tattalin arziki wanda tunimu kai masa kwaskwari ma. Mun riga mun shawo kan babbar matsalarmu ta zaɓin shan wahala a yanzu ko kuma dawwama a cikin matsaloli. Tunu kuma muka gina tubalin samar da mafita mai ɗorewa game da talaucin. A maimakonmu naɗa hannu, muna kallon goben yaranmu ta lalace. Lokaci ya yi da za mu gina musu kyakkyawar makoma.
2: The time has come for us to build that future.
1: To anan, kungiyar ma'aikatan gwamnati zalla a Najeriya ce ta sanar da fara yajin aikin gargadi na kwanaki uku farawa daga ranar Juma'a zuwa Lahadi, wato 4 ga Oktoba. A cewar kungiyar, tsadar rayuwa da ma'aikata ke fuskanta a wannan lokaci ya jefa su cikin mawuyacin hali tare da iyalansu, la'akari da albashi mafi karanci shine naira 70,000. Tunima ta umarci shugabanninta a matakin jihohi da su tabbatar ma'aikata sun shiga wannan yajin aiki. To komai ma'aikatan da lamarin ya shafa za su ce akai? Tambayar kenan da muka yi wa ɗaya daga cikin ma'aikatan gwamnati wanda ya nemi a sa kai sunansa.
4: To a gaskiya wannan kira ya zo a kan gaba, la'akari da yadda rayuwa ta yi tsada ga shi ma'aikaci na gwamnati. Idan ka duba abin da shi ma'aikaci yake samu ko yake karɓa a ƙarshen wata, kusan baya iya wadatar da shi buƙatunsa na yau da kullum. Misali a Najeriya, an yi ƙarin albashi wanda fi ƙarancin albashi ma'aikaci yana ɗaukan abin da bai gaza 70,000 ba. Ma'aikaci yana buƙatar samun ɗauki kusan na gaugawa. Ga kuɗi nan kana ganin shi, amma kuma in ka shiga kasuwa da shi ko miyawansa sai ka ga darajarsa baya iya sayan abubuwan da kake buƙata na yau da kullum. Kaga kuwa akwai buƙatar cewar rayuwar ma'aikaci a masa wani tsari wanda zai ƙara sauƙaƙa masa halin da ya tsinci kanshi. Tsari na tallafi ko na kuma kawo ɗauki wanda zai ɗan taimaka wa rayuwarsa. Muna goyon bayan wannan kira, kuma muna fata gwamnati za ta yi dubi kan wannan buƙatu.
1: Har wa yau dai muna Najeriya, inda wasu rahotanni suka bayyana yadda 'yan ta'adda suka yi garkuwa da mutum sama da 100 a cikin makonni biyu cikin yankunan jihohin Zamfara da Neja. Kuma ƙididdiga ta nuna cewa mafi yawan mutanen da aka yi garkuwa da su mata ne da ƙananan yara, sai kuma manoma da aka kwashe a jihar Neja. kamar yadda zamu ji karin bayani daga Rukayya Abubakara.
0: Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da hukumomi ke cewa suna iya bakin kokarin su wajen dakile matsalar da kullum ke karuwa. Kamfanin dillancin labaran Faransa AFP ya ruwaito cewa a yankin Yargada na jihar Zamfara, maharar sun yi garkuwa da mata sama da 40. Yahaya Monito yar tasha wani mazaunin yankin ya shaida mana cewa har yanzu matan suna nan hannun ƴan bindiga a cikin garin Magama.
5: Yanzu haka maganan gadan muke rike farao na cikin garin Magama tare da waɗannan mutanen da ba a cewa ga adadin su.
0: Wato basu ma yi nisa da su ba kenan.
5: To ayyannan suka kwana da su suna yanka tumaki matan da suka dauka tare da waɗannan mutane suna dafa musu abinci suna.
0: Haka wannan mummunan yanayi ya kasance a yankin Rimi na garmar hukumar Mariga ta jihar Neja, inda anan ma ƴan bindiga suka farwa wasu mata manoma lokacin da suke bakin aiki a gonakin su tare da garkuwa da guda 47. Wani mazaunin yankin dan malamai Mariga ya shaida mana halin da matan ke ciki yanzu haka.
5: Babu wani labari dangane da kiran wayan su sakamakon akwai wasu daga cikin ma'aikatan musamman ƴan vigilante da suka dan bi su. To ke san a yanzu ba su da next one da kila su tsaya suka ce hadin da har yanzu ba su ci komai ba dai, amma akwai wani labari wanda yake zuwa da dangane da su ma'aikatan da suka bi su an ce wai sun kai wajen da suke sai muna akan tattara bayanai ne mu ji menene ke tafiya tsayi.
0: Ko da yake gwamnati na ci gaba da ikirarin shawo kan wannan matsala, amma har yanzu mazauna yankunan na ci gaba da ganin ibtila'i a hannun ƴan bindigar.
1: To bari mu sake tabo batun Nejan, inda bayanai daga jihar da ke tsakiyar Najeriya suka ce wasu mutane da dama da har yanzu ba a tantance adadin su ba sun mutu, yayin da wasu kuma suka samu raunuka sakamakon turmutsu da ya auku a yayin wani taro a gidan gwamnatin jihar da ke Mana a daren Talata. Bayanai dai na cewa jama'a sun tare ne bayan da aka ce gwamnan jihar Umar Bago zai raba kuɗi a matsayin kyauta. Kuma ga dai wakilin mu Ismail Karatu Abdullahi dauke da ƙarin bayani akai.
6: Bayaniyar taron da ya haifar da turmutsutsin kenan, wanda gwamnan jihar Umar Muhammad Bago ya kira domin jan hankalin matasan jihar su yi watsi da wata zanga-zangar da ake shirin gudanarwa kan mutuwar mahaƙa ma'adanan nan 37. Yusuf Abubakar ganaune kan abin da ya faru.
7: Aka kira ni ana raba 10,000 na ce ka baran je ba, amma masu zuwa Allah kai su lafiya su dawo lafiya. Kwatsam kawai sai na ji an kira ni, ai ga yarinya na ga abin da ya same ta. Nan ido na wata mata na mai tabin sallah, ina kallo haka ta wuce abu na fita ta hanci abu ta na fita ta baki. Yaron da na gani las na dinga guje-gujen shi kafin ma na kai kan ya tare ba ta jin daɗi. In ka gani da yake fisge-fisge ana faman rike shi.
6: Ita ma wannan baiwar Allah da ƴar tana daga cikin waɗanda suka halarci taron ta ce,
8: dan Allah dan Nabi jama'a a taimaka mana da addu'a. Tun da yarinya bai fita amma yau ya je gidan Bago ana raba kuɗi. Tun da an kawo shi ba gani gidan shi kura. Biye magana biye komosi bai taba fita ba sai yau dai ya ce da mutane za su je ya ce bari ya bi su. Ga shi jama'a kowa da kowa yau ga suna da rigaba. Wani yare su wani kuma ga shi na anu Allah.
6: Har zuwa wannan lokaci babu wani bayani daga bangaren gwamnati ko kuma jami'an tsaro kan faruwar lamarin. Kuma na nemi ji daga kwamishinan yaɗa labaran jihar da kakakin gwamnan domin samun ƙarin bayani kan abin da ya faru. Amma babu wanda ya amsa kira na ko kuma mayar da martani ga sakonnin da na tura musu.
1: A jamhuriyar Nijar kuwa sannan a hankali dai matsalar tsadar man fetur na neman hana masu aikin sufuri cikin birane da masu jigila tsakanin garuruwa su kone saboda irin wahalar da suke sha kafin samun makamashin da yanda farashin sa ke ƙara hauhawa a kasuwannin bayan fage. Ga dai Nasiru Sani dauke da wannan rahoto akai.
9: Abubakar Isa na kungiyar direbobin da magaram ya shaida mana yadda lamarin ke hana su aiki.
10: Matsalar mu yanzu muna cikin ta gadan-gadan saboda sai kai lodi bakka da mai kake na akwai matsala. Wallahi yanzu haka nan cikin ta shaga fasaje nan turum azubde na maradi sai ai mota uku ma to matsalar mai ne. So ka je station ka kusan wuni guda kenan ka shiga hakkin passengers mai na wani fage gaskiya bai tabuwa tunda mai iyakai 160 yayi sauki ne da 50 kenan yayi karin talaka.
9: Haka nan su ma masu adaidaita sahu da ke sufuri a cikin gari sun kai kukan nasu ga mai martaba sarkin da magaram Alhaji Abubakar Umar Sanda don ya isar da sakonnin nasu ga masu ruwa da tsaki. Wakilin su Usman Ibrahim ya shaida mana cewa
11: an adaidaita sahu in sun shi gidan mai ana cin zarafin mu. Wani lokacin muna sa layi wasu su kwana a gurin wasu su yi awa 4 daga ƙarshe sai a ce kawai ba a ba ƴan adeyeso
9: yayin da yake jawabi a game da bututuwan nasu mai martaba sarkin da magaram sultan yayi alƙawarin isar da bukatun nasu inda ya dace
12: dole mu kama yanda zamu samu wannan tahiyar ta tahi don kowa ya samu biyan bukatun shi Allah ya so ya da zamu kama kuma zamu yi magana za ku samu amsa cikin gauga insha Allah
9: ko su kansu daidai kuma mutane na jin dukan matsalar man a jikin su musamman ganin yadda za a koma makaranta inda zirga-zirga za ta yi waita
1: Har yanzu dai muna jamhuriyar Niger din inda bayan share wata guda da bacewar Musa Kaka dan jarida kuma mamallakin gidan radio da talabijin na Sarauniya a jamhuriyar Niger din kungiyar RSF dake kare yancin yan jarida a duniya ta gabatar wa majalisar dinkin duniya da wannan batu domin taimakawa wajen gano hakikanin abin da ya faru da wannan dan jarida Sadibu Umaran shine shugaban ofishin kungiyar ta Reporters Without Borders a yankin Afirka ta Kudu da Sahara
13: Les autorités nigériennes elles-mêmes qui devaient communiquer
14: mahukuntan Niger wadanda ya kamata su yi wa jama'a bayani wadanda ya kamata su gudanar bincike sannan su ne ya kamata su tabbatar da cewa sun gamsar da mutane amma ba su yi hakan ba A irin wannan yanayi abu ne mai wuya a fahimci hakikanin abin da ya faru da Musa Kaka wanda ranar 31 ga watan Agustan da ya wuce bayan sauka daga aiki amma har yanzu bai isa gidansa ba la'akari da wasu abubuwa guda biyu wato na farko dai mahukuntan mulkin sojin kasar na da masaniya game da lamarin ko kuma suna goyon bayan abin da ya faru da dan jaridar saboda haka ne kungiyar RSF ta gabatar da zancen ga sashin karbar korafe-korafe dangane da bacewar mutane na majalisar dinkin duniya domin ya jaddada bukatar ganin mahukuntan Niger sun yi bincike akai kafin nan mun tuntube ofishin kula da kare yancin yada labarai na kungiyar tarayyar Afirka saboda shi ma ya kamata ya nasa binciken to sai dai abin da zamu ci anan shine mahukuntan Niger su fahimci cewa ya kamata Musa Kaka ya samu yanci tare da damar ci gaba da gudanar da ayyukansa
13: la liberté retrouver les siens et reprendre son travail
1: To bari mu je kasar Ghana inda shugaba John Dramani Mahama ya bayyana wasu daga cikin dalilan da suka sanya kasar ta janye daga shirin kiwon lafiya da Amurka ta gabatar mata kamar dai sauran kasashen duniya masu tasowa inda ya bayyana shirin a matsayin kaskanci. Ga dai Hauwa Hallir Gwangwazo dauke da cigaban labarin.
15: Shugaba John Dramani wanda ke gabatar da jawabi a wata tattaunawa da ta gudana a gefen taron babban zarran Majalisar Dinkin Duniya a birnin New York, ya ce bayan nazari ya fahimci cewa amincewa da wannan shiri zai iya zama babbar barazana ga makomar kasar Ghana. A karkashin wannan shiri dai Amurka ta tsara baiwa Ghana dala miliyan 100, to amma ala dole sai mahukuntan birnin Accra sun tattara ilahirin bayanan kiwon lafiya na al'ummar kasar tare da miƙawa Amurka kuma game da wannan sharadi ne aka samu sabani tsakanin bangarorin biyu a cewar Ramani Mahama tabbas sun karbi daftarin shirin daga Amurka amma kamar yadda aka sani Ghana kasa ce mai yanci kuma ta demokradiya inda ya ci gaba da cewa bayan sun karbi shirin a rubuce ne sai ma'aikatar lafiya ta gabatar da shi gaban taron majalisar ministoci to amma daga karshe suka fahimci cewa akwai kurakurai Amurka dai ta bayyana shirin a matsayin wanda zai mai gurbin tallafin kudade da take baiwa kasashe masu tasowa karkashin hukumar Manan Tai said kuma tuni wasu kasashen Afrika da dama suka amince da shi duk da irin adawar da yake fuskanta daga wasu masu fafutuka.
1: RFI Ministan Harkokin Waje na Afirka ta Kudu Ronald Lamola ya mayar da martani ga zargin da Najeriya ke yi cewa kasar sa tana rura wutar fitinar kyamar baki. Ga dai kadan daga cikin fassarar kalaman sa.
16: But there is another reality.
14: Amma ko ta gaskiyar a cikin al'ummar Afirka ta Kudu Inda aka samu wasu ƴan Najeriya da suka aikata laifi a Afirka ta Kudu kuma aka gurfanar da su gaban kuliya har aka yanke musu hukunci ta wajen tura su zaman kasu sakamakon samun su da laifi akan laifukan da ake zargin su da aikatawa amma zargin ilahirin Afirka ta Kudu da Najeriya ke yi da aikata kisa mai nasaba da kyamar baki wani abin takaici ne Ba zai yiwu gwamnatin Najeriya ta yanke hukunci cewa duk wani abin da ya shafi dan Najeriya ko kisan duk wani dan Najeriya ya auku ne akan kiyayya ko kyamar baki shi yasa muka ce ba daidai bane dole a gudanar da bincike kamar yadda ya kamata a kuma bi ka'idojin da aka gindaya
16: well investigated a product of a due process
1: A ranar Laraba ne jagororin Afirka suka hadu a Kenya don kaddamar da aikin gina sabuwar matatar mai wadda za ta lakume kudi har dala biliyan 16 matatar da ake sa ran kammala aikin ginin ta a cikin watanni 40 a garin Lamu dake gabar tekun Kenya zai rika tace kimanin gangar mai 700 a kowace rana Ga fassarar kadan daga cikin jawabin Alhaji Aliko Dangote, hamshakin attajirin nan na Afirka wanda shine yake wannan aiki.
17: And today we bring that
14: mun taho da wannan karsashi daga Lekki zuwa Lamu, ba wai don mu samar da Najeriya a Lamu ba, ko kuma kawai don mu kafa irin wannan ma'aikata ba. A'a, sai dai don mu dauki darussan da muka koya. Mu hada su da hazakar 'yan Kenya da damammakin da ke akwai a gabashin Afirka da kuma fasahar zamani ta duniya domin mu gina wani abu mafi kyau, mafi girma, kuma mafi ci gaba wanda yake na makomar wannan yanki ne. An tsara matatan man fetur na gabashin Afirka domin ya tace kusan ganga 700,000 na danyen mai a kowace rana, haka kuma zai samar da megawati 1,000 na wutar lantarki, wato ninki biyu na abin da ake samarwa a Lagos. Muna da megawat 1,000 da za mu samar a nan, muna da 1,000,000 na sinadarin polypropylene, sannan kuma muna da sashen samar da man inji, haka kuma za mu samar da akalla kashi 20 cikin 100 na man jiragen sama da kasashen Turai da Birtaniya ke amfani da shi.
1: To daga Kenya sai mu leka Maroko, inda Sarki Muhammad na shida ya nada mace ta farko a matsayin Prime Minister kasar kwanaki bayan da jam'iyyar ta lashe zaben yan majalisar dokoki, kamar yadda zamu ji karin bayani daga Ahmad Abba.
18: Fatima Zahra Mansuri ta zama mace ta farko da aka nada matsayin Prime Minister kasar, wanda Sarkin Maroko Muhammad na shida ya daura wa nauyin kafa sabuwar gwamnati. Kundin tsarin mulkin Maroko ne ya baiwa sarkin karfin ikon zaba tare da nada Prime Minister, amma wanda zai nada dole ya fito daga jam'iyyar da ta samu mafi rinjayen wakilai a majalisar dokoki. Nadin Mansuri na ranar Talata ya zo ne bayan da jam'iyyar su ta PAM masu tsaka-tsakin ra'ayi ta lashe mafi rinjayen kujeru a zaben majalisar dokoki da ya gudana makon jiya. Yanzu Fatima Zahra ta zama mace ta biyu kenan da ta taba rike mukamin Prime Minister a daukacin kasashen Larabawa, bayan Najla Bodan da ta jagoranci gwamnatin Tunisia tsakanin shekarar 2021 zuwa 2023. Sabuwar gwamnati da Mansuri za ta kafa za ta fuskanci kalubalen cika alkawura da aka yi wa masu kada kuri'a yayin yakin neman zabe, musamman rage hauhawar farashin kayayyaki da ƙarin albashin ma'aikata da kuma samar da ayyukan yi.
19: RFI.
1: To yanzu kuma bari mu kalli sauran sassan duniya, inda Papa Roma Leo na 14 wanda ya kai ziyara Faransa ya jagoranci wani babban taron ibada tare da yin addu'o'i ga dubban mutane musamman masu fama da rashin lafiya, inda ya jaddada adawarsa da dokar Faransa wadda ta bayar da damar taimakawa marasa lafiya kashe kansu. Kazalika Pope Leo ya buƙaci wakilan cocin da su taimaka wajen yaƙi da matsalar lalata ƙananan yara da ake zargin wasu da aikatawa. Ga dai kaɗan daga cikin fassarar kalamansa.
14: Zan bayyana farin ciki na a wannan safiya, saboda daga dan ina ganin alamun farin ciki tattare da jama'a. Wannan kuwa sakamakon hasken majami'a ne wanda ya bayyana hatta a cikin fuskokinku. Wasu daga cikinku sun ratsa nahiyoyi, sun kasance a cikin yanayi na gajiya, amma yau kuma sun wayi gari a cikin murna da farin ciki, inda daga bisani har kuka iso a nan. A yau muna cikin murna da alfahari, mun kasance al'umma ɗaya. A nan ina nufin al'umma ɗaya kuma ahli ɗaya.
20: Una sola familia.
1: Su kuwa fasinjojin jirgin Fly Dubai sun sauka ne a filin jirgin saman Tel Aviv na Isra'ila bayan sun shafa sa'o'i a Saudiya sakamakon saukar gaggawa da jirgin ya yi, biyo bayan rikici tsakanin direba da mataimakinsa har ta kai ga guda ya daba wa ɗan uwansa wuka. Ko da yake kamfanin na Fly Dubai ya sanar da dakatar da zarga-zargar sa a Isra'ila. Ga dai Rukayya Abba Kabara dauke da cigaban labarin.
21: Bayanai sun ce an sauya wa fasinjojin wani jirgi wanda ya tashi daga Riyadh kai tsaye zuwa Tel Aviv domin sauke su, ko da yake da farko sun yi turjiya inda suka buƙaci Isra'ila ta turo da jirgin da zai kwashe su cikin aminci, amma Saudiya ta hana. Isra'ila ta kwatanta rikicin da ya faru a tsakanin wasu matukan jirgin Fly Dubai dake kan hanyar su ta zuwa birnin Tel Aviv a matsayin yunkurin ta'addanci, tunda farko rikici ne ya tashi tsakanin matukin jirgin da mataimakin sa ƴan kasashen Russia da Ukraine, nan take kuma guda ya daba wa ɗan uwansa wuka. Wannan ta sa dole jirgin ya saukar gaggawa a Saudi Arabia. A wani taron manema labarai da ya gudanar bayan faruwar lamarin, Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya kwatanta lamarin a matsayin wani yunkuri na rikito da jirgin kan Yahudawa a kasar sa, amma hakan bata samu ba. Ko da yake har yanzu babu cikakken bayani game da dalilin tashin rikicin, amma wasu na ganin cewa baya rasa nasaba da rikicin siyasa dake tsakanin Russia da Ukraine. To bar mu karkare da shugaban Russia Vladimir Putin da yace duk wani hari na kai tsaye da za a kai wa kasar sa ko kuma yunkurin kwace yankin Kaliningrad dake karkashin ikonta zai tilasta musu yin amfani da duk wani makami da Moscow ke da shi don kare kanta. Ga kuma karin bayani daga Michael Kudusin.
2: Putin ya bayyana hakan ne yayin wani taro da kungiyar tattaunawa ta Valdi da aka yi a Moscow, inda ya jaddada cewar kasar sa bata da niyyar kaiwa kowa hari. Ya kara da cewar wasikar da ma'aikatar hakokin wajen kasar ta aike game da kariyar yankin Kaliningrad bata ambaci makamin nukiliya ba, illa dai ta yi magana ne kawai akan cewa Russia za ta yi amfani da dukkanin abin da ta mallaka domin baiwa kanta kariya. Putin ya ce Russia bata da shirin wargaza zaman lafiyar kowace ƙasa nan kusa ko nan gaba, sai dai idan aka takale ta ko aka kai mata hari to babu shakka za ta mayar da martani. Bayan haka shugaba Putin ya yi gargadin cewar kungiyar tarayyar Turai za ta iya karkatar da kalamansa domin su nuna wa duniya cewar Russia ta yi wa Turai barazana da makamin nukiliya. Shugaban na Russia ya kuma yi kira da aita ka tsantsan wajen takawa manyan kasashen duniya da suka mallaki makamai masu matuƙar haɗari birki. Yana mai kashedin cewa yin buris da hakan na iya kai duniya ga wani mummunan mataki na barkewar yaki.
21: Jama'a duka da wannan muka kawo ƙarshen shirin a madadin waɗanda aka ji muryoyin su da ma sauran abokan aiki. Shamsiya Haruna da na shirya na kuma gabatar ke cewa a huta lafiya daga nan sashin Hausa na Radio France International.
0: Jama'a da fatan an ji daɗin wannan shirin, sai kuma mu shakata.

0: da duk kwayoyi na sama da naira biliyan 5 a tashoshin jiragen ruwa na Lagos na One da ke Port Harcourt. Haka zalika jama'an sun kuma kama wani ɗan kasuwa mai suna Philip Tunde a filin jirgin sama na Lagos yayin da yake kokarin fita zuwa Milan ta kasar Italiya da hudar Iblis mai nauyin kilogram 4.8. A cewar kakakin hukumar Femi Baba Femi, an gano kwayoyin ne boye a cikin firji da kuma cikin takalma da jakkuna. Wanda ake zargin ya ce ya sayi kayan ne da kuɗin diya bayan ya samu hatsari a masana'anta a Italiya. A Najeriya, yan bindiga sun nemi kuɗin fansa naira miliyan 950 bayan sace masu yi wa ƙasa hidima ta NYSC a Imo yayin da hukumomi suka tashi haikan domin ganin an ceto su. Tunde babban sifeto janar na 'yan sandan ƙasar ya aika da mataimakinsa jihar domin kula da aikin kubutar da waɗanda aka sacen. To sai dai wani abu da ya sa masana tsaro tsokaci shine yadda ake ɗaukar matakan gaggawa yayin da aka samu irin waɗannan matsaloli a kudancin Najeriya, sabanin yadda ake gani a arewacin ƙasar. Captain Abdullahi Bakoji Mirtaye ya ce muddin arewacin Najeriya na son ganin irin waɗannan matakai, dole ne gwamnoni da sarakunan gargajiyan yankin suna tunkarar shugaban ƙasar idan irin waɗannan matsaloli suka taso.
1: Idan suka tashi tsaye, muna da tabbacin shi shugaban ƙasa ba zai ƙi sauraron su ba, zai saurare su, kuma dole idan suka ba da umarni, don kamar umarni ne za su bayar ko doka cewa lalle-lalle suna so a magance wannan al'amari, kuma muna da tabbacin idan suka bayar, dole ne ita gwamnatin tarayya ta ɗauki matakin da ya dace, kuma na gaggawa, kuma ta yi abin da ya dace.
2: Idan aka ci gaba da tafiya a haka, ina kake kallon makomar sha'anin tsaro da tunkarar matsalar cikin gaggawa a arewacin Najeriya?
1: Matsalar kullum ƙara da abin nan dagulewa za ta yi, saboda ai har kullum idan har kai baka nuna baka san kanka ba, ba za ka iya nemo kwato haƙƙin kanka da haƙƙin al'ummarka ba. To fa kullum ka sani maimakon a ci gaba ne to baya za a ci.
0: Captain Abdullahi Bakoji kenan. A garin Ngal da ke jihar Agadez a jamhuriyar Nijar, an buɗe bikin shekara-shekara da ke haɗa makiyaya daga sassa daban-daban na ƙasar, inda mahukunta ke amfani da irin wannan haɗuwa domin yi wa dubban dabbobi alluran rigakafi da daga kuma baiwa makiyaya horo game da sana'ar kiwo da dai sauransu. Muhammad Nur Zodi, ɗaya daga cikin masu tsara wannan biki da ake kira Kirsali, ya yi ƙarin bayani a kai.
3: Kirsali dai ita ce dai babbar sallah ta makiyaya, inda yawancin makiyayan suke gangarawa can arewacin Nijar wajen lasa gishiri. To muhimmancin shi na farko dai shine wannan lasa gishirin da bisa shi za su zo su yi har ƙarshen damana. Akwai kuma ciyawa iri-iri wanda suke hitowa cikin wannan yanki, inda kuma ba a noma zai zamanto makiyaya su samu hili har wajen wata uku suna kiwon bisashen nasu.
4: Shekarar bana dai an yi ta bisa kan zaman lahiya da zamantakewa tsakanin al'ummomi, wanda Nijar da kanta tana bukata. Da yawa na waye ma makiyaya kanuwa da manoma da kuma al'ummomi daban-daban, tunda an samu halartar sarakai na gargajiya da malamai da kuma matasa wanda suka hito duka sassan Nijar suka halarta a nan wurin, da ƙungiyoyi na makiyaya dukansu sun sa hannu wajen waye ma mutane kanuwa saboda zaman lahiya da zamantakewa.
0: Muhammad Nur Zodi kenan, ɗaya daga cikin masu tsara wannan biki da ake kira Kirsali a jamhuriyar Nijar. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na Radio France International. Shugaba Abdul Fattah al-Sisi na Masar ya buƙaci hawa teburin tattaunawa don sulhunta rikicin Habasha maimakon tunkarar matsalar ta fuskar yaƙi. Yana mai cewa ta haka ne kawai za a warware matsalar wadda ake fargabar ta iya fantsama zuwa ƙasashen makwabta. Kabir Muhammad Dan Bauchi na ɗauke da ƙarin bayani.
5: Shugaba al-Sisi, wanda ya karbi bakuncin taron tsakiyar shekara na ƙungiyar tarayyar Afirka da ya gudana jiya Lahadi a birnin Alamein na gabar tekun Mediterranean, taron da ya taɓo matsaloli da suka dabaibaye nahiyar ta Afirka, ko da yake ya fi mayar da hankali kan yakin da ke faruwa yanzu haka a Habasha tsakanin dakarun gwamnati da mayakan 'yan tawayen Tigray na TPLF. Al-Sisi ya yi amfani da damar wajen ganawa ta musamman da takwarorinsa na ƙasashen Eritrea da Somalia da kuma Sudan, waɗanda dukkaninsu ke zaman doya da manja da Habasha, inda suka tattauna kan yadda za su tunkari matsalar yankin na makwabciyarsu. A jawabinsa gaban taron, Mai masaukin bakin Al-Sisi ya bayyana rashin amincewa kan shishige da kasashen Afirka ke fuskanta daga manyan

0: kasashe kan lamuransu na cikin gida wanda ya ce san ba abin lamunta ba ne. A cewar Abdul Fattah al-Sisi, alaka walau tsakanin kasashen nahiyar ko kuma tsakaninsu da na wajen nahiyar dole ta kasance bisa mutuntawa da fahimtar juna maimakon barazana ko kutse ko kuma zargin juna.
1: Fitaccen marubucin na kasar Senegal Sheikh Hamidu Keir Kani ya rasu yana da dan shekara 98. Hukumomi a Senegal sun tabbatar da cewa tsohon ministan kuma marubucin ya rasu ne a ranar Asabar a birnin Dakar. An fi saninsa da shahararren littafin sa na shekarar 1961 mai suna L'Aventure Ambigue, wanda ke bayyana rikicin al'adu tsakanin Afirka da Turai. Shugaban Senegal Bassirou Diomaye Faye ya bayyana mutuwarsa a matsayin babban rashi ga daukacin nahiyar Afirka. An tafi zagaye na biyu a zaben shugaban kasa a Brazil, inda ake fafatawa tsakanin shugaba mai ci Luiz Inácio Lula da Silva da jagoran masu tsatsauran ra'ayi Santa Flavio Bolsonaro. Hauwa Hallur Gwangwazo ta hada mana rahoto a kai.
2: Hukumar zaben Brazil ta tabbatar Alhadin nan cewar ƴan takarar guda biyu za su tafi zagaye na biyu a zaben shugaban kasar a ranar 25 ga watan Oktoba, bayan sun gaza samun ƙuri'un rinjaye da ake bukata mutum ya samu kafin ya yi nasara. Bolsonaro ne ke da rinjaye a zagayen farko na zaben shugaban kasar, inda ya samu ƙuri'u miliyan 55,800, yayin da Lula ke da ƙuri'u miliyan 53,200. Lula mai shekaru 80 na neman wa'adi na hudu na mulkin kasar da bai yi a jira ba, bayan shafe fiye da shekaru 50 yana taka rawa a siyasar Brazil. Shi kuwa Bolsonaro da ke da shekaru 45 shi ne babban dan tsohon shugaban kasar Brazil Jair Bolsonaro, kuma yana fafutukar maido da tafiyar siyasar mahaifinsa ta masu tsatsauran ra'ayi zuwa ga mulkin kasar. Zaben ya zo kasar ta Latin America cikin wani yanayi na matsalolin tashi-tashin hankula da tsadar rayuwa a daidai lokacin da kasar ke fuskantar zaman dangantaka tsakanin ta da Amerika.
1: To labaran kenan a halin yanzu. To lokacin labarin wasanni ga kuma Hauwa ta dawo. Barka da zuwa Hauwa.
2: To Michael, barka da wannan lokaci. Raunin da dan wasan gaba na Manchester City dan asalin kasar Norway Erlen Haaland yayi ya jifa fargaba kan makomar kungiyar gabanin wasan da za su fafata da Liverpool. To wannan ya biyo bayan tafiya da kyar da aka hangi Haaland na yi yayin wasannin Nations League da Norway ta yi nasara akan Portugal da Chibi da daya. Rahotanni sun ce an cire Haaland a wasan a mintuna na 67 inda aka mai gurbinsa da Jordan Strand-Larsen, ko da yake har yanzu ba a tabbatar da halin da Haaland din yake ciki ba ko kuma irin raunin da ya samu. To wannan kuma baya ya zo ne a lokaci mai matukar muhimmanci ga City saboda wasan da za su fafata da Liverpool a ranar Lahadi mai zuwa.
1: Gaskiya babban wasa ne wannan, mai zafi
2: sosai kuwa. To captain din tawagar wasan ƴan wasan Croatia Luka Modric ya ce ya ji kunya matuka da irin rawar da tawagar ta taka a wasannin Nations League da suka buga da England a ranar Asabar, inda ta yi musu ruwan kwallaye ɗai-ɗai-ɗai Michael har guda 7.
1: Sai kace kwallon kwando?
2: Wallahi dan wasan tsakiyar na AC Milan kuma tsohon dan wasan Real Madrid ya ce rabon da ya ji irin wannan takaici tun shekaru 20 da suka gabata da ya wato fara kwallo da wannan kungiya. To kasan sannan kuma Modric in ya ce ji yayi kamar irin ababu ƴan wasa 4-5 a cikin tawagar saboda tsabar rashin tabuka abin a zuwa gani.
1: Wata kamar Croatia na wasa da mutane 6 su kuma Ingila na wasa
2: suna
1: da
2: 11.
1: Lallai akwai matsala.
2: Ya ce wannan ba wani kalamai da za a faɗa da za a ɓoye wannan ragon azanci da ƴan wasan suka nuna. To hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA ta kakaba takunkumai kan kungiyar kwallon kafa ta kasa United kan gazawarta na bin umarnin biyan tara a wani rikici tsakaninta da tsohon mai horaswa Tony Bulus. An umarci kungiyar ta biya Bulus naira miliyan 28 a matsayin tara ko diya saba ka'idar da ta yi wajen soke kontraginsa, sannan kuma ta biya tare dala 5,000 ga FIFA saboda kin bin umarninta na hukuncin farko da ta yi. United ta samu wannan sabon umarni ta hannun hukumar kwallon kafar Nigeria NFF cikin wata wasiƙa mai kwanan watan 2 ga Oktoba, kuma FIFA ta baiwa kungiyar kwanaki 15 ta biya kudaden tare da mika mata shaidar biyan. To idan har United ta gaza bin umarnin FIFA za ta iya fuskantar ƙarin takunkumai da haramcin rijistar sabbin ƴan wasa.
1: To kaga an samu matsala a haka.
2: Da kuma yuwar rage mata maki. To rikicin ya biyo bayan soke kontragin Blues na United ta yi shekarar 2023 lamarin da ya sanya mai horaswar fayaru ga kotu ya ce a kwato masa haƙƙinsa.
1: To kinga abinda da dama ba sa yi kenan a league din Najeriya, ƴan wasa da dama ana cutar su amma haka za su tafi babu wani mataki. To kinga ya kamata yanzu su ma su koyi darasi a nan idan an take musu haƙƙi su je wannan kotu ta CAS domin a biya musu bukatunsu.
2: Sosai. To Umar mai horas da tawagar ƴan wasan Portugal George Jesus ya ce kofa a buɗe take ga Cristiano don ya dawo taka leda a tawagar wato ƴan wasan na Portugal bayan sabanin da aka samu.
1: Ana da sasantawa kenan.
2: Haka.
1: To mun gode kware da gaskiya.
2: To madalla. RFI.
1: To sai kuma taskar siyasar Najeriya.
3: Sauraro barkanmu da wannan safiya, ga wasu daga cikin labaran siyasa da ke daukar hankali a tarayyar Najeriya. Jami'an 'yan sanda a jihar Kano sun kama wasu mutane biyar bisa zargin su da lalata alluna da kuma hotunan tallan shugaban Najeriya Bola Tinubu da gwamnan jihar Abba Kabir Yusuf da wasu 'yan siyasa. Kwamishinan 'yan sanda na jihar Ibrahim Adamu Bakorin ya faɗi haka a lokacin da yake amsa tambayoyin 'yan jarida kan matakan tsaro da hukumomi ke dauka a jihar dangane da batun da ya shafi hawan dawaki. Ya ce kamun ya biyo bayan bincike da suka yi bayan lalata kayayyaki da ya biyo bayan hawan dawaki a jihar. Tuni aka mika waɗanda ake zargin zuwa kotu a cewarsa. A baya-bayan nan dai ana samun korafe-korafe daga 'yan siyasa kan yanda ake kaiwa allunan talla da suke makalawa hari ko ma hana su damar sanya allunan talla a sassan Najeriya daidai lokacin da yakin neman zaben 2027 ya fara daukar dumi. Dangane da wannan ta'ada, na tambayi Comrade Hamisu Kofar Na'isa, daraktan kungiyar SETSAC da ke rajin tabbatar da demokradiyya a Najeriya.
4: Lalata allunan talla na wasu 'yan takara, idan baka kaunar wadan takara ka bari kai amfani da katin ka na zabe ka canja ko kuma ka zabi wani bashi ba, amma babu inda aka ce dan baka son wadan takara a siyasa ko dan kana da wani yanci da wani albarkacin baki na kokokacin mutuncin mutum ko ka masa kage ko ka lalata allunan sa ko kuma ita kanta gwamnati ta amfani da karfin iko ta take 'yan adawa ta hana su tallata 'yan takarun su ko ta hana su yin maganar rafa'a labarai. Shi yasa gaskiya a yanzu abubuwan suke faruwa a tarayyar Najeriya da abin da faru a jihar Kano na kama wasu suka wato lalata allunan tallan Tinubu ba daidai bane abin da suka yi. Sannan abin da yake faruwa a jihar Maiduguri na hana 'yan adawa yin talla da kuma abin da yake faruwa a jihar Gombe da sassan tarayyar Najeriya, duk wannan abubuwa ne da muke Allah wa dai a kansu.
3: Kamar da Hamisu Kofar Na'isa kenan. Anan kuma hukumar zaben Najeriya INEC ta bayyana cewa sama da matasa miliyan 9,300 ne suka yi rijista ta zabe domin fara kada kuri'a a rayuwarsu yayin da ake ci gaba da tunkara zaben 2027. Hukumar ta ce wannan adadi ya nuna yadda matasa ke kara daukar batun kada kuri'a da muhimmanci. Shugaban hukumar Farfesa Josh Amopitan San ne ya tabbatar da wannan alkalma a Abuja a wani taro da hukumar ta shirya domin duba rawar da matasan ke takawa a sha'anin siyasa. Shugaban da ya samu wakilcin kwamishina a hukumar ya jaddada muhimmancin matasa su shiga a dama da su a tsarin demokuraɗiyya. Dan takarar gwamnan jihar Ogun Solomon Adeola ya ce jiharsa za ta tattara kuri'u da suka kai miliyan 2 daga masu rijista sama da miliyan 3 a jihar domin kaɗawa shugaban Najeriya Bola Tinubu na jam'iyyar APC a zaben 2027. Adeola ya faɗi hakan a yayin kaddamar da tafiyar City Boy da ke rajin ganin cewa an zaɓi shugaba Tinubu a shekarar ta 2027. Ya ce wannan goyon baya da jama'ar jihar Ogun za su baiwa shugaba Tinubu za su yi ne duba da irin ayyuka da ya samar a faɗin jihar. Solomon ya ce jiharsa ta Ogun ta shiga sahun jihohi da ke da yawan masu kaɗa ƙuri'a da suka haura miliyan 3. To abin da ya sauka kenan daga labaran siyasar a wannan lokaci.
1: To madalla gida karibu yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
0: Taron gwamnonin jihohin Arewa maso gabashin Najeriya ya gudana a ƙarshen mako. Ya buƙaci gwamnatin Bola Ahmed Tinubu da ta gaggauta farfaɗo da aikin binciken man fetur da aka faro tsawon shekaru a yankin. Kazalika taron ya buƙaci gwamnatin ta mayar da hankali wajen gyara layin dogon da ya haɗa biranen Port Harcourt, Jos Bauchi, Gombe zuwa Maiduguri saboda mahimmancin su wajen bunƙasa tattalin arzikin al'ummar yankin. Za ku iya yin amfani da lambar mu ta WhatsApp alamar ƙari 2347633661 don bayyana ra'ayoyinku a game da wannan taro da ma sauran batutuwa da gwamnonin suka tattauna a kai, kamar dai yadda za ku iya barin sakonninku a shafinmu na Facebook. Sai mun ji daga gare ku.
1: to yanzu ne zamu shirin mu na gaba.
2: Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci sannan mu da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jarici daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Sunana Azima Bashir Aminu. Shirin lafiya jarici bisa al'ada kan tabo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalubo kalubalen da fannin na lafiya ke fuskanta a wani yunkuri na wayar da kan jama'a ko kuma jan hankalin mahukunta don samar da gyara. A wannan makon shirin yayi duba kan cutar diphtheria ko kuma mashako, cutar da a baya-bayan nan ake yawan ganin barkewar annobarta a wasu sassa na jihohin Najeriya wanda kuma ke kisan dimbin mutane baya ga kwantar da dama a asibitoci, inda wasu alƙalima ke cewa daga watan Janairu zuwa Agustan shekarar nan mutane 16,997 suka kamu da cutar a sassan ƙasar. Masana sun yi ittifaƙin cewar cutar ta mashako ko kuma diphtheria ta fi shafar yaran da ba a yi wa rigakafin cutuka ba, musamman yan shekara 1 zuwa 14, kureke a wasu lokutan ta kan kama hatta waɗanda aka yi wa rigakafin. Ganin yadda cutar ke ta'azzara musamman a arewacin Najeriya da kuma duhun kan da jama'a ke da shi wajen tunkararta, ya sanya maji daga ƙwararre Farfesa Isa Abubakar na asibitin koyarwar Malam Aminu Kano, wanda ya fara da shimfiɗa kan cutar da ma yadda take yaduwa daga mutum zuwa mutum.
5: Cutar mashako cuta ce da kwayar cuta wacce ake yi wa lakabi da Cyanobacterium diphtheriae take addasawa, kuma tana afkuwa ne yayin da mutum ya shaki numfashi na wanda yake da dauke da wannan cutar, ko wancan din yayi tari ko atishawa ko kuma yayi ihu ya zama yawun bakin sa ya dan fito har ya fada cikin bakin wanda yake da lafiya, ko kuma dai idan suna cudanya da juna taba jiki ma dan wani lokacin tana fitowa ta haifar da ƙurarren ji, to duk ana iya daukan wannan cuta ta mashako daga wannan waɗannan hanyoyi.
2: Ƙwararru a fannin na lafiya sun ce ƙwayar cutar ta diphtheria kan yi kwanaki a jikin mutum gabanin ta bayyana, wannan ya sanya buƙatar taka tsantsan da kaucewa mu'amala ko kuma shiga cikin waɗanda ke da cutar. Gudeke Farfesa Isa Abubakar ya ce akwai wasu alamomi da za su iya bayyana a zahiri.
5: Tana bayyana ne bayan kaman kwana 2-4 ko ɗan fiye da haka, sai mutum ya zamana shi ma yana samun wuyan numfashi, yana jin ciwon makogoron shi, yana shan wahala wajen haɗiyar abinci ko ruwa ko na abin sha. Duk irin waɗannan sukan fara har wuyan numfashin nan yana iya tsananta ya jawo mutum ya rasu ma saboda rashin numfashi. To sai kuma an ga alamunta a sauri a kai mutum asibiti domin a yi mishi magani. Akwai magunguna da ake yi a asibiti a warkar da mutum, akwai kuma wanda za a babba da shawarwari domin a kare sauran mutane daga kamuwa da ita wannan cuta.
2: Jihar Kano na sahun jihohin da suke ganin annobar wannan cuta, lamarin da ya sanya daukar tsauraran matakai ciki ko har da killace dimbin masu fama da ita galiban su kananan yara, musamman bayan jita-jitar watan Agustan da ya gabata da ke nuna cewa yara fiye da 50 sun mutu a dan kankanin lokaci sanadiyar cutar ta diphtheria. Aliyu Umar, wani mahaifi da ɗansa ya kamu da cutar ta mashako, ya ja hankali kan yadda za a baiwa yara kariya, kuma yake ya koka da matakan da ake dauka na killace yaran tare da hana ahalin su tozadi da su.
6: To abin da ba abin da zamu iya cewa da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, saboda abin da yake faruwa tun a gida ka riga ka cin ka cakuɗa da shi tun da sannan baka gane me yake faruwa ba. To cewa wai in ba ka je duniya ba asibiti gurin shi ko ka je ka kula da shi ba, wannan kawai dai wani abu ne daban, saboda kai ne a hakuma da ka je ka kula da yaran kawai tun a gida ma har ga ka cakuɗa da shi, ya kamata mu kusanta su duba daga me mafita me mai yiwuwa. To ina kwanciyar ina kwanciya ai ba za ka iya bacci ba, ba wani kwanciya hankali saboda baka san me yake ciki ba kuma baka kusa da shi, amma in kana gani kaga hankalinka zai fi kwanciya a takaice. To a takaice ne ya kamata a ringa kulawa da yanzu da zarar an ji wani sign na mura kowa, ya kamata a gaggauta zuwa asibiti domin a tabbatar da me yake faruwa, kuma sannan a ringa kulawa sosai da sosai da alamun mutane sun ka kula da yanayin zamantakewarsu tsakanin al'umma game da wannan rashin lafiya ko in ce ibtila'i da Allah ya kawo mana.
2: Duk da yake wasu na adawa da matakin mahukunta na hana zuwa dubiyar masu larurar tetanus, amma matashi Abdulsamad Shehu da ya kamu da cutar bayan zuwa dubiya ya bayyana da nasanin haka a bayanin da yayi mana kan yadda ya yaki cutar.
7: Wallahi wani abokin mu ne ba shi da lafiya, to ba mu san masha boyekewa sai muka je dubiya. Daga dubiyan nan na dawo sai na juya na neman zafi. Daga zafi kwana daya ka kwana biyu sai wani farin abu ya fito min a wuya. Sai a lokacin naje asibitin Muttala. Da naje asibitin Muttala sai aka rubuta min magani. Tace min idan abin haka bai warke ba washe gari naje asibitin Zana. Washe gari ko tayi na gare abin da ya ka da ya dame ni ko bacci ba na iya. Muka je asibitin Zana suka rubuta min magani. Da zaka ji dai ya ka guyanka yana yi ma kaikayi. Yana ma kaikayi sai ka dan ji abu kamar ya tsaye ma a wajen a wuya. In ka ji abu kamar ya tsaye ma a wuya in ka di ya wuya zaka ji kamar dai abu haka ya tsaye ma a wuya. Haka zaka ji sannan bacci ma gaskiya ba lalle ka dinga yi. Ya ka ji jikinka ya mutu sosai.
8: A wane irin matakai suka dora?
7: Gaskiya dai a lokacin sun bani kulawa sosai don sun ce duk bayan minti biyu ne na dinga kuskure ruwan dumi da gishiri a lokacin.
8: An yanke shi ne ko kuma ya aka yi?
7: A ni ba a yanke min ba. Aka dai ina yi bai fi kwana biyu ne ina yi ba cikin ikon Allah shi ya faɗi da kansa.
2: Ta mun koma ga ƙwararren namu Farfesa Isa Abubakar wanda yana nana ta cewa babbar hanyar yaƙi ko kuma baiwa kai kariya daga cutar ita ce rigakafi walau ga yara ko ga waɗanda suka manyanta.
5: Wannan cuta yadda ake kare kai na farko dai shine allurar rigakafi wacce ake yi musamman an haifi yara ana kai su akai akai idan suka kai mako 6 da mako 10 da kuma mako 14 ana kai su ayi alluran nan tare da sauran allurai na rigakafi. To in aka kai yaro ya samu waɗannan cutar in Allah ya yarda ana kare yara daga kanta. Haka zalika idan mutum ya manyanta aka samu musamman kaman annoba irin yadda muke fuskanta yanzu za a iya sake wannan rigakafin a sabunta ta domin a karfafa garkuwar jiki. To sai kuma tsafta wato kaman su wankin hannu in ana yi akai akai wanda zai yi tari ko atishawa ya zamana ya rufe hancin shi da bakin shi da gwiwar hannunsa ko kuma in ya taba da hannunsa tafin hannu to mazama zai ya wanke. Haka zalika ba a san a riƙa amfani da su cokula da tawul da sauran abubuwa da ake amfani da su na wajen cin abinci ko sha a riƙa wato mutane su riƙa amfani da na juna. To ta haka mai cuta zai iya yaɗawa wanda ba shi da cutar nan ba tare da ya sani ba.
2: Aisha Kamalu wata uwa ce da ɗanta ya kamu da cutar ta diphtheria. Zantawarta da wakiliyarmu Aisha Shehu Kabara ta ja hankali ga iyaye game da matakan da ya kamata su ɗauka da zarar yaransu sun kamu da cutar don kaucewa yaɗa ta ga saura.
9: Ko da ma a ce ba a gida ba ne ba idan asibiti ka je idan mutum yana da irin wannan laruwa aka yin killace shi saboda yawan al'umma irin wannan abubuwan suke samu. To yanzu kamar a ce a gida mutum ɗaya yana fama da irin wannan ciwon ya kamata ka killace shi in so samu ne ma inda wadatar waje ya kamata a bashi daki daban nasa sannan da abubuwan da zai na amfani da shi kamar kofin da zai amfani da shi cokali plate din da zai ci abinci ya kamata duk a killace masa shi saboda shi irin wannan cuta ana daukan shi ne kuma ba zai yi kaga shi yaduwa take ko a cikin gida ba zai yi wa a ce idan ɗaya ya kamu da shi ya kamata a killace shi guri guda. Eh gaskiya ni kan ana yawan zuwa dubiya a ce za a zo dubiya to kuma a wannan dubiya sautari especially ma a dubiyan nan ake samu don wani zai je dubiya ko asibiti kika je yanzu zaki ga ba a barin zuwa dubiya.
10: Kin zuwa wajen wanza mai da ake yi ya kika kalli al'amarin akan kan mutane da suke wannan.
9: To ni ma dai na yi tunanin wannan sai ake cewa ai su wanza mai idan sun yi wannan su dai kikin san abin shi fitowa yake yi tsoko yake fitowa su kuma suka yi kokarin cewa za su yanke wa mutum shi. Shi kuma kin ga maganin asibiti idan an baka shi motsewa yake zai motse ne ko ya narke ko kuma ya fadi kuma idan an yanke wasu yakan zama musu da karar kwana sai kiga mutum bai tashi ba.
2: Cutar ta diphtheria wadda aka faro ganin ɓullar ta a Najeriya cikin shekarar 2011 kudu yake sai a watan Mayun shekarar 2022 ne aka ga ta'assarar ta inda ta kashe mutane da dama. Alƙalima na nuni da cewa jihohin Kano da Katsina da Filato da Kaduna baya ga Bauchi da Borno sai kuma Sokoto ne kan gaba wajen yawan samun masu kamuwa da ita ko kuma ɓarkewar annobar ta.
11: haka likitoci fadan kudi suke ba
2: tumadalla da haka ne kuma shirin na lafiya jari ci ke da sa'aya a wannan mako Dadun ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI kana wakiliyarmu Aisha Shehu Kabara Azima Bashir Aminu ke fatan Allah ya kara mana lafiya
1: Kamar da lagaida Azima bari mu shakata da wannan
12: Gaba ana labarin Radio France sashen Hausa Sannan a yammaci ana zan shan radio Faransa sashen Hausa Wajen gusun da naje su ma naji du ana zan shan radio Faransa sashen Hausa

0: karfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, 7 kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International aka lalubo kan mitoci 19:22 ga jeren zango.
1: Michael Kudison.
0: Assalamu alaikum masauraro, barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na safiyar watan hantsin Litinin ga kanan labaran duniya. Gwamnatin Arewa maso gabashin Najeriya sun bukaci shugaba Bola Tinubu ya dawo da aikin laliban mai da aka fara a wasu garuruwan yankin. Masar ta bukaci a hotel wurin tattaunawa domin warware rikicin Habasha a maimakon fito na fito. An tafi zagaye na biyu a zaben shugaban kasar Brazil da aka fafata da shugaba mai ci Luiz Inácio Lula da Silva da dan tsohon shugaba mai tsauraran ra'ayi Bolsonaro. To ga labaran kamar yadda suke. Gwamnatin shiyar Arewa maso gabashin Najeriya sun yi kira ga shugaban kasa Bola Tinubu da ya dawo da ayyukan neman man fetur da aka yi watsi da shi a garuruwan Makumeri da Gubiyo da ke jihar Borno. Sannan suka yaba masa kan matakin dawo da aikin hako mai da a Kulmani da ke jihar Gombe. Gwamnonin da ya yi sun cimma wannan matsayar ce lokacin taron kungiyar su karo na 13 da suka gudanar a garin Maiduguri fadar gwamnatin jihar Borno. Ga dai ƙarin bayani da gwamnan jihar Gombe Inuwa Yahaya ya yi kan batun.
2: Bayan wannan zama mun daidaito a kan matsaya kamar haka. Na farko mun lura da cewa wannan nasarori da aka samu a wannan shekaru guda shida ya gwada ƙarfin ƙungiyarmu, kuma za mu ci gaba da kasancewa kan haka cikin ikon Allah. Amma duk da haka muna son gwamnatin tarayya ta ƙara duba wasu buƙatunmu da muka kai kuka a kai, musamman yadda ayyuka na tonon mai da da aka nuno za a yi kuma suka samu tsaiko, musamman a yankin Maiduguri da kuma karamar hukumar Gubiyo a nan cikin jihar Borno. Kuma halawo wannan zama na kungiya ya lura da cewa akwai abubuwan da suka shafi makamashi, musamman harka na mota a tarayyar Najeriya, amma na yankin. Kamar misali, muna la'akari da cewa dam da aka yi na wuta na daɗin koyon yana aiki, ana sa kuma wuta sa akan ainihin turakan wuta na ƙasa da baki ɗaya.
0: Gwamnan jihar Gombe Inuwa Yahaya kenan. Hukumar yaki da masu yi wata masu tanati da miyagun kwayoyi a Najeriya, wato NDLEA, ta kama haramtattun kwayoyi na sama da naira biliyan 5 a tashoshin jiragen ruwa na Lagos na One da ke Port Harcourt. Haka zalika, jama'an sun kuma kama wani ɗan kasuwa mai suna Philip Tunde a filin jirgin sama na Lagos yayin da yake kokarin fita zuwa Milan ta kasar Italiya da hodar Ibilis mai nauyin kilogram 4.8. A cewar kakakin hukumar Femi Babafemi, an gano kwayoyin ne boye a cikin firji da kuma cikin takalma da jakkuna. Wanda ake zargin ya ce ya sayi kayan ne da kuɗin diya bayan ya samu hatsari a masana'anta a Italiya. A Najeriya, 'yan bindiga sun nemi kuɗin fansa naira miliyan 950 bayan sace masu yi wa ƙasa hidima ta NYSC a Imo, yayin da hukumomi suka tashi haikan domin ganin an ceto su. Tunde babban sifeto janar na 'yan sandan ƙasar ya aika da mataimakinsa jihar domin kula da aikin kubutar da waɗanda aka sacen. To sai dai wani abu da ya sa masana tsaro tsokaci shine yadda ake ɗaukar matakan gaggawa yayin da aka samu irin waɗannan matsaloli a kudancin Najeriya, sabanin yadda ake gani a arewacin ƙasar. Captain Abdullahi Bakoji Mirta ya ce muddin arewacin Najeriya na son ganin irin waɗannan matakai, dole ne gwamnoni da sarakunan gargajiyan yankin suna tunkarar shugaban ƙasar idan irin waɗannan matsaloli suka taso.
3: Idan suka tashi tsaye, muna da tabbacin shi shugaban ƙasa ba zai ƙi sauraron su ba, zai saurare su. Kuma dole idan suka ba da umarni, don kamar umarni ne za su bayar ko doka cewa lalle-lalle suna so a magance wannan al'amari. Kuma muna da tabbacin idan suka bayar, dole ne ita gwamnatin tarayya ta ɗauki matakin da ya dace, kuma na gaggawa, kuma ta yi abin da ya dace.
4: Idan aka ci gaba da tafiya a haka, ina kake kallon makomar sha'anin tsaro da tunkarar matsalacin gaggawa a arewacin Najeriya?
3: Matsalar kullun ƙara da abin nan dagulewa za ta yi, saboda ai har kullun idan har kai baka nuna baka san kanka ba, ba za ka iya nemo kwato haƙƙin kanka da haƙƙin al'ummarka ba. To fa kullun ka sani maimakon a ci gaba ne, a to baya za a ci.
0: Captain Abdullahi Bakoji kenan. A garin Ngal da ke jihar Agadez a jamhuriyar Nijar, an bude bikin shekara-shekara da ke hada makiyaya daga sassa daban-daban na kasar, inda mahukunta ke amfani da irin wannan haduwa domin yi wa dubban dabbobi alluran rigakafi da yayi, wanda duka kuma baiwa makiyaya horo game da sana'ar kiwo da dai sauransu. Muhammad Nur Zodi, ɗaya daga cikin masu tsara wannan biki da ake kira Kirsali, yayi ƙarin bayani akai.
5: Kirsali dai ita ce dai babbar sallah ta makiyaya, inda yawancin makiyayan suke gangarawa can arewacin Niger wajen Lasa Gishiri. To, muhimmancin shi na farko dai shine wannan Lasa Gishirin da bisa shi za su zo su yi har ƙarshen damana. Akwai kuma ciyawa iri-iri wanda suke hitowa cikin wannan yanki, inda kuma ba a noma zai zamanto makiyaya su samu hili har wajen wata uku suna kiwon bisashen nasu.
6: Shekarar bana dai an yi ta bisa kan zaman lahiya da zamantakewa tsakanin al'ummomi, wanda Niger da kanta tana bukata. Da yawa na waye ma makiyaya kanuwa da manoma da kuma al'ummomi daban-daban, tunda an samu halartar sarakai na gargajiya da malamai da kuma matasa wanda suka hito duka sassan Niger suka halarta a nan wurin, da kungiyoyi na makiyaya dukansu sun sa hannu wajen waye ma mutane kanuwa saboda zaman lahiya da zamantakewa.
0: Muhammad Nur Zodi kenan, daya daga cikin masu tsara wannan biki da ake kira Kirsali a jamhuriyar Niger. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na Radio France International. Shugaba Abdul Fattah al-Sisi na Masar ya buƙaci hawa teburin tattaunawa don sulhunta rikicin Habasha maimakon tunkarar matsalar ta fuskar yaƙi. Yana mai cewa ta haka ne kawai za a warware matsalar wadda ake fargabar ta iya fantsama zuwa ƙasashen makwabta. Kabir Muhammad Dan Bauchi na ɗauke da ƙarin bayani.
7: Shugaba al-Sisi, wanda ya karbi bakuncin taron tsakiyar shekara na kungiyar tarayyar Afirka da ya gudana jiya Lahadi a birnin Alamein na gabar tekun Mediterranean, taron da ya taɓo matsaloli da suka dabaibaye nahiyar ta Afirka, ko da yake ya fi mayar da hankali kan yakin da ke faruwa yanzu haka a Habasha tsakanin dakarun gwamnati da mayakan 'yan tawayen Tigray na TPLF. Al-Sisi ya yi amfani da damar wajen ganawa ta musamman da takwarorinsa na ƙasashen Eritrea da Somalia da kuma Sudan, waɗanda dukkaninsu ke zaman doya da manja da Habasha, inda suka tattauna kan yadda za su tunkari matsalar yankin na makwabciyarsu. A jawabinsa gaban taron, mai masaukin bakin Al-Sisi ya bayyana rashin amincewa kan shishigi da ƙasashen Afirka ke fuskanta daga manyan ƙasashe kan lamuransu na cikin gida, wanda ya ce san ba abin lamunta ba ne. A cewar Abdul Fattah al-Sisi, alaka walau tsakanin kasashen nahiyar ko kuma tsakanin su da na wajen nahiyar dole ta kasance bisa mutuntawa da fahimtar juna maimakon barazana ko kutse ko kuma zargin juna.
0: Fitaccen marubucin na kasar Senegal Sheikh Hamidu Keir Kani ya rasu yana da shekara 98. Hukumomi a Senegal sun tabbatar da cewa tsohon ministan kuma rubucin ya rasu ne a ranar Asabar a birnin Dakar. An fi saninsa da shahararren littafinsa na shekarar 1961 mai suna L'Aventure Ambiguë, wanda ke bayyana rikicin al'adu tsakanin Afirka da Turai. Shugaban Senegal Bassirou Diomaye Faye ya bayyana mutuwarsa a matsayin babban rashi ga daukacin nahiyar Afirka. An tafi zagaye na biyu a zaben shugaban ƙasa a Brazil, inda ake fafatawa tsakanin shugaba mai ci Luiz Inácio Lula da Silva da jagoran masu tsatsauran ra'ayi Santa Flavio Bolsonaro. Hauwa Hallu Gungwazo ta haɗa mana rahoto a kai.
8: Hukumar zaben Brazil ta tabbatar a Lahadin nan cewar 'yan takarar guda biyu za su tafi zagaye na biyu a zaben shugaban kasar a ranar 25 ga watan Oktoba, bayan sun gaza samun ƙuri'un rinjaye da ake bukata mutum ya samu kafin ya yi nasara. Bolsonaro ne ke da rinjaye a zagayen farko na zaben shugaban kasar, inda ya samu ƙuri'u miliyan 55,800, yayin da Lula ke da ƙuri'u miliyan 53,200. Lula, mai shekaru 80, na neman wa'adi na hudu na mulkin kasar da bai yi sa jira ba bayan shafi fiye da shekaru 50 yana taka rawa a siyasar Brazil. Shi kuwa Bolsonaro, da ke da shekaru 45, shi ne babban dan tsohon shugaban kasar Brazil Jair Bolsonaro, kuma yana fafutukar maido da tafiyar siyasar mahaifinsa ta masu tsatsauran ra'ayi zuwa ga mulkin kasar. Zaben ya zo wa kasar ta Latin America cikin wani yanayi na matsalolin tashi-tashin hankula da tsadar rayuwa a daidai lokacin da kasar ke fuskantar zaman dangantaka tsakanin ta da Amerika.
0: Thank you. To labaran kenan a halin yanzu. To lokacin labarin wasanni ga kuma Hauwa ta dawo. Barka da zuwa Hauwa.
8: To Michael, barka da wannan lokaci. Raunin da dan wasan gaba na Manchester City dan asalin kasar Norway Erling Haaland yayi ya jifa fargaba kan makuwa to makomar kungiyar gabanin wasan da za su fafata da Liverpool. To wannan ya biyo bayan tafiya da kyar da aka hangi Haaland nayi yayin wasannin Nations League da Norway ta yi nasara akan Portugal da Chibi da daya. Rahotanni sun ce an cire Haaland a wasan a mintuna na 67 inda aka mai gurbin sa da Jordan Strandlazen ko da yake har yanzu ba a tabbatar da halin da Haaland din yake ciki ba ko kuma irin raunin da ya samu. To wannan kuma baya ya zo ne a lokaci mai matakar muhimmanci ga City saboda wasan da za su fafata da Liverpool a ranar Lahadi mai zuwa.
0: Gaskiya babban wasa ne wannan mai zafi
8: ba. Sai kuwa to captain din tawagar wasan ɗan wasan Croatia Luka Modric ya ce ya ji kunya matuƙa da irin rawar da tawagar ta taka a wasannin Nations League da suka buga da England a ranar Asabar inda ta yi musu ruwan kwallaye ɗai-ɗai-ɗai Michael har guda 7.
0: Sai ka ce kwallon kwando?
8: Wallahi ɗan wasan tsakiyar na AC Milan kuma tsohon ɗan wasan Real Madrid ya ce rabon da ya ji irin wannan takaici tun shekaru 20 da suka gabata da ya wato
0: fara
8: kwallo da wannan kungiya. To ka san sannan kuma Modric in ya ce ji yayi kamar irin ababu ƴan wasa 4 zuwa 5 a cikin tawagar saboda tsabar rashin tabuka abin a zuwa gani.
0: Watan kamar Croatia na wasa da mutane 6 su kuma Ingila na wasa
8: suna
0: da 11.
8: Lallai akwai matsala. Ya ce wannan ba wani kalamai da za a faɗa da za a boye wannan ragon azanci da ƴan wasan suka nuna. To hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA ta kakaba takunkumai kan kungiyar kwallon kafa ta Kasina United kan gazawar ta na bin umarnin biyan tara a wani rikici tsakanin ta da tsohon mai horaswa Tony Bulls. An umarci kungiyar ta biya Bulls naira miliyan 28 a matsayin tara ko diya saba ka'idar da ta yi wajen soke contracting sa sannan kuma ta biya tare dala 5,000 ga FIFA saboda kin bin umarnin ta na hukuncin farko da ta yi. United ta samu wannan sabon umarni ta hannun hukumar kwallon kafar Nigeria NFF cikin wata wasiƙa mai kwanan watan 2 ga Oktoba kuma FIFA ta baiwa kungiyar kwanaki 15 ta biya kudaden tare da mika mata shaidar biyan. To idan har United ta gaza bin umarnin FIFA za ta iya fuskantar ƙarin takunkumai da haramcin rijistar sabbin ƴan wasa.
0: To kaga an samu matsala a haka.
8: Da kuma yuwar rage mata maki. To rikicin ya biyo bayan soke contracting Bulls na United ta shekarar 2023 lambarin da ya sanya mai horaswar fa ya ruga kotu ya ce a kwato masa hakkinsa.
0: To kinga abinda da dama ba sa yi kenan a league din Najeriya. Ƴan wasa da dama ana cutar su amma haka za su tafi babu wani mataki. To kinga ya kamata yanzu su ma su koyi darasi a nan idan an take musu hakki su je wannan kotu ta CAS domin a biya musu bukatunsu.
8: So sai tuhumar mai horas da tawagar ƴan wasan Portugal George Jesus ya ce kofa a buɗe take ga Cristiano dan ya dawo takale da tawagar wato ƴan wasan na Portugal bayan sabanin da aka samu.
0: Ana da sasantawa kenan.
8: Haka.
0: To mun gode kwarai da gaskiya.
8: To madalla. RFI.
0: To sai kuma taskar siyasar Najeriya.
9: Masauraro barkanmu da wannan safiya ga wasu daga cikin labaran siyasa da ke daukar hankali a tarayyar Najeriya. Jami'an 'yan sanda a jihar Kano sun kama wasu mutane 5 bisa zargin su da lalata alluna da kuma hotunan tallan shugaban Najeriya Bola Tinubu da gwamnan jihar Abba Kabir Yusuf da wasu 'yan siyasa. Kwamishinan 'yan sanda na jihar Ibrahim Adamu Bakorin ya faɗi haka a lokacin da yake amsa tambayoyin 'yan jarida kan matakan tsaro da hukumomi ke ɗauka a jihar dangane da batun da ya shafi hawan dawaki. Ya ce kamun ya biyo bayan bincike da suka yi bayan lalata kayayyaki da ya biyo bayan hawan dawaki a jihar. Tuni aka mika waɗanda ake zargin zuwa kotu a cewar sa. A baya bayanan dai ana samun korafe-korafe daga 'yan siyasa kan yanda ake kaiwa allunan talla da suke makalawa hari ko ma hana su damar sanya allunan talla a sassan Najeriya daidai lokacin da yakin neman zaben 2027 ya fara daukar dumi. Dangane da wannan ta'ada na tambayi Comrade Hamisu Kofar Na'isa, daraktan kungiyar SETSAC da ke rajin tabbatar da demokradiyya a Najeriya.
10: Lalata allunan talla na wasu 'yan takara, idan baka kaunar wadan takara ka bari kai amfani da katin ka na zabe ka canja ko kuma ka zabi wani ba shi ba, amma babu inda aka ce dan baka son wadan takara a siyasa ko dan kana da wani yanci da wani albarkacin baki na kokokacin mutuncin mutum ko ka masa kage ko ka lalata allunan sa ko kuma ita kanta gwamnati amfani da karfin iko ta take ɗan adawa ta hana su tallata ɗan takarun su ko ta hana su yin maganar rufin labarai ce yasa gaskiya a yanzu abubuwan suke faruwa a tarayyar Najeriya da abin da faru a jihar Kano na kama wasu suka wato lalata allunan tallan Tinubu ba daidai bane abin da suka yi sannan abin da yake faru a jihar Maiduguri na hana ɗan adawa yin talla da ko abin da yake faru a jihar Gombe da sassan tarayyar Najeriya duk wannan abubuwa ne da muke Allah wadai gari akan su
9: kuma da Hamisu kofar na isa kenan Anan kuma hukumar zaben Najeriya INEC ta bayyana cewa sama da matasa miliyan 9,300 ne suka yi rijista ta zabe domin fara kada kuri'a a rayuwarsu yayin da ake ci gaba da tunkarar zaben 2027 hukumar ta ce wannan adadi ya nuna yadda matasa ke kara daukar batun kada kuri'a da muhimmanci shugaban hukumar Professor Josh Amopitan San ne ya tabbatar da wannan alƙalama a Abuja a wani taro da hukumar ta shirya domin duba rawar da matasan ke takawa a sha'anin siyasa shugaban da ya samu wakilcin commissioner a hukumar ya jaddada muhimmancin matasa su shiga a dama da su a tsarin demokradiyya dan takarar gwamnatin jihar Ogun Solomon Adeola ya ce jihar sa za ta tattara kuri'u da suka kai miliyan 2 daga masu rijista sama da miliyan 3 a jihar domin kadawa shugaban Najeriya Bola Tinubu na jam'iyyar APC a zaben 2027 Adeola ya faɗi hakan a yayin kaddamar da tafiyar City Boy da ke rajin ganin cewa an zabi shugaba Tinubu a shekarar ta 2027 ya ce wannan goyen baya da jama'ar jihar Ogun za su baiwa shugaba Tinubu za su yi ne duba da irin ayyuka da ya samar a fadin jihar Solomon ya ce jihar sa ta Ogun ta shiga sauran jihohi da ke da yawan masu kada kuri'a da suka haura miliyan 3 to abin da ya sauka kenan daga labaran siyasar a wannan lokaci
0: to ma da lagida karibu yanzu kuma sai shiru mana gaba
7: taron gwamnonin jihohin arewa maso gabashin Najeriya ya gudana a ƙarshen mako ya buƙaci gwamnatin Bola Ahmed Tinubu da ta gaggauta farfado da aikin binciken man fetur da aka faro tsawon shekaru a yankin kazalika taron ya buƙaci gwamnatin ta mayar da hankali wajen gyara layin dogon da ya hada biranen Port Harcourt Jos Bauchi Gombe zuwa Maiduguri saboda muhimmancin su wajen bunƙasa tattalin arzikin al'ummar yankin za ku iya yin amfani da lambar mu ta WhatsApp alamar ƙari 2347663661 don bayyana ra'ayoyinku a game da wannan taro da ma sauran batutuwa da gwamnonin suka tattauna a kai kamar dai yadda za ku iya barin sakonninku a shafinmu na Facebook sai mun ji daga gare ku
0: to yanzu ne za mu shirinmu na gaba
8: Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci sannan mu da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jarici daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI sunana Azima Bashir Aminu Shirin lafiya jarici bisa al'ada kan tabo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalubo kalubalen da fannin na lafiya ke fuskanta a wani yunkuri na wayar da kan jama'a ko kuma jan hankalin mahukunta don samar da gyara A wannan makon shirin yayi duba kan cutar diphtheria ko kuma mashaƙo cutar da a baya-bayan nan ake yawan ganin barkewar annobarta a wasu sassa na jihohin Najeriya wanda kuma ke kisan dimbin mutane baya ga kwantar da dama a asibitoci inda wasu alƙalma ke cewa daga watan Janairu zuwa Agustan shekarar nan mutane 16,997 suka kamu da cutar a sassan kasar masana sun yi ittifakin cewar cutar ta mashaƙo ko kuma diphtheria ta fi shafar yaran da ba a yi wa rigakafin cutuka ba musamman yan shekara 1 zuwa 14 kureke a wasu lokutan ta kan kama hatta waɗanda aka yi wa rigakafin ganin yadda cutar ke ta'azzara musamman a arewacin Najeriya da kuma duhun kan da jama'a ke da shi wajen tunkarar ta ya sanya miji daga kwararre Professor Isa Abubakar na asibitin koyarwar Malam Aminu Kano wanda ya fara da shimfiɗa kan cutar da ma yadda take yaduwa daga mutum zuwa mutum
11: cutar mashako cuta ce da kwayar cuta wacce ake yi wa lakabi da Cyanobacterium diphtheriae take addasawa kuma tana afkuwa ne yayin da mutum ya shaki numfashi na wanda yake da dauke da wannan cutar ko wancan din yayi tari ko atishawa ko kuma yayi ihu ya zama yawun bakin sa ya dan fito har ya fada cikin bakin wanda yake da lafiya ko kuma dai idan suna cuɗanya da juna taba jiki ma dan wani lokacin tana fitowa ta haifar da ƙurarren ji to duk ana iya daukan wannan cuta ta mashako daga wannan waɗannan hanyoyi
8: ƙwararru a fannin na lafiya sun ce ƙwayar cutar ta diphtheria kan yi kwanaki a jikin mutum gabanin ta bayyana wannan ya sanya buƙatar taka tsantsan da kaucewa mu'amala ko kuma shiga cikin waɗanda ke da cutar gudiki farfesa Isa Abubakar ya ce akwai wasu alamomi da za su iya bayyana a zahiri
11: tana bayyana ne bayan kaman kwana 2 zuwa 4 ko dan fiye da haka sai mutum ya zama na shi ma yana samun wuyan numfashi yana jin ciwon makogoran shi yana shan wahala wajen hadiyar abinci ko ruwa ko na abin sha duk irin waɗannan sukan fara har wuyan numfashin nan yana iya tsananta ya jawo mutum ya rasu ma saboda rashin numfashi to sai kuma an ga alamun ta a sauri a kai mutum asibiti domin a yi mishi magani akwai magunguna da ake yi a asibiti a warkar da mutum akwai kuma wanda za a babba da shawarwari domin a kare sauran mutane daga kamuwa da ita wannan cuta
8: Jihar Kano na sahun jihohin da suke ganin annobar wannan cuta lamarin da ya sanya daukar tsauraran matakai ciki ko har da killace dimbin masu fama da ita galiban su kananan yara musamman bayan jita-jitar watan Agustan da ya gabata dake nuna cewa yara fiye da 50 sun mutu a dan kankanin lokaci sanadiyar cutar ta diphtheria Aliyu Umar wani mahaifi da ɗansa ya kamu da cutar ta mashako ya ji hankali kan yadda za a baiwa yara kariya kudu yake ya koka da matakan ake dauka na killace yaran tare da hana ahalin su to zadi da su
12: to abinda ba abinda zamu iya cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda abinda yake faruwa ma tun a gida ka riga ka cin ka cafuɗa da shi tunda sannan baka gane me yake faruwa ba to cewa wai in ba ka je duniya ba asibiti gurin shi ko ba ka je ka kula da shi ba wannan kawai dai wani abu ne daban saboda kai ne a hakuma da ka je ka kula da yaran kawai tun a gida ma har ga ka cakuɗa da shi ya kamata mu kusanta su duba su ga me mafita me mai yiwuwa to ai ina kwanciya ai ba za ka iya bacci ba ba wani kwanciya hankali saboda baka san me yake ciki ba kuma baka kusa da shi amma in kana gani kaga hankalinka zai fi kwanciya a takaice to a takaice ne ya kamata a ringa kulawa da yanzu da zarar an ji wani sign na mura kowa ya kamata a gaggauta zuwa asibiti domin a tabbatar da me yake faruwa kuma sannan a ringa kulawa sosai da sosai da alamun mutane su kula da yanayin zamantakewar su tsakanin al'umma game da wannan rashin lafiya ko in ce iftila'i da Allah
8: Duk da yake wasu na adawa da matakin mahukunta na hana zuwa dubiyar masu lalurar ta diphtheria amma matashi Abdulsamad Shehu da ya kamu da cutar bayan zuwa dubiya ya bayyana da na sanin haka a bayanin da ya yi mana kan yadda ya yaki cutar
13: wallahi wani abokin mu ne ba shi da lafiya to ba mu san mashako yakewa sai muka je dubiya daga dubiyan nan na dawo sai na ji wuya na neman zafi daga zafi kwana daya ka kwana biyu sai wani farin abu ya fito min a wuya sai a lokacin naje asibitin Muttala da naje asibitin Muttala sai aka rubuta min magani tace min idan abin haka bai warke ba washe gari naje asibitin Zana washe gari ko tayi na gare abin da yaka da ya dame ni ko bacci ba na iya muka je asibitin Zana suka rubuta min magani da zaka ji dai yaka wuyanka yana yi ma kaikayi sai ka dan ji abu kamar ya tsaye ma a wajen a wuya in ka ji abu kamar ya tsaye ma a wuya in ka di ya wuya ka ji kamar dai abu haka ya tsaye ma a wuya haka za ka ji sannan bacci ma gaskiya ba lalle ka dinga yi za ka ji jikinka ya mutu sosai
14: a wani irin matakai suka dora
13: gaskiya dai a lokacin sun bani kulawa sosai don sun ce duk bayan minti biyu ne na dinga kuskure ruwan dumi da gishiri a lokacin
14: an yanke shi ne ko kuma ya aka yi
13: A ni ba a yanke min ba. Aka dai ina yi bai fi kwana biyu ne ina yi ba cikin ikon Allah sai ya faɗi da kansa.
8: Ta mun koma ga ƙwararren namu Farfesa Isa Abubakar wanda yana nana ta cewa babbar hanyar yaƙi ko kuma baiwa kai kariya daga cutar ita ce rigakafi walau ga yara ko ga waɗanda suka manyanta.
11: Wannan cuta yadda ake kare kai na farko dai shine allurar rigakafi wacce ake yi musamman an haifi yara ana kai su akai akai idan suka kai mako 6 da mako 10 da kuma mako 14 ana kai su ayi alluran nan tare da sauran allurai na rigakafi to in aka kai yaro ya samu waɗannan cutar in Allah ya yarda ana kare yara daga kanta haka zalika idan mutun yayi manyanta aka samu musamman kaman annoba irin yadda muke fuskanta yanzu za a iya sake wannan rigakafin a sabunta ta domin a karfafa garkuwar jiki to sai kuma tsafta wato kaman su wankin hannu in ana yi akai akai wanda zai yi tari ko atishawa ya zama ne ya rufe hancin shi da bakin shi da gwiwar hannunsa ko kuma in ya taba da hannunsa tafin hannu to maza zai wanke haka zalika ba a san a rika amfani da su cokula da tawul da sauran abubuwa da ake amfani da su na wajen cin abinci ko sha a rika wato mutane su rika amfani da na juna to ta haka mai cuta zai iya yadawa wanda ba shi da cutar nan ba tare da ya sani ba
8: Aisha Kamalu wata uwa ce da ɗanta ya kamu da cutar ta diphtheria zantawarta da wakiliyar mu Aisha Shehu Kabara ta ja hankali ga iyaye game da matakan da ya kamata su dauka da zarar yaran su sun kamu da cutar dan kaucewa yada ta ga saura
15: ko da ma a ce ba a gida bane ba idan asibiti ka je idan mutum yana da irin wannan lahuwa aka yinki ce shi saboda yawan al'umma irin wannan abubuwan suke samu to yanzu kamar a ce a gida mutum ɗaya yana fama da irin wannan ciwon ya kamata ka killace shi in so samu ne ma inda wadatar waje ya kamata a bashi daki daban nasa sannan da abubuwan da zai na amfani da shi kamar kofin da zai amfani da shi cokali plate din da zai ci abinci ya kamata duk a killace masa shi saboda shi irin wannan cuta ana daukan shi ne kuma ba zai yi kaga shi yaduwa take yi ko a cikin gida ba zai yi a ce idan ɗaya ya kamu da shi ya kamata a killace shi guri guda eh gaskiya ni kan ana yawan zuwa dubiya a ce za a zo dubiya to kuma a wannan dubiyar sautari especially ma a dubiyar nan ake samu dan wani zai je dubiya ko asibiti kika je yanzu zaki ga ba a barin zuwa dubiya
16: kin zuwa wajen uwan zamai da ake yi ya kika kalli al'amarin akan kan mutane da suke wannan
15: to ni ma dai nayi tunanin wannan sai ake cewa ai su uwan zamai idan sun yi wannan su da yake kin san abin shi fitowa yake yi tsoho yake yi yake fitowa su kuma sukan yi kokarin cewa za su yanke wa mutum shi kuma kin ga maganin asibiti idan an baka shi motsewa yake yi zai motse ne ko ya narke ko kuma ya fadi kuma idan an yanke wasu yakan zama musu da karar kwana sai shi ga mutum bai tashi ba
8: Cutar ta diphtheria wadda aka faro ganin ɓullar ta a Najeriya cikin shekarar 2011 kodayake yake sai a watan Mayun shekarar 2022 ne aka ga ta'assarar ta inda ta kashe mutane da dama alƙalima na nuni da cewa jihohin Kano da Katsina da Filato da Kaduna baya ga Bauchi da Borno sai kuma Sokoto ne kan gaba wajen yawan samun masu kamuwa da ita ko kuma ɓarkewar annobar ta To madalla da haka ne kuma shirin na lafiya jari ci ke da sa'aya a wannan mako. A madadin ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI kana wakiliyar Aisha Shehu Kabara Azima Bashir Aminu ke fatan Allah ya kara mana lafiya.
0: Kamar da lagaida Azima bari mu shakata da wannan.
17: Gaba ana labarin Radio France sashen Hausa. Sannan a yammaci ana zancen Radio France sashen Hausa. Wajen kusun da na je su ma na ji duk ana zancen Radio France sashen Hausa.

0: ce masu yi wa ƙasa hidima a ta NYSC a Imo yayin da hukumomi suka tashi haikan domin ganin an ceto su. Tun dai babban sufeto janar na 'yan sandan ƙasar ya aika da mataimakinsa jihar domin kula da aikin kubutar da waɗanda aka sacen. To sai dai wani abu da ya sa masana tsaro tsokaci shine yadda ake ɗaukar matakan gaggawa yayin da aka samu irin waɗannan matsaloli a kudancin Najeriya sabanin yadda ake gani a arewacin ƙasar. Captain Abdullahi Bakoji mai ritaya ya ce muddin arewacin Najeriya na son ganin irin waɗannan matakai, dole ne gwamnoni da sarakunan gargajiyan yankin suna tunkarar shugaban ƙasar idan irin waɗannan matsaloli suka taso.
1: Idan suka tashi tsaye, muna da tabbacin shi shugaban ƙasa ba zai ki sauraron su ba, zai saurare su, kuma dole idan suka ba da umarni, don kamar umarni ne za su bayar ko doka cewa lalle suna so a magance wannan al'amari, kuma muna da tabbacin idan suka bayar dole ne ita gwamnatin tarayya ta ɗauki matakin da ya dace, kuma na gaggawa, kuma ta yi abin da ya dace.
2: Idan aka ci gaba da tafiya a haka, ina kake kallon makomar sha'anin tsaro da tunkarar matsalar cikin gaggawa a arewacin Najeriya?
1: Matsalar kullum ƙara da abin nan dagulewa za ta yi, saboda ai har kullum idan har kai baka ka nuna baka san kanka ba, ba za ka iya nemo kwato haƙƙin kanka da haƙƙin al'ummarka ba. To fa kullum ka sani maimakon a ci gaba ne to baya za a ci.
0: Captain Abdullahi Bakoji kenan. A garin Ngal da ke jihar Agadez a jamhuriyar Nijar, an buɗe bikin shekara-shekara da ke haɗa makiyaya daga sassa daban-daban na ƙasar, inda mahukunta ke amfani da irin wannan haɗuwa domin yi wa dubban dabbobi alluran rigakafi da ya yi wanda kuma baiwa makiyaya horo game da sana'ar kiwo da dai sauransu. Muhammad Nur Zodi, ɗaya daga cikin masu tsara wannan biki da ake kira Kirsali, ya yi ƙarin bayani a kai.
3: Kirsali dai ita ce dai babbar sallah ta makiyaya, inda yawancin makiyayan suke gangarawa can arewacin Nijar wajen lasar gishiri. To muhimmancin shi na farko dai shine wannan lasar gishirin da bisa shi za su zo su yi har ƙarshen damana. Akwai kuma ciyawa iri-iri wanda suke hitowa cikin wannan yanki, inda kuma ba a noma zai zamanto makiyaya su samu hili har wajen wata uku suna kiwon bisashen nasu.
4: Shekarar bana dai an yi ta bisa kan zaman lahiya da zamantakewa tsakanin al'ummomi wanda Nijar da kanta tana bukata. Da yawa na waye ma makiyaya kanuwa da manoma da kuma al'ummomi daban-daban, tunda an samu halartar sarakai na gargajiya da malamai da kuma matasa wanda suka hito duka sassan Nijar suka halarta a nan wurin, da kungiyoyi na makiyaya dukansu sun sa hannu wajen waye ma mutane kanuwa saboda zaman lahiya da zamantakewa.
0: Muhammad Nur Zodi kenan, daya daga cikin masu tsara wannan biki da ake kira Kirsali a jamhuriyar Nijar. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na Radio France International. Shugaba Abdul Fattah al-Sisi na Masar ya buƙaci hawa teburin tattaunawa don sulhun rikicin Habasha maimakon tunkarar matsalar ta fuskar yaƙi. Yana mai cewa ta haka ne kawai za a warware matsalar wadda ake fargabar ta iya fantsama zuwa ƙasashen makwabta. Kabir Muhammad Dan Bauchi na ɗauke da ƙarin bayani.
5: Shugaba al-Sisi, wanda ya karbi bakuncin taron tsakiyar shekara na ƙungiyar tarayyar Afirka da ya gudana jiya Lahadi a birnin Al-Amin na gabar tekun Mediterranean, taron da ya taɓo matsaloli da suka dabaibaye nahiyar ta Afirka, ko da yake ya fi mayar da hankali kan yakin da ke faruwa yanzu haka a Habasha tsakanin dakarun gwamnati da mayakan 'yan tawayen Tigray na TPLF. Al-Sisi ya yi amfani da damar wajen ganawa ta musamman da takwarorinsa na ƙasashen Eritrea da Somalia da kuma Sudan, waɗanda dukkaninsu ke zaman doya da manja da Habasha, inda suka tattauna kan yadda za su tunkari matsalar yankin na makwabciyarsu. A jawabinsa gaban taron, mai masaukin bakin Al-Sisi ya bayyana rashin amincewa kan shishigi da ƙasashen Afirka ke fuskanta daga manyan ƙasashe kan lamuransu na cikin gida, wanda ya ce san ba abin lamunta ba ne. A cewar Abdul Fattah al-Sisi, alaƙa walau tsakanin ƙasashen nahiyar ko kuma tsakaninsu da na wajen nahiyar dole ta kasance bisa mutuntawa da fahimtar juna maimakon barazana ko kutse ko kuma zargin juna.
0: Fitaccen marubucin na ƙasar Senegal Sheikh Hamidou Keir Kane ya rasu yana da ɗan shekara 98. Hukumomi a Senegal sun tabbatar da cewa tsohon ministan kuma rubucin ya rasu ne a ranar Asabar a birnin Dakar. An fi sanin sa da shahararren littafin sa na shekarar 1961 mai suna L'Aventure Ambigue, wanda

0: ya bayyana ya rikicin al'adu tsakanin Afirka da Turai. Shugaban Senegal Basiru Diomaye Faye ya bayyana mutuwarsa a matsayin babban rashi ga daukacin nahiyar Afirka. An tafi zagaye na biyu a zaben shugaban ƙasa a Brazil, inda ake fafatawa tsakanin shugaba mai ci Luis Inácio Lula da Silva da jagoran masu tsatsauran ra'ayi Santa Flavio Bolsonaro. Hauwa Hallur Gwangwazo ta haɗa mana rahoto a kai.
1: Hukumar zaben Brazil ta tabbatar Alhadin nan cewar ƴan takarar guda biyu za su tafi zagaye na biyu a zaben shugaban ƙasar a ranar 25 ga watan Oktoba, bayan sun gaza samun ƙuri'un rinjaye da ake bukata mutum ya samu kafin ya yi nasara. Bolsonaro ne ke da rinjaye a zagayen farko na zaben shugaban ƙasar, inda ya samu ƙuri'u miliyan 55,800, yayin da Lula ke da ƙuri'u miliyan 53,200. Lula mai shekaru 80 na neman wa'adi na hudu na mulkin ƙasar da bai yi sa a jira ba, bayan shafi fiye da shekaru 50 yana taka rawa a siyasar Brazil. Shi kuwa Bolsonaro da ke da shekaru 45 shi ne babban dan tsohon shugaban kasar Brazil Jair Bolsonaro, kuma yana fafutukar maido da tafiyar siyasar mahaifinsa ta masu tsatsauran ra'ayi zuwa ga mulkin kasar. Zaben ya zo kasar ta Latin America cikin wani yanayi na matsalolin tashi-tashin hankula da tsadar rayuwa a daidai lokacin da kasar ke fuskantar zaman dangantaka tsakanin ta da Amerika.
0: To labaran kenan a halin yanzu. To lokacin labarin wasanni ga kuma Hauwa ta dawo. Barka da zuwa Hauwa.
1: To Michael, barka da wannan lokaci. Raunin da dan wasan gaba na Manchester City dan asalin kasar Norway Erling Haaland ya jefa fargaba kan makomar kungiyar gabanin wasan da zasu fafata da Liverpool. To wannan ya biyo bayan tafiya da kyar da aka hangi Haaland na yi yayin wasannin Nations League da Norway ta yi nasara akan Portugal da Chibi da 1. Rahotanni sun ce an cire Haaland a wasan a mintuna na 67 inda aka mai gurbinsa da Jordan Strand-Larsen, ko da yake har yanzu ba a tabbatar da halin da Haaland yake ciki ba ko kuma irin raunin da ya samu. To wannan kuma baya ya zo ne a lokaci mai matukar mahimmanci ga City saboda wasan da za su fafata da Liverpool a ranar Lahadi mai zuwa.
0: Gaskiya babban wasa ne wannan, mai zafi.
1: Sai kuwa to captain din tawagar wasan ƴan wasan Croatia Luka Modric ya ce ya ji kunya matuka da irin rawar da tawagar ta taka a wasannin Nations League da suka buga da Ingila a ranar Asabar, inda ta yi musu ruwan kwallaye ɗai-ɗai-ɗai Michael har guda 7.
0: Sai ka ce kwallon kwando?
1: Wallahi ɗan wasan tsakiyar na AC Milan kuma tsohon ɗan wasan Real Madrid ya ce rabon da ya ji irin wannan takaici tun shekaru 20 da suka gabata da ya wato fara kwallo da wannan kungiya. To kasan sannan kuma Modric in ya ce ji yayi kamar irin babu ƴan wasa 4-5 a cikin tawagar saboda tsabar rashin tabuka abin a zuwa gani.
0: Watan kamar Croatia na wasa da mutane 6, su kuma Ingila na wasa
1: da 11.
0: Lallai akwai matsala.
1: Ya ce wannan ba wani kalamai da za a faɗa da za a ɓoye wannan ragon azanci da ƴan wasan suka nuna. To hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya FIFA ta kakaba takunkumai kan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasa na United kan gazawarta na bin umarnin biyan tara a wani rikici tsakaninta da tsohon mai horaswa Tony Bulus. An umarci kungiyar ta biya Bulus naira miliyan 28 a matsayin tara ko diya saba ka'idar da ta yi wajen soke kwantraginsa, sannan kuma ta biya tare dala 5,000 ga FIFA saboda kin bin umarninta na hukuncin farko da ta yi. United ta samu wannan sabon umarni ta hannun hukumar kwallon kafar Nigeria NFF cikin wata wasiƙa mai kwanan watan 2 ga Oktoba, kuma FIFA ta baiwa kungiyar kwanaki 15 ta biya kuɗaɗen tare da mika mata shaidar biyan. To idan har United ta gaza bin umarnin FIFA za ta iya fuskantar ƙarin takunkumai da haramcin rijistar sabbin ƴan wasa.
0: To kaga an samu matsala a haka.
1: Da kuma yuwar rage mata maki. To rikicin ya biyo bayan soke kwantragin Bulls na United ta yi a shekarar 2023, lamarin da ya sanya mai horaswar fa ya ruga kotu ya ce a kwato masa haƙƙinsa.
0: To kinga abinda da dama ba sa yi kenan a league din Najeriya. Ƴan wasa da dama ana cutar su, amma haka za su tafi babu wani mataki. To kinga ya kamata yanzu su ma su koyi darasi a nan, idan an take musu haƙƙi su je wannan kotu ta CAS domin a biya musu buƙatunsu.
1: Sosai. To mai horas da tawagar ƴan wasan Portugal George Jesus ya ce kofa a buɗe take ga Cristiano don ya dawo taka leda a tawagar wato ƴan wasan na Portugal bayan sabanin da aka samu.
0: Ana da sasantawa kenan.
1: Haka.
0: To mun gode kwarai da gaskiya.
1: To madalla. RFI.
0: To sai kuma taskar siyasar Najeriya.
2: Masu sauraro barkanmu da wannan safiya ga wasu daga cikin labaran siyasa da ke daukar hankali a tarayyar Najeriya. Jami'an 'yan sanda a jihar Kano sun kama wasu mutane biyar bisa zargin su da lalata alluna da kuma hotunan tallan shugaban Najeriya Bola Tinubu da gwamnan jihar Abba Kabir Yusuf da wasu 'yan siyasa. Kwamishinan 'yan sanda na jihar Ibrahim Adamu Bakori ne ya faɗi haka a lokacin da yake amsa tambayoyin 'yan jarida kan matakan tsaro da hukumomi ke ɗauka a jihar dangane da batun da ya shafi hawan dawaki. Ya ce kamun ya biyo bayan bincike da suka yi bayan lalata kayayyaki da ya biyo bayan hawan dawaki a jihar. Tuni aka mika waɗanda ake zargin zuwa kotu a cewar sa. A baya-bayan nan dai ana samun korafe-korafe daga 'yan siyasa kan yanda ake kaiwa allanan talla da suke makalawa hari ko ma hana su damar sanya allanan talla a sassan Najeriya daidai lokacin da yakin neman zaben 2027 ya fara daukar dumi. Dangane da wannan ta'ada, na tambayi Comrade Hamisu Kofar Na'isa, daraktan kungiyar SETSAC da ke rajin tabbatar da demokradiyya a Najeriya.
3: Lalata allunan talla na wasu 'yan takara idan baka kaunar wadan takara ka bari ka yi amfani da katin ka na zabe ka canja ko kuma ka zabi wani bashi ba amma babu inda aka ce dan baka son wadan takara a siyasa ko dan kana da wani yanci da wani albarkacin baki na kokokacin mutuncin mutum ko ka masa tsage ko ka lalata allunan sa ko kuma ita kanta gwamnati amfani da karfin iko ta take 'yan adawa ta hana su tallata 'yan takarun su ko ta hana su yin maganar rafa'a labarai ce yasa gaskiya a yanzu abubuwan suke faruwa a tarayyar Najeriya da abin da ya faru a jihar Kano na kama wasu da suka wato lalata allunan tallan Tinubu ba daidai bane abin da suka yi sannan abin da yake faruwa a jihar Maiduguri na hana 'yan adawa yin talla da ko abin da yake faruwa a jihar Gombe da wasu sassan tarayyar Najeriya duk wannan abubuwa ne da muke Allah wadai gari a kansu.
2: Kamar da Hamisu Kofar Na'isa kenan. Anan kuma hukumar zaben Najeriya INEC ta bayyana cewa sama da matasa miliyan 9,300 ne suka yi rijista ta zabe domin fara kada kuri'a a rayuwarsu yayin da ake ci gaba da tunkarar zaben 2027. Hukumar ta ce wannan adadi ya nuna yadda matasa ke kara daukar batun kada kuri'a da muhimmanci. Shugaban hukumar Farfesa Josh Amopitan San ne ya tabbatar da wannan alƙalama a Abuja a wani taro da hukumar ta shirya domin duba rawar da matasan ke takawa a sha'anin siyasa. Shugaban da ya samu wakilcin kwamishina a hukumar ya jaddada muhimmancin matasa su shiga a dama da su a tsarin demokuraɗiyya. Ɗan takarar gwamnan jihar Ogun Solomon Adeola ya ce jiharsa za ta tattara ƙuri'u da suka kai miliyan 2 daga masu rijista sama da miliyan 3 a jihar domin kaɗawa shugaban Najeriya Bola Tinubu na jam'iyyar APC a zaben 2027. Adeola ya faɗi hakan a yayin kaddamar da tafiyar City Boy da ke rajin ganin cewa an zaɓi shugaba Tinubu a shekarar ta 2027. Ya ce wannan goyon baya da jama'ar jihar Ogun za su baiwa shugaba Tinubu za su yi ne duba da irin ayyuka da ya samar a faɗin jihar. Solomon ya ce jiharsa ta Ogun ta shiga sauran jihohi da ke da yawan masu kaɗa ƙuri'a da suka haura miliyan 3. To abin da ya sauka kenan daga labaran siyasar a wannan lokaci.
0: To ma da lagida karibu yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
4: Taron gwamnonin jihohin Arewa maso gabashin Najeriya ya gudana a ƙarshen mako. Ya buƙaci gwamnatin Bola Ahmed Tinubu da ta gaggauta farfaɗo da aikin binciken man fetur da aka faro tsawon shekaru a yankin. Kazalika taron ya buƙaci gwamnatin ta mayar da hankali wajen gyara layin dogon da ya haɗa biranen Port Harcourt, Jos Bauchi, Gombe zuwa Maiduguri saboda mahimmancin su wajen bunƙasa tattalin arzikin al'ummar yankin. Za ku iya yin amfani da lambar mu ta WhatsApp alamar ƙari 234-6633-6641 don bayyana ra'ayoyinku a game da wannan taro da ma sauran batutuwa da gwamnonin suka tattauna a kai. Kamar dai yadda za ku iya barin sakonninku a shafinmu na Facebook. Sai mun ji daga gare ku.
0: Tun zane za mu shirinmu na gaba.
1: Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci sannan mu da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jarici daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Sunana Azima Bashir Aminu. Shirin lafiya jarici bisa al'ada kan tabo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalubo kalubalen da fannin na lafiya ke fuskanta a wani yunkuri na wayar da kan jama'a ko kuma jan hankalin mahukunta don samar da gyara. A A wannan makon shirin yayi duba kan cutar diphtheria ko kuma mashako, cutar da a baya-bayan nan ake yawan ganin barkewar annobarta a wasu sassa na jihohin Najeriya, wanda kuma ke kisan dimbin mutane baya ga kwantar da dama a asibitoci, inda wasu alƙalma ke cewa daga watan Janairu zuwa Agustan shekarar nan mutane 16,997 suka kamu da cutar a sassan ƙasar. Masana sun yi ittifaƙin cewar cutar ta mashako ko kuma diphtheria ta fi shafar yaran da ba a yi wa rigakafin cutuka ba, musamman 'yan shekara ɗaya zuwa 14, kureke a wasu lokutan da kan kama hatta waɗanda aka yi wa rigakafin. Ganin yadda cutar ke ta'azzara musamman a arewacin Najeriya da kuma duhun kan da jama'a ke da shi wajen tunkararta, ya sanya maji daga ƙwararre Farfesa Isa Abubakar na asibitin koyarwar Malam Aminu Kano, wanda ya fara da shimfiɗa kan cutar da ma yadda take yaduwa daga mutum zuwa mutum.
5: Cutar mashako cuta ce da ƙwayar cuta wacce ake yi wa laƙabi da Cyanobacterium diphtheriae take addasawa, kuma tana afkuwa ne yayin da mutum ya shaki numfashi na wanda yake da ɗauke da wannan cutar. Ko wancan ɗin ya yi tari ko atishawa ko kuma ya yi ihu, ya zama yawun bakinsa ya ɗan fito har ya faɗa cikin bakin wanda yake da lafiya, ko kuma dai idan suna cuɗanya da juna taɓa jiki ma don wani lokacin tana fitowa ta haifar da ƙurarren ji, to duk ana iya ɗaukan wannan cuta ta mashako daga wannan waɗannan hanyoyi.
1: Ƙwararru a fannin na lafiya sun ce ƙwayar cutar ta diphtheria kan yi kwanaki a jikin mutum gabanin ta bayyana, wannan ya sanya buƙatar taka tsantsan da kaucewa mu'amala ko kuma shiga cikin waɗanda ke da cutar. Kudike Farfesa Isa Abubakar ya ce akwai wasu alamomi da za su iya bayyana a zahiri.
5: Tana bayyana ne bayan kaman kwana 2-4 ko ɗan fiye da haka, sai mutum ya zamana shi ma yana samun wuyan numfashi, yana jin ciwon makogoron shi, yana shan wahala wajen haɗiyar abinci ko ruwa ko na abin sha. Duk irin waɗannan sukan fara har wuyan numfashin nan yana iya tsananta ya jawo mutum ya rasu ma saboda rashin numfashi. To sai kuma an ga alamunta a sauri a kai mutum asibiti domin a yi mishi magani. Akwai magunguna da ake yi a asibiti a warkar da mutum, akwai kuma wanda za a babba da shawarwari domin a kare sauran mutane daga kamuwa da ita wannan cuta.
1: Jihar Kano na sahun jihohin da suke ganin annobar wannan cuta, lamarin da ya sanya ɗaukar tsauraran matakai, ciki ko har da killace ɗimbin masu fama da ita galibin su ƙananan yara, musamman bayan jita-jitar watan Agustan da ya gabata da ke nuna cewa yara fiye da 50 sun mutu a ɗan ƙanƙanin lokaci sanadiyyar cutar ta diphtheria. Aliyu Umar, wani mahaifi da ɗansa ya kamu da cutar ta mashako, ya ja hankali kan yadda za a bai wa yara kariya, kuma yake ya koka da matakan da ake ɗauka na killace yaran tare da hana ahalinsu tozadi da su.
6: Wanda ba abin da za mu iya cire inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, saboda abin da yake faruwa tun a gida ka riga ka cin ka cakuɗa da shi tun da sannan baka gane me yake faruwa ba. To cewa wai in ba ka je duniya ba asibiti gurin shi ko ba ka je ka kula da shi ba, wannan kawai dai wani abu ne daban, saboda kai ne a hakuma da ka je ka kula da yaran. Tun a gida ma har ga ka cakuɗa da shi, ya kamata mu kusanta su duba su ga me mafita ne mai yiwuwa. To ina kwanciya rai, ina kwanciya ai ba za ka iya bacci ba, ba wani kwanciya hankali saboda baka san me yake ciki ba kuma baka kusa da shi, amma kana gani kaga hankalin ka zai fi kwanciya a takaice. To a takaice ne ya kamata a ringa kulawa da zarar an ji wani sign na mura kowa, ya kamata a gaggauta zuwa asibiti domin a tabbatar da me yake faruwa, kuma sannan a ringa kulawa sosai da sosai da alamun mutane su ringa kulawa da yanayin zamantakewarsu tsakanin al'umma game da wannan rashin lafiya. Ko in ce iftila'i da Allah ya kawo mana.
1: Duk da yake wasu na adawa da matakin mahukunta na hana zuwa dubiyar masu larurar ta diphtheria, amma matashi Abdulsamad Shehu da ya kamu da cutar bayan zuwa dubiya ya bayyana da na sanin haka a bayanin da ya yi mana kan yadda ya yaki cutar.
7: Wallahi wani abokinmu ne ba shi da lafiya, to ba mu san mashako yake ba, sai muka je dubiya. Daga dubiyan nan na dawo sai na juya na neman zafi, daga zafi kwana ɗaya ka kwana biyu sai wani farin abu ya fito min a wuya. Sai a lokacin naje asibitin Muttala, da naje asibitin Muttala sai aka rubuta min magani, ta ce min idan abin haka bai warke ba washe gari naje asibitin Zana. Washe gari ko tai na ga dai abin da ya ka dai ya dame ni ko bacci ba na iya. Muka je asibitin Zana suka rubuta min magani, da zaka ji dai ya ka wuyanka yana yi ma kaikayi yana ma kai sai ka dan ji abu kamar ya tsaye ma a wajen a wuya. In ka ji abu kamar ya tsaye ma a wuya, in ka di ya wuya zaka ji kamar dai abu haka ya tsaye ma a wuya. Haka zaka ji sannan bacci ma gaskiya ba lalle ka dinga yi. Zaka ji jikinka ya mutu sosai.
8: A wane irin matakai suka dora?
7: Gaskiya dai a lokacin sun bani kulawa sosai, dan sun ce duk bayan minti biyu ne na dinga kuskure ruwan dumi da gishiri a lokacin.
8: An yanke shi ne ko kuma ya aka yi?
7: A ni ba a yanke min ba. Aka dai ina yi bai fi kwana biyu ne ina yi ba cikin ikon Allah sai ya faɗi da kansa.
1: Ta mun koma ga ƙwararren namu Farfesa Isa Abubakar, wanda ya nana ta cewa babbar hanyar yaƙi ko kuma baiwa kai kariya daga cutar ita ce rigakafi, walau ga yara ko ga waɗanda suka manyanta.
5: Wannan cuta yadda ake kare kai, na farko dai shine allurar rigakafi wacce ake yi musamman an haifi yara, ana kai su akai-akai. Idan suka kai mako 6 da mako 10 da kuma mako 14, ana kai su a yi alluran nan tare da sauran allurai na rigakafi. To in aka kai yaro ya samu waɗannan cutar, in Allah ya yarda, ana kare yara daga kanta. Haka zalika idan mutum ya yi manyanta, aka samu musamman kamar annoba irin yadda muke fuskanta yanzu, za a iya sake wannan rigakafin a sabunta ta domin a ƙarfafa garkuwar jiki. To sai kuma tsafta, wato kamar su wankin hannu in ana yi akai-akai, wanda zai yi tari ko atishawa ya zamana ya rufe hancin shi da bakin shi da gwiwar hannunsa, ko kuma in ya taba da hannunsa tafin hannu to maza zai wanke. Haka zalika ba a son a riƙa amfani da su cokula da tawul da sauran abubuwa da ake amfani da su na wajen cin abinci ko sha, a riƙa wato mutane su riƙa amfani da na juna. To ta haka mai cuta zai iya yaɗawa wanda ba shi da cutar nan ba tare da ya sani ba.
1: Aisha Kamalu wata uwa ce da ɗanta ya kamu da cutar ta diphtheria. Zantawarta da wakiliyarmu Aisha Shehu Kabara ta ja hankali ga iyaye game da matakan da ya kamata su ɗauka da zarar yaransu sun kamu da cutar don kaucewa yaɗa ta ga saura.
9: Ko da ma a ce ba a gida ba ne ba, idan asibiti ka je, idan mutum yana da irin wannan laruwa akan killace shi, saboda yawan al'umma irin wannan abubuwan suke samu. To yanzu kamar a ce a gida mutum ɗaya yana fama da irin wannan ciwon, ya kamata ka killace shi in so samu ne ma inda wadatar waje. Ya kamata a bashi ɗaki daban nasa, sannan da abubuwan da zai na amfani da shi, kamar kofin da zai amfani da shi, cokali, plate din da zai ci abinci, ya kamata duk a killace masa shi, saboda shi irin wannan cuta ana ɗaukan shi ne, kuma ba zai yiwu kaga shi yaɗuwa take yi ko a cikin gida. Ba zai yiwu a ce idan ɗaya kamu da shi ya kamata a killace shi guri guda. Gaskiya ni kam ana yawan zuwa dubiya, a ce za a zo dubiya, to kuma a wannan dubiyar sautari especially ma a dubiyar nan ake samu, don wani zai je dubiya ko asibiti kika je, yanzu zaki ga ba a barin zuwa dubiya.
10: Kin zuwa wajen wanzamai da ake yi, ya kika kalli al'amarin akan kan mutane da suke wannan?
9: To ni ma dai na yi tunanin wannan, sai ake cewa ai su wanzamai idan sun yi wannan, su da yake kin san abin shi fitowa yake yi, tsoho yake yi yake fitowa, su kuma sukan yi kokarin cewa za su yanke wa mutum shi kuma kin ga maganin asibiti idan an baka shi motsewa yake yi, zai motse ne ko ya narke ko kuma ya fadi, kuma idan an yanke wasu yakan zama musu da karar kwana, sai kiga mutum bai tashi ba.
1: Cutar ta diphtheria wadda aka faro ganin ɓullarta a Najeriya cikin shekarar 2011, ko da yake sai a watan Mayun shekarar 2022 ne aka ga ta'assararta inda ta kashe mutane da dama. Alƙalima na nuni da cewa jihohin Kano da Katsina da Filato da Kaduna baya ga Bauchi da Borno, sai kuma Sokoto ne kan gaba wajen yawan samun masu kamuwa da ita ko kuma ɓarkewar annobarta. To madalla da haka ne kuma shirin na lafiya jari ci ke da sa'aya a wannan mako. A madadin ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI, kana wakiliyarmu Aisha Shehu Kabara, Azima Bashir Aminu ke fatan Allah ya kara mana lafiya.
0: Kamar da lagaida Azima, bari mu shakata da wannan.
11: Gaba ana labarin rediyon Faransa sashen Hausa. Sannan a yammaci ana zancen yan rediyon Faransa sashen Hausa. wajen gusun da na je su ma na ji du ana zan shai a rediyon Faransa sashen Hausa. Sandan arewaci da na je su ma duk ana zan shai a rediyon Faransa sashen Hausa. A son kware-kware ga aiki daidai rediyon Faransa sashen Hausa.

0: karfe 8 agogon Nigeria, Niger, Kamaru da Chadi, 7 kenan agogon TU da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International aka lalubo kan mitoci 19:22 ga jeren zango.
1: Michael Kudison.
0: Assalamu alaikum masauraro, barkamu da saki saduwa a cikin shirinmu na safiyar watan hantsin Litinin ga kanan labaran duniya. Gwamnatin Arewa maso gabashin Najeriya sun bukaci shugaba Bola Tinubu ya dawo da aikin laliban mai da aka fara a wasu garuruwan yankin. Masar ta bukaci a hoto wurin tattaunawa domin warware rikicin Habasha a maimakon fito na fito. An tafi zagaye na biyu a zaben shugaban kasar Brazil da aka fafata da shugaba mai ci Luiz Inácio Lula da Silva da dan tsohon shugaba mai tsauraran ra'ayi Bolsonaro. To ga labaran kamar yadda suke. Gwamnatin shiyar Arewa maso gabashin Najeriya sun yi kira ga shugaban kasa Bola Tinubu da ya dawo da ayyukan neman man fetur da aka yi watsi da shi a garuruwan Makumeri da Gubiyo da ke jihar Borno. Sannan suka yaba masa kan matakin dawo da aikin hako mai da a Kulmani da ke jihar Gombe. Gwamnonin da ya yi sun cimma wannan matsayar ce lokacin taron kungiyar su karo na 13 da suka gudanar a garin Maiduguri fadar gwamnatin jihar Borno. Ga dai ƙarin bayani da gwamnan jihar Gombe Inuwa Yahaya ya yi kan batun.
2: Bayan wannan zama mun daidaito a kan matsaya ta wani haka. Na farko mun lura da cewa wannan nasarori da aka samu a wannan shekaru guda shida ya gwada ƙarfin ƙungiyarmu, kuma za mu ci gaba da kasancewa kan haka cikin ikon Allah. Amma duk da haka muna son gwamnatin tarayya ta ƙara duba wasu buƙatunmu da muka kai kuka a kai, musamman yadda ayyuka na tonon mai da da aka nuno za a yi kuma suka samu tseko, musamman a yankin Maiduguri da kuma karamar hukumar Gubiyo a nan cikin jihar Borno. Kuma halawo wannan zama na kungiya ya lura da cewa akwai abubuwan da suka shafi makamashi, musamman harka na mutu a tarayyar Najeriya, amma na yankin. Kamar misali, muna la'akari da cewa dam da aka yi na wuta na daɗin koyon yana aiki, ana sa kuma wutarsa a kan ainihin turakan wuta na ƙasa da baki ɗaya.
0: Gwamnan jihar Gombe Inuwa Yahaya kenan. Hukumar yaki da masu tanati da miyagun kwayoyi a Najeriya, watan NDLEA, ta kama haramta duk kwayoyi na sama da naira biliyan 5 a tashoshin jiragen ruwa na Lagos na One da ke Port Harcourt. Haka zalika, jama'an sun kuma kama wani ɗan kasuwa mai suna Philip Tunde a filin jirgin sama na Lagos yayin da yake kokarin fita zuwa Milan ta kasar Italiya da hodar Iblis mai nauyin kilogram 4.8. A cewar kakakin hukumar Femi Baba Femi, an gano kwayoyin ne boye a cikin firji da kuma cikin takalma da jakkuna. Wanda ake zargin ya ce ya sayi kayan ne da kuɗin diya bayan ya samu hatsari a masana'anta a Italiya. A Najeriya, yan bindiga sun nemi kuɗin fansa naira miliyan 950 bayan sace masu yi wa ƙasa hidima ta NYSC a Imo, yayin da hukumomi suka tashi haikan domin ganin an ceto su. Tunde babban sufeto janar na 'yan sandan ƙasar ya aika da mataimakinsa jihar domin kula da aikin kubutar da waɗanda aka sacen. To sai dai wani abu da ya sa masana tsaro tsokaci shine yadda ake ɗaukar matakan gaggawa yayin da aka samu irin waɗannan matsaloli a kudancin Najeriya, sabanin yadda ake gani a arewacin ƙasar. Captain Abdullahi Bakoji Mirta ya ce muddin arewacin Najeriya na son ganin irin waɗannan matakai, dole ne gwamnoni da sarakunan gargajiyan yankin suna tunkarar shugaban ƙasar idan irin waɗannan matsaloli suka taso.
3: Idan suka tashi tsaye, muna da tabbacin shi shugaban ƙasa ba zai ƙi sauraron su ba, zai saurare su. Kuma dole idan suka ba da umarni, don kamar umarni ne za su bayar ko doka cewa lalle-lalle suna so a magance wannan al'amari. Kuma muna da tabbacin idan suka bayar, dole ne ita gwamnatin tarayya ta ɗauki matakin da ya dace, kuma na gaggawa, kuma ta yi abin da ya dace.
4: Idan aka ci gaba da tafiya a haka, ina kake kallon makomar sha'anin tsaro da tunkarar matsalar cikin gaggawa a arewacin Najeriya?
3: Matsalar kullum ƙara da abin nan dagulewa za ta yi, saboda ai har kullum idan har kai baka nuna baka san kanka ba, ba za ka iya nemo kwato haƙƙin kanka da haƙƙin al'ummarka ba. To fa kullum ka sani maimakon a ci gaba ne, a to baya za a ci.
0: Captain Abdullahi Bakoji kenan. A garin Ngal da ke jihar Agadez a jamhuriyar Nijar, an buɗe bikin shekara-shekara da ke haɗa makiyaya daga sassa daban-daban na ƙasar, inda mahukunta ke amfani da irin wannan haɗuwa domin yi wa dubban dabbobi alluran rigakafi da yayi, wanda duka kuma baiwa makiyaya horo game da sana'ar kiwo da dai sauransu. Muhammad Nur Zodi, ɗaya daga cikin masu tsara wannan biki da ake kira Kirsali, yayi ƙarin bayani a kai.
5: Kirsali dai ita ce dai babbar sallah ta makiyaya, inda yawancin makiyayan suke gangarawa can arewacin Nijar wajen Lasa Gishiri. To, muhimmancin shi na farko dai shine wannan Lasa Gishirin da bisa shi za su zo su yi har ƙarshen damana. Akwai kuma ciyawa iri-iri wanda suke hitowa cikin wannan yanki, inda kuma ba a noma zai zamanto makiyaya su samu hili har wajen wata uku suna kiwon bisashen nasu.
6: Shekarar bana dai an yi ta bisa kan zaman lahiya da zamantakewa tsakanin al'ummomi, wanda Nijar da kanta tana bukata. Da yawa na waye ma makiyaya kanuwa da manoma da kuma al'ummomi daban-daban, tunda an samu halartar sarakai na gargajiya da malamai da kuma matasa wanda suka hito duka sassan Nijar suka halarta a nan wurin, da kungiyoyi na makiyaya dukansu sun sa hannu wajen waye ma mutane kanuwa saboda zaman lahiya da zamantakewa.
0: Muhammad Nur Zodi kenan, ɗaya daga cikin masu tsara wannan biki da ake kira Kirsali a jamhuriyar Nijar. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na Radio France International. Shugaba Abdul Fattah al-Sisi na Masar ya buƙaci hawa teburin tattaunawa don sulhun rikicin Habasha maimakon tunkarar matsalar ta fuskar yaƙi. Yana mai cewa ta haka ne kawai za a warware matsalar wadda ake fargabar ta iya fantsama zuwa ƙasashen makwabta. Kabir Muhammad Dan Bauchi na ɗauke da ƙarin bayani.
7: Shugaba al-Sisi, wanda ya karbi bakuncin taron tsakiyar shekara na ƙungiyar tarayyar Afirka da ya gudana jiya Lahadi a birnin Al-Amin na gabar teku Mediterranean, taron da ya taɓo matsaloli da suka dabaibaye nahiyar ta Afirka, ko da yake ya fi mayar da hankali kan yakin da ke faruwa yanzu haka a Habasha tsakanin dakarun gwamnati da mayakan 'yan tawayen Tigray na TPLF. Al-Sisi ya yi amfani da damar wajen ganawa ta musamman da takwarorinsa na ƙasashen Eritrea da Somalia da kuma Sudan, waɗanda dukkaninsu ke zaman doya da manja da Habasha, inda suka tattauna kan yadda za su tunkari matsalar yankin na makwabciyarsu. A jawabinsa gaban taron, mai masaukin bakin Al-Sisi ya bayyana rashin amincewa kan shishigi da ƙasashen Afirka ke fuskanta daga manyan ƙasashe kan lamuransu na cikin gida, wanda ya ce san ba abin lamunta ba ne. A cewar Abdul Fattah al-Sisi, alaƙa walau tsakanin ƙasashen nahiyar ko kuma tsakaninsu da na wajen nahiyar dole ta kasance bisa mutuntawa da fahimtar juna maimakon barazana ko kutse ko kuma zargin juna.
0: Fitaccen marubucin na ƙasar Senegal Sheikh Hamidu Keir Kani ya rasu yana da ɗan shekara 98. Hukumomi a Senegal sun tabbatar da cewa tsohon ministan kuma rubucin ya rasu ne a ranar Asabar a birnin Dakar. An fi saninsa da shahararren littafinsa na shekarar 1961 mai suna L'Aventure Ambigue, wanda ke bayyana rikicin al'adu tsakanin Afirka da Turai. Shugaban Senegal Bassirou Diomaye Faye ya bayyana mutuwarsa a matsayin babban rashi ga daukacin nahiyar Afirka. An tafi zagaye na biyu a zaben shugaban ƙasa a Brazil, inda ake fafatawa tsakanin shugaba mai ci Luis Inacio Lula da Silva da jagoran masu tsatsauran ra'ayi Santa Flavio Bolsonaro. Hauwa Hallur Gwangwazo ta haɗa mana rahoto a kai.
8: Hukumar zaben Brazil ta tabbatar a Lahadin nan cewar 'yan takarar guda biyu za su tafi zagaye na biyu a zaben shugaban ƙasar a ranar 25 ga watan Oktoba, bayan sun gaza samun ƙuri'un rinjaye da ake bukata mutum ya samu kafin ya yi nasara. Bolsonaro ne ke da rinjaye a zagayen farko na zaben shugaban ƙasar, inda ya samu ƙuri'u miliyan 55,800, yayin da Lula ke da ƙuri'u miliyan 53,200. Lula, mai shekaru 80, na neman wa'adi na hudu na mulkin ƙasar da bai yi sa jira ba, bayan shafi fiye da shekaru 50 yana taka rawa a siyasar Brazil. Shi kuwa Bolsonaro, da ke da shekaru 45, shi ne babban dan tsohon shugaban kasar Brazil Jair Bolsonaro, kuma yana fafutukar maido da tafiyar siyasar mahaifinsa ta masu tsatsauran ra'ayi zuwa ga mulkin kasar. Zaben ya zo wa kasar ta Latin America cikin wani yanayi na matsalolin tashi-tashin hankula da tsadar rayuwa a daidai lokacin da kasar ke fuskantar tsamin dangantaka tsakanin ta da Amerika.
0: Thank you. To labaran kenan a halin yanzu. To lokacin labarin wasanni ga kuma Hauwa ta dawo. Barka da zuwa Hauwa.
8: To Michael, barka da wannan lokaci. Raunin da dan wasan gaba na Manchester City dan asalin kasar Norway Erling Haaland yayi ya jifa fargaba kan makuwa to makomar kungiyar gabanin wasan da za su fafata da Liverpool. To wannan ya biyo bayan tafiya da kyar da aka hangi Haaland nayi yayin wasannin Nations League da Norway ta yi nasara akan Portugal da Chibi da daya. Rahotanni sun ce an cire Haaland a wasan a mintuna na 67 inda aka mai gurbin sa da Jordan Strandlazen ko da yake har yanzu ba a tabbatar da halin da Haaland din yake ciki ba ko kuma irin raunin da ya samu. To wannan kuma baya ya zo ne a lokaci mai matukar muhimmanci ga City saboda wasan da za su fafata da Liverpool a ranar Lahadi mai zuwa.
0: Gaskiya babban wasa ne wannan mai zafi.
8: Sai kuwa so captain din tawagar wasan ɗan wasan Croatia Luka Modric ya ce ya ji kunya matuka da irin rawar da tawagar ta taka a wasannin Nations League da suka buga da England a ranar Asabar inda ta yi musu ruwan kwallaye ɗai-ɗai-ɗai Michael har guda 7.
0: Sai ka ce kwallon kwando?
8: Wallahi ɗan wasan tsakiyar na AC Milan kuma tsohon dan wasan Real Madrid ya ce rabon da ya ji irin wannan takaici tun shekaru 20 da suka gabata da ya wato fara kwallo da wannan kungiya. To ka san sannan kuma Modric in ya ce ji yayi kamar irin babu ƴan wasa 4 zuwa 5 a cikin tawagar saboda tsabar rashin tabuka abin a zuwa gani.
0: Wata kamar Croatia na wasa da mutane 6 su kuma Ingila na wasa
8: suna
0: da
8: 11.
0: Lallai akwai matsala.
8: Ya ce wannan ba wani kalamai da za a faɗa da za a boye wannan ragon azanci da ƴan wasan suka nuna. To hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA ta kakaba takunkumai kan kungiyar kwallon kafa ta Kasna United kan gazawar ta na bin umarnin biyan tara a wani rikici tsakanin ta da tsohon mai horaswa Tony Bulls. An umarci kungiyar ta biya Bulls naira miliyan 28 a matsayin tara ko diya saba ka'idar da ta yi wajen soke kontragin sa sannan kuma ta biya tara dala 5,000 ga FIFA saboda kin bin umarninta na hukuncin farko da ta yi. United ta samu wannan sabon umarni ta hannun hukumar kwallon kafar Nigeria NFF cikin wata wasiƙa mai kwanan watan 2 ga Oktoba kuma FIFA ta bayar wa kungiyar kwanaki 15 ta biya kuɗaɗen tare da mika mata shaidar biyan. To idan har United ta gaza bin umarnin FIFA za ta iya fuskantar ƙarin takunkumai da haramcin rijistar sabbin ƴan wasa.
0: To kaga an samu matsala a haka.
8: Da kuma yuwar rage mata maki. To rikicin ya biyo bayan soke kontragin Bulls na United ta shekarar 2023 lamarin da ya sanya mai horaswar fayar ruga kotu ya ce a kwato masa haƙƙinsa.
0: To kinga abinda da dama ba sa yi kenan a league din Najeriya. Ƴan wasa da dama ana cutar su amma haka za su tafi babu wani mataki. To kinga ya kamata yanzu su ma su koyi darasi a nan idan an take musu haƙƙi su je wannan kotu ta CAS domin a biya musu buƙatunsu.
8: Sosai tuhumar mai horas da tawagar ƴan wasan Portugal George Jesus ya ce kofa a buɗe take ga Cristiano dan ya dawo takale da tawagar wato ƴan wasan na Portugal bayan sabanin da
0: ana da sasantawa kenan.
8: Haka.
0: To mun gode kwarai da gaskiya
8: wa. To madalla.
9: RFI.
0: To sai kuma taskar siyasar Najeriya.
10: Masu sauraro barkanmu da wannan safiya. Ga wasu daga cikin labaran siyasa da ke daukar hankali a tarayyar Najeriya. Jami'an 'yan sanda a jihar Kano sun kama wasu mutane 5 bisa zargin su da lalata alluna da kuma hotunan tallan shugaban Najeriya Bola Tinubu da gwamnan jihar Abba Kabir Yusuf da wasu 'yan siyasa. Kwamishinan 'yan sanda na jihar Ibrahim Adamu Bakorin ya faɗi haka a lokacin da yake amsa tambayoyin 'yan jarida kan matakan tsaro da hukumomi ke ɗauka a jihar dangane da batun da ya shafi hawan dawaki. Ya ce kamun ya biyo bayan bincike da suka yi bayan lalata kayayyaki da ya biyo bayan hawan dawaki a jihar. Tuni aka mika waɗanda ake zargin zuwa kotu a cewar sa. A baya-bayan nan dai ana samun korafe-korafe daga 'yan siyasa kan yanda ake kaiwa allunan talla da suke makalawa hari ko ma hana su damar sanya allunan talla a sassan Najeriya daidai lokacin da yakin neman zaben 2027 ya fara daukar dumi. Dangane da wannan ta'ada na tambayi Comrade Hamisu Kofar Na'isa, daraktan kungiyar SETSAC da ke rajin tabbatar da demokradiyya a Najeriya.
11: Lalata allunan talla na wasu 'yan takara idan baka kaunar wadan takara ka bari kai amfani da katin ka na zabe ka canja ko kuma ka zabi wani bashi ba amma babu inda aka ce dan baka son wadan takara a siyasa ko dan kana da wani yanci da wani albarkacin baki na ko kokocin mutuncin mutum ko ka masa tsage ko ka lalata allunan sa ko kuma ita kanta gwamnati amfani da karfin iko ta take ɗan adawa ta hana su tallata ɗan takarar su ko ta hana su yin maganar rafin labarai. Shi yasa gaskiya a yanzu abubuwan suke faruwa a tarayyar Najeriya da abin da faru a jihar Kano na kama wasu suka wato lalata allunan tallan Tinubu ba daidai bane abin da suka yi. Sannan abin da yake faruwa a jihar Maiduguri na hana ɗan adawa yin talla da kuma abin da yake faruwa a jihar Gombe da sassan tarayyar Najeriya duk wannan abubuwa ne da muke Allah wa dai gari akan su.
10: Kamar da Hamisu kofar na isa kenan. Anan kuma hukumar zaben Najeriya INEC ta bayyana cewa sama da matasa miliyan 9,300 ne suka yi rijista ta zabe domin fara kada kuri'a a rayuwar su yayin da ake ci gaba da tunkara zaben 2027. Hukumar ta ce wannan adadi ya nuna yadda matasa ke kara daukar batun kada kuri'a da muhimmanci. Shugaban hukumar Farfesa Josh Amopitan San ne ya tabbatar da wannan alƙalima a Abuja a wani taro da hukumar ta shirya domin duba rawar da matasan ke takawa a sha'anin siyasa. Shugaban da ya samu wakilcin kwamishina a hukumar ya jaddada muhimmancin matasa su shiga a dama da su a tsarin demokuraɗiyya. Ɗan takarar gwamnan jihar Ogun Solomon Adeola ya ce jiharsa za ta tattara ƙuri'u da suka kai miliyan 2 daga masu rijista sama da miliyan 3 a jihar domin kaɗawa shugaban Najeriya Bola Tinubu na jam'iyyar APC a zaben 2027. Adeola ya faɗi hakan a yayin kaddamar da tafiyar City Boy da ke rajin ganin cewa an zaɓi shugaba Tinubu a shekarar ta 2027. Ya ce wannan goyon baya da jama'ar jihar Ogun za su baiwa shugaba Tinubu za su yi ne duba da irin ayyuka da ya samar a faɗin jihar. Solomon ya ce jiharsa ta Ogun ta shiga sauran jihohi da ke da yawan masu kaɗa ƙuri'a da suka haura miliyan 3. To abin da ya sauka kenan daga labaran siyasar a wannan lokaci.
0: To ma da lagida karibu yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
7: Taron gwamnonin jihohin Arewa maso gabashin Najeriya ya gudana a ƙarshen mako. Ya buƙaci gwamnatin Bola Ahmed Tinubu da ta gaggauta farfaɗo da aikin binciken man fetur da aka faro tsawon shekaru a yankin. Kazalika taron ya buƙaci gwamnatin ta mayar da hankali wajen gyara layin dogon da ya haɗa biranen Port Harcourt, Jos Bauchi, Gombe zuwa Maiduguri saboda mahimmancin su wajen bunƙasa tattalin arzikin al'ummar yankin. Za ku iya yin amfani da lambar mu ta WhatsApp alamar ƙari 2347636641 don bayyana ra'ayoyinku a game da wannan taro da ma sauran batutuwa da gwamnonin suka tattauna a kai. Kamar dai yadda za ku iya barin sakonninku a shafinmu na Facebook. Sai mun ji daga gare ku.
0: Yanzu ne za mu shirinmu na gaba.
8: Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci sannan mu da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jarici daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Sunana Azima Bashir Aminu. Shirin lafiya jarici bisa al'ada kan tabo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalubo kalubalen da fannin na lafiya ke fuskanta a wani yunkuri na wayar da kan jama'a ko kuma jan hankalin mahukunta don samar da gyara. A wannan makon shirin yayi duba kan cutar diphtheria ko kuma mashako, cutar da a baya-bayan nan ake yawan ganin barkewar annobarta a wasu sassa na jihohin Najeriya wadda kuma ke kisan dimbin mutane baya ga kwantar da dama a asibitoci, inda wasu alƙalima ke cewa daga watan Janairu zuwa Agustan shekarar nan mutane 16,997 suka kamu da cutar a sassan ƙasar. Masana sun yi ittifaƙin cewar cutar ta mashako ko kuma diphtheria ta fi shafar yaran da ba a yi wa rigakafin cutuka ba, musamman 'yan shekara 1 zuwa 14 kureke a wasu lokutan ta kan kama hatta waɗanda aka yi wa rigakafin. Ganin yadda cutar ke ta'azzara musamman a arewacin Najeriya da kuma duhun kan da jama'a ke da shi wajen tunkararta, ya sanya maji daga ƙwararre Farfesa Isa Abubakar na asibitin koyarwar Malam Aminu Kano wanda ya fara da shimfiɗa kan cutar da ma yadda take yaduwa daga mutum zuwa mutum.
9: Cutar mashako cuta ce da ƙwayar cuta wacce ake yi wa laƙabi da Cyanobacterium diphtheriae take addasawa, kuma tana afkuwa ne yayin da mutum ya shaki numfashi na wanda yake da ɗauke da wannan cutar. ko wancan din yayi tari ko atishawa ko kuma yayi ihu ya zama yawun bakin sa ya dan fito har ya fada cikin bakin wanda yake da lafiya ko kuma dai idan suna cudanya da juna taba jiki ma dan wani lokacin tana fitowa ta haifar da ƙurarraji to duk ana iya daukan wannan cuta ta mashako daga wannan waɗannan hanyoyi
8: ƙwararru a fannin na lafiya sun ce ƙwayar cutar ta diphtheria kan yi kwanaki a jikin mutum gabanin ta bayyana wannan ya sanya buƙatar taka tsantsan da kaucewa mu'amala ko kuma shiga cikin waɗanda ke da cutar gudu ke farfesa Isa Abubakar ya ce akwai wasu alamomi da za su iya bayyana a zahiri
9: tana bayyana ne bayan kaman kwana 2 zuwa 4 ko dan fiye da haka sai mutum ya zamana shi ma yana samun wuyan numfashi yana jin ciwon makogoran shi yana shan wahala wajen hadiyar abinci ko ruwa ko na abin sha duk irin waɗannan sukan fara har wuyan numfashin nan yana iya tsananta ya jawo mutum ya rasu ma saboda rashin numfashi to sai kuma an ga alamunta a sauri a kai mutum asibiti domin a yi mishi magani akwai magunguna da ake yi a asibiti a warkar da mutum akwai kuma wanda za a babba da shawarwari domin a kare sauran mutane daga kamuwa da ita wannan cuta
8: Jihar Kano na sahun jihohin da suke ganin annobar wannan cuta lamarin da ya sanya daukar tsauraran matakai ciki ko har da killace dimbin masu fama da ita galiban su kananan yara musamman bayan jita-jitar watan Agustan da ya gabata dake nuna cewa yara fiye da 50 sun mutu a dan kankanin lokaci sanadiyar cutar ta diphtheria Aliyu Umar wani mahaifi da ɗansa ya kamu da cutar ta mashako ya ji hankali kan yadda za a baiwa yara kariya kudu yake ya koka da matakan da ake dauka na killace yaran tare da hana ahalin su tozadi da su
12: abin da ba abin da zamu iya cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda abin da yake faruwa tun a gida ka riga ka cin ka cakuɗa da shi tunda sannan baka gane me yake faruwa ba to cewa wai in ba ka je duniya ba asibiti gurin shi ko ka je ka kula da shi ba wannan kawai dai wani abu ne daban saboda kai ne a hakuma da ka je ka kula da yaran kawai tunda tun a gida ma har ga ka cakuɗa da shi ya kamata mu kusanta su duba su ga me mafita me mai yiwuwa to ina kwanciyar ina kwanciya ai ba za ka iya bacci ba ba wani kwanciya hankali saboda baka san me yake ciki ba kuma baka fasa shi amma in kana gani kaga hankalinka zai fi kwanciya a takaice to a takaice ne ya kamata a ringa kulawa da zarar an ji wani sign na mura kowa ya kamata a gaggauta zuwa asibiti domin a tabbatar da me yake faruwa kuma sannan a ringa kulawa sosai da sosai da alamun mutane su ka kula da yanayin zamantakewar su tsakanin al'umma kuma da wannan rashin lafiya ko in ce iftila'i da Allah
8: Duk da yake wasu na adawa da matakin mahukunta na hana zuwa dubiyar masu larurar ta diphtheria amma matashi Abdulsamad Shehu da ya kamu da cutar bayan zuwa dubiya ya bayyana da na sanin haka a bayanin da ya yi mana kan yadda ya yaki cutar
13: wallahi wani abokin mu ne ba shi da lafiya to ba mu san mashako yakewa sai muka je dubiya daga dubiyan nan na dawo sai na juya na neman zafi daga zafi kwana daya ka kwana biyu sai wani farin abu ya fito min a wuya sai a lokacin naje asibitin Muttala da naje asibitin Muttala sai aka rubuta min magani tace min idan abin haka bai warke ba washe gari naje asibitin Zana washe gari ko tayi na gare abin da ya ka da ya dame ni ko bacci ba na iya muka je asibitin Zana suka rubuta min magani da zaka ji dai ya ka guyanka yana yi ma kaikayi yana yi ma kaikayi sai ka dan ji abu kamar ya tsaye ma a wajen a wuya in ka ji abu kamar ya tsaye ma a wuya in ka di ya wu zaka ji kamar dai abu haka ya tsaye ma a wuya haka zaka ji sannan bacci ma gaskiya ba lalle ka dinga yi zaka ji jikinka ya mutu sosai
14: a wane irin matakai suka dora
13: gaskiya dai a lokacin sun bani kulawa sosai don sun ce duk bayan minti biyu ne na dinga kuskure ruwan dumi da gishiri a lokacin
14: an yanke shi ne ko kuma ya aka yi
13: a ni ba a yanke min ba aka dai ina yi bai fi kwana biyu ne ina yi wa cikin ikon Allah sai ya faɗi da kansa
8: ta mun koma ga ƙwararren namu Farfesa Isa Abubakar wanda yana nana ta cewa babbar hanyar yaƙi ko kuma baiwa kai kariya daga cutar ita ce rigakafi walau ga yara ko ga waɗanda suka manyanta
9: wannan cuta yadda ake kare kai na farko dai shine allurar rigakafi wacce ake yi musamman an haifi yara ana kai su akai akai idan suka kai mako 6 da mako 10 da kuma mako 14 ana kai su ayi alluran nan tare da sauran allurai na rigakafi to in aka kai yaro ya samu waɗannan cutar in Allah ya yarda ana kare yara daga kanta haka zalika idan mutum yayi manyanta aka samu musamman kaman annoba irin yadda muke fuskanta yanzu za a iya sake wannan rigakafin a sabunta ta domin a karfafa garkuwar jiki to sai kuma tsafta wato kaman su wankin hannu in ana yi akai akai wanda zai yi tari ko atishawa ya zamana ya rufe hancin shi da bakin shi da gwiwar hannunsa ko kuma in ya taba da hannunsa tafin hannu to maza maza ya wanke haka zalika ba a san a rika amfani da su cokula da tawul da sauran abubuwa da ake amfani da su na wajen cin abinci ko sha a rika wato mutane su rika amfani da na juna to ta haka mai cuta zai iya yadawa wanda ba shi da cutar nan ba tare da ya sani ba
8: Aisha Kamalu wata uwa ce da ɗanta ya kamu da cutar ta diphtheria zantawarta da wakiliyar mu Aisha Shehu Kabara ta ja hankali ga iyaye game da matakan da ya kamata su dauka da zarar yaran su sun kamu da cutar don kaucewa yada ta ga saura
15: koda ma a ce ba a gida bane ba idan asibiti ka je idan mutum yana da irin wannan laruwa aka yinki ceshi saboda yawayawan al'umma irin wannan abubuwan suke samu to yanzu kamar a ce a gida mutum ɗaya yana fama da irin wannan ciwon ya kamata ka killace shi in so samu ne ma inda wadatar waje ya kamata a bashi daki daban nasa sannan da abubuwan da zai na amfani da shi kamar kofin da zai amfani da shi cokali plate din da zai ci abinci ya kamata duk a killace masa shi saboda shi irin wannan cuta ana daukan shi ne kuma ba zai yi kaga shi yaduwa take yi ko a cikin gida ba zai yi wa a ce idan ɗaya ya kamu da shi ya kamata a killace shi guri guda eh gaskiya ni kan ana yawan zuwa dubiya a ce za a zo dubiya to kuma a wannan dubiyar sautari especially ma a dubiyar nan ake samu dan wani zai je dubiya ko asibiti kika je yanzu zaki ga ba a barin zuwa dubiya
16: kin zuwa wajen wanza mai da ake ya kika kalli al'amarin akan kan mutane da suke wannan
15: to ni ma dai na yi tunanin wannan sai ake cewa ai su wanzamai idan sun yi wannan su da yake kin san abin shi fitowa yake yi tsoko yake yi yake fitowa su kuma suka yi kokarin cewa za su yanke wa mutum shi shi kuma kin ga maganin asibiti idan an baka shi motsewa yake zai motse ne ko ya narke ko kuma ya fadi kuma idan an yanke wasu yakan zama musu da karar kwana sai ki ga mutum bai tashi ba
8: Cutar ta diphtheria wadda aka faro ganin bullar ta a Najeriya cikin shekarar 2011 kuma yake sai a watan Mayu shekarar 2022 ne aka ga ta'assarar ta inda ta kashe mutane da dama alƙalima na nuni da cewa jihohin Kano da Katsina da Filato da Kaduna baya ga Bauchi da Borno sai kuma Sokoto ne kan gaba wajen yawan samun masu kamuwa da ita ko kuma barkewar annobar ta
17: Sanga da likitoci
8: To madalla da haka ne kuma shirin na lafiya jari ci ke da sa'aya a wannan mako. A madadin ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI kana wakiliyarmu Aisha Shehu Kabara Azima Bashir Aminu ke fatan Allah ya kara mana lafiya.
0: Kamar da lagaida Azima bari mu shakata da wannan.
18: Gaba ana labarin Radio France sashen Hausa. Sannan a yammaci ana zancen Radio France sashen Hausa. Wajen gusun da na je su ma na ji du ana zancen Radio France sashen Hausa. Sannan arewaci da nan je su ma duk ana zance a Radio France sashen Hausa a ason kware kware ga aiki daidai Radio France sashen Hausa labarun cikin ƙasa da wajenta birnin

0: mai kwanan watan 2 ga Oktoba kuma PIPA ta baiwa kungiyar kwanaki 15 ta biya kudaden tare da mika mata shedar biyan. To idan har United ta gaza bin umarnin PIPA za ta iya fuskantar karin takunkumai da haramtar rijistar sabbin yan wasa.
1: To kaga an samu matsala a haka.
0: Da kuma yuwar rage mata maki. To rikicin ya biyo bayan soke contragin Bulls na United ta yi a shekarar 2023 lambarin da ya sanya mai horaswar fa ya ruga kotu. Ya ce a kwato masa haƙinsa.
1: To kinga abinda da dama ba sa yi kenan a League din Najeriya. Yan wasa da dama ana cutar su amma haka za su tafi babu wani mataki. To kinga ya kamata yanzu su ma su koyi darasi a nan idan an take musu haƙƙi su je wannan kotu ta CAS domin a biya musu buƙatunsu.
0: Sosai to Humar mai horas da tawagar yan wasan Portugal George Jesus ya ce kofa a buɗe take ga Cristiano don ya dawo takale da tawagar wato yan wasan na Portugal bayan sabanin da aka samu.
1: Ana da sasantawa kenan.
0: Haka.
1: To mun gode kwarai da gaskiya.
0: To madallah. RFI.
1: To sai kuma taskar siyasar Najeriya.
2: Sauraro barkanmu da wannan safiya ga wasu daga cikin labaran siyasa da ke daukar hankali a tarayyar Najeriya. Jami'an 'yan sanda a jihar Kano sun kama wasu mutane biyar bisa zargin su da lalata alluna da kuma hotunan tallan shugaban Najeriya Bola Tinubu da gwamnan jihar Abba Kabir Yusuf da wasu 'yan siyasa. Kwamishinan 'yan sanda na jihar Ibrahim Adamu Bakori ne ya faɗi haka a lokacin da yake amsa tambayoyin 'yan jarida kan matakan tsaro da hukumomi ke ɗauka a jihar dangane da batun da ya shafi hawan dawaki. Ya ce kamun ya biyo bayan bincike da suka yi bayan lalata kayayyaki da ya biyo bayan hawan dawaki a jihar. Tuni aka mika waɗanda ake zargin zuwa kotu a cewarsa. A baya bayanan dai ana samun korafe-korafe daga 'yan siyasa kan yanda ake kaiwa allunan talla da suke makalawa hari ko ma hana su damar sanya allunan talla a sassan Najeriya daidai lokacin da yakin neman zaben 2027 ya fara ɗaukar ɗumi. Dangane da wannan ta'ada na tambayi Comrade Hamisu Kofar Na'isa, daraktan kungiyar SETSAC da ke rajin tabbatar da demokuraɗiyya a Najeriya.
3: Lalata allunan talla na wasu 'yan takara idan baka kaunar wani ɗan takara ka bari ka yi amfani da katinka na zaɓe ka canja ko kuma ka zaɓi wani ba shi ba, amma babu inda aka ce idan baka son wani ɗan takara a siyasa ko dan kana da wani 'yanci na wani albarkacin baki na ko kuma mutuncin mutum ko ka masa ƙage ko ka lalata allunansa ko kuma ita kanta gwamnati amfani da ƙarfin iko ta take 'yan adawa ta hana su tallata 'yan takararsu ko ta hana su yin maganar labarai. Shi yasa gaskiya a yanzu abubuwan suke faruwa a tarayyar Najeriya da abin da faru a jihar Kano na kamo wasu da suka wato lalata allunan tallan Tinubu ba daidai bane abin da suka yi. Sannan abin da yake faruwa a jihar Maiduguri na hana 'yan adawa yin talla da kuma abin da yake faruwa a jihar Gombe da wasu sassan tarayyar Najeriya, duk wannan abubuwa ne da muke Allah wadai gari a kansu.
2: Kamar da Hamisu Kofar Na'isa kenan. Nan kuma hukumar zaben Najeriya INEC ta bayyana cewa sama da matasa miliyan 9,300 ne suka yi rijista ta zaɓe domin fara kada ƙuri'a a rayuwarsu yayin da ake ci gaba da tunkarar zaben 2027. Hukumar ta ce wannan adadi ya nuna yadda matasa ke ƙara ɗaukar batun kada ƙuri'a da muhimmanci. Shugaban hukumar Farfesa Josh Amopitan San ne ya tabbatar da wannan alƙalima a Abuja a wani taro da hukumar ta shirya domin duba rawar da matasan ke takawa a sha'anin siyasa. Shugaban da ya samu wakilcin kwamishina a hukumar ya jaddada muhimmancin matasa su shiga a dama da su a tsarin demokuraɗiyya. Ɗan takarar gwamnan jihar Ogun Solomon Adeola ya ce jiharsa za ta tattara ƙuri'u da suka kai miliyan 2 daga masu rijista sama da miliyan 3 a jihar domin kaɗawa shugaban Najeriya Bola Tinubu na jam'iyyar APC a zaben 2027. Adeola ya faɗi hakan a yayin ƙaddamar da tafiyar City Boy da ke rajin ganin cewa an zaɓi shugaba Tinubu a shekarar ta 2027. Ya ce wannan goyon baya da jama'ar jihar Ogun za su baiwa shugaba Tinubu za su yi ne duba da irin ayyuka da ya samar a faɗin jihar. Solomon ya ce jiharsa ta Ogun ta shiga sauran jihohi da ke da yawan masu kaɗa ƙuri'a da suka haura miliyan 3. To abin da ya sauka kenan daga labaran siyasar a wannan lokaci.
1: To madalla gaida karibu yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
4: Taron gwamnonin jihohin arewa maso gabashin Najeriya ya gudana a ƙarshen mako. Ya buƙaci gwamnatin Bola Ahmed Tinubu da ta gaggauta farfaɗo da aikin binciken man fetur da aka faro tsawon shekaru a yankin. Kazalika a taron ya buƙaci gwamnatin ta mayar da hankali wajen gyara layin dogon da ya haɗa biranen Port Harcourt, Jos Bauchi, Gombe zuwa Maiduguri saboda mahimmancinsu wajen bunƙasa tattalin arzikin al'ummar yankin. za ku iya yin amfani da lambar mu ta WhatsApp alamar kari 234-6633-6641 don bayyana ra'ayoyinku a game da wannan taro da ma sauran batutuwa da gwamnonin suka tattauna a kai, kamar dai yadda za ku iya barin sakonninku a shafinmu na Facebook. Sai mun ji daga gare ku.
1: Yanzu ne za mu shirinmu na gaba.
0: Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, sannan mu da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jarici daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Sunana Azima Bashir Aminu. Shirin lafiya jari ce bisa al'ada kan tabo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalubo kalubalen da fannin na lafiya ke fuskanta a wani yunkuri na wayar da kan jama'a ko kuma jan hankalin hukunta don samar da gyara. A wannan makon shirin yayi duba kan cutar diphtheria ko kuma mashako, cutar da a baya-bayan nan ake yawan ganin barkewar annobarta a wasu sassa na jihohin Najeriya wadda kuma ke kisan dimbin mutane baya ga kwantar da dama a asibitoci, inda wasu alƙalima ke cewa daga watan Janairu zuwa Agustan shekarar nan mutane 16,997 suka kamu da cutar a sassan ƙasar. Masana sun yi ittifaƙin cewar cutar ta mashako ko kuma diphtheria ta fi shafar yaran da ba a yi wa rigakafin cutuka ba, musamman 'yan shekara 1 zuwa 14 kureke a wasu lokutan ta kan kama hatta waɗanda aka yi wa rigakafin. Ganin yadda cutar ke ta'azzara musamman a arewacin Najeriya da kuma duhun kan da jama'a ke da shi wajen tunkararta, ya sanya miji daga ƙwararre Farfesa Isa Abubakar na asibitin koyarwar Malam Aminu Kano, wanda ya fara da shimfiɗa kan cutar da ma yadda take yaduwa daga mutum zuwa mutum.
5: Cutar mashako cuta ce da ƙwayar cuta wacce ake yi wa lakabi da Cyanobacterium diphtheriae take addasawa, kuma tana afkuwa ne yayin da mutum ya shaki numfashi na wanda yake da ɗauke da wannan cutar, ko wancan ɗin ya yi tari ko atishawa ko kuma ya yi ihu ya zama yawun bakinsa ya ɗan fito har ya faɗa cikin bakin wanda yake da lafiya, ko kuma dai idan suna cuɗanya da juna taɓa jiki ma don wani lokacin tana fitowa ta haifar da ƙurarren ji, to duk ana iya ɗaukan wannan cuta ta mashako daga wannan waɗannan hanyoyi.
0: Ƙwararru a fannin na lafiya sun ce ƙwayar cutar ta diphtheria kan yi kwanaki a jikin mutum gaban nan ta bayyana, wannan ya sanya buƙatar takatsantsan da kaucewa mu'amala ko kuma shiga cikin waɗanda ke da cutar. Gudike Farfesa Isa Abubakar ya ce akwai wasu alamomi da za su iya bayyana a zahiri.
5: Tana bayyana ne bayan kamar kwana 2-4 ko ɗan fiye da haka, sai mutum ya zama na shi ma yana samun wuyan numfashi, yana jin ciwon makogoron shi, yana shan wahala wajen haɗiyar abinci ko ruwa ko na abin sha. Duk irin waɗannan sukan fara har wuyan numfashi yana iya tsananta ya jawo mutum ya rasu ma saboda rashin numfashi. To sai kuma an ga alamunta a sauri a kai mutum asibiti domin a yi mishi magani. Akwai magunguna da ake yi a asibiti a warkar da mutum, akwai kuma wanda za a babba da shawarwari domin a kare sauran mutane daga kamuwa da ita wannan cuta.
0: Jihar Kano na sahun jihohin da suke ganin annobar wannan cuta, lamarin da ya sanya ɗaukar tsauraran matakai ciki ko har da killace dimbin masu fama da ita galibin su ƙananan yara, musamman bayan jita-jitar watan Agustan da ya gabata da ke nuna cewa yara fiye da 50 sun mutu a ɗan ƙanƙanin lokaci sanadiyyar cutar ta diphtheria. Aliyu Umar, wani mahaifi da ɗansa ya kamu da cutar ta mashako, ya ja hankali kan yadda za a bai wa yara kariya, kuma yake ya koka da matakan da ake ɗauka na killace yaran tare da hana ahalinsu tozadi da su.
6: Wanda ba abin da za mu iya cire inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, saboda abin da yake faruwa ma tun a gida ka riga ka cin ka cakuɗa da shi tun da sannan baka gane me yake faruwa ba. To ciya wai in ba ka je dubiya ba asibiti gurin shi ko ba ka je ka kula da shi ba, wannan kawai dai wani abu ne daban, saboda kai ne a haƙuma da ka je ka kula da yaran. a wajen tun a gida ma har ga ka cakuɗa da shi, ya kamata mu kusanta su duba su ga me mafita me mai yiwuwa. To ina kwanciyar rai, ina kwanciya, a ran ba za ka iya bacci ba, ba wani kwanciya hankali saboda baka san me yake ciki ba kuma baka kusa da shi, amma in kana gani kaga hankalinka zai fi kwanciya. A takaice, to a takaice ne ya kamata a ringa kulawa da zarar an ji wani sign na mura kowa, ya kamata a gaggauta zuwa asibiti domin a tabbatar da me yake faruwa, kuma sannan a ringa kulawa sosai da sosai da alamun mutane su kula da yanayin zamantakewar su tsakanin al'umma game da wannan rashin lafiya, ko in ce iftila'i da Allah ya kawo mana.
0: Duk da yake wasu na adawa da matakin mahukunta na hana zuwa dubiyar masu lalurar ta diphtheria, amma matashi Abdulsamad Shehu da ya kamu da cutar bayan zuwa dubiya ya bayyana da na sanin haka a bayanin da ya yi mana kan yadda ya yaki cutar.
7: Wallahi wani abokinmu ne ba shi da lafiya, to ba mu san mashaƙo yakewa, sai muka je dubiya. Daga dubiyan nan na dawo sai na ji wuya na neman zafi. Daga zafi kwana ɗaya haka kwana biyu sai wani farin abu ya fito min a wuya. Sai a lokacin na je asibitin Murtala. Da na je asibitin Murtala sai aka rubuta min magani. Ta ce min idan abin haka bai warke ba, washe gari na je asibitin Zana. Washe gari ko ta yi na gari abin da ya ka da ya dame ni ko bacci ba na iya. Muka je asibitin Zana suka rubuta min magani. Da za ka ji dai ya ka wuyanka yana yi ma ƙaiƙayi. Yana yi ma ƙaiƙayi sai ka ɗan ji abu kamar ya tsaye ma a wajen a wuya. In ka ji abu kamar ya tsaye ma a wuya, in ka ɗi ya wu, za ka ji kamar dai abu haka ya tsaye ma a wuya. Haka za ka ji, sannan bacci ma gaskiya ba lallai ka dinga yi. Za ka ji jikinka ya mutu sosai.
8: A wane irin matakai suka ɗora?
7: Gaskiya dai a lokacin sun bani kulawa sosai, don sun ce duk bayan minti biyu ne na dinga kuskure ruwan ɗumi da gishiri a lokacin.
8: An yanke shi ne ko kuma ya aka yi?
7: A ni ba a yanke min ba, aka dai ina yi bai fi kwana biyu ne ina yi ba, cikin ikon Allah sai ya faɗi da kansa.
0: Ta mun koma ga ƙwararren namu Farfesa Isa Abubakar, wanda yana nana ta cewa babbar hanyar yaƙi ko kuma baiwa kai kariya daga cutar ita ce rigakafi, walau ga yara ko ga waɗanda suka manyanta.
5: Wannan cuta yadda ake kare kai, na farko dai shine allurar rigakafi wacce ake yi musamman an haifi yara, ana kai su akai akai. Idan suka kai mako 6 da wani mako 10 da kuma mako 14, ana kai su a yi alluran nan tare da sauran allurai na rigakafi. To in aka kai yaro ya samu waɗannan cutar, in Allah ya yarda, ana kare yara daga kanta. Haka zalika idan mutum ya yi manyanta, aka samu musamman kaman annoba irin yadda muke fuskanta yanzu, za a iya sake wannan rigakafin a sabunta ta domin a ƙarfafa garkuwar jiki. To sai kuma tsafta, wato kaman su wankin hannu in ana yi akai akai, wanda zai yi tari ko atishawa ya zamana ya rufe hancin shi da bakin shi da gwiwar hannunsa, ko kuma in ya taba da hannunsa tafin hannu to maza zai wanke. Haka zalika ba a san a riƙa amfani da su cokula da tawul da sauran abubuwa da ake amfani da su na wajen cin abinci ko sha, a riƙa wato mutane su riƙa amfani da na juna. To ta haka mai cuta zai iya yaɗawa wanda ba shi da cutar nan ba tare da ya sani ba.
0: Aisha Kamalu wata uwa ce da ɗanta ya kamu da cutar ta diphtheria. Zantawarta da wakiliyarmu Aisha Shehu Kabara ta ja hankali ga iyaye game da matakan da ya kamata su ɗauka da zarar yaransu sun kamu da cutar, don kaucewa yaɗa ta ga saura.
9: Ko da ma a ce ba a gida ba ne ba, idan asibiti ka je, idan mutum yana da irin wannan laruwa akan killace shi, saboda yawan al'umma irin wannan abubuwan suke samu. To yanzu kamar a ce a gida mutum ɗaya yana fama da irin wannan ciwon, ya kamata ka killace shi in so samu ne ma inda wadatar waje. Ya kamata a bashi ɗaki daban nasa, sannan da abubuwan da zai na amfani da shi, kamar kofin da zai amfani da shi, cokali, plate din da zai ci abinci, ya kamata duk a killace masa shi, saboda shi irin wannan cuta ana ɗaukan shi ne, kuma ba zai yiwu kaga shi yaɗuwa take yi ko a cikin gida. Ba zai yiwu a ce idan ɗaya ya kamu da shi ya kamata a killace shi guri guda. Gaskiya ni kam ana yawan zuwa dubiya, a ce za a zo dubiya, to kuma a wannan dubiyar sau tari especially ma a dubiyan nan ake samu, don wani zai je dubiya ko asibiti kika je, yanzu zaki ga ba a barin zuwa dubiya.
10: Kin zuwa wajen wanzamai da ake yi, ya taka kalli al'amarin akan kan mutane da suke wannan?
9: To ni ma dai na yi tunanin wannan, sai ake cewa ai su wanzamai idan sun yi wannan, su dai kikin san abin shi fitowa yake yi, tsoho yake yi yake fitowa. Su kuma suka yi kokarin cewa za su yanke wa mutum shi. Shi kuma kin ga maganin asibiti idan an baka shi motsewa yake yi, zai motse ne ko yanda kake ko kuma ya fadi kuma idan an yanke wasu yakan zama musu da karar kwana sai shiga mutum bai tashi ba
0: cutar tajib chariya wanda aka faro ganin bullar shi a Najeriya cikin shekarar 2011 kodai yake sai a watan mayu shekarar 2022 ne aka ga ta'assarar ta inda ta kashe mutane da dama alƙalima na nuni da cewa jihohin Kano da Katsina da Filato da Kaduna baya ga Bauchi da Borno sai kuma Sokoto ne kan gaba wajen yawan samun masu kamuwa da ita ko kuma barkewar annobar ta Tumadalla da haka ne kuma shirin na lafiya jari ci ke da sa'aya a wannan mako. A madadin ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI tana wakiliyar Aisha Shehu Kabara Azima Bashir Aminu ke fatan Allah ya kara mana lafiya.
1: Kamar da lagaida Azima bari mu shakata da wannan.
11: Gaba ana labarin Radio France sashen Hausa. Sannan a yammaci ana zancen Radio France sashen Hausa. Wajen gusun da naje su ma naji du ana zancen Radio France sashen Hausa. Sannan arewaci da naje su ma duk ana zancen Radio France sashen Hausa. A ason kware kware ga aiki daidai Radio France sashen Hausa. Labarun cikin ƙasa da wajenta birnin mu zuwa ƙauye sai Radio France sashen Hausa.
1: To madalla da fatan an nishadantu zamai mai takan labarin kafin mu karkare mun ji cewa gwamnatin Arewa maso gabashin Najeriya sun bukaci shugaba Bola Tinubu ya dawo da aikin laliban mai da aka fara a wasu garuruwan yankin. Masar ta bukaci a hotebirin tattaunawa domin murar rikicin Habasha maimakon fito na fito. Mun kuma cewa an tafi zagaye na biyu a zaben shugaban kasar Brazil da aka fafata da shugaba mai ci Luiz Inácio Lula da Silva da dan tsohon shugaba mai tsatsauran ra'ayi Jair Bolsonaro. A madadin Abdulkarim Ibrahim Shekal wanda shi ya tsara shirin kamar yadda aka ji sai hawa hallur gwangwazo da muka yi asubanci da ita Mustapha Adebisi ko wanda shi ne injiniyar mu na wannan lokaci Michael Kudu sanke cewa mu huta lafiya.

0: karfe 8 agogon Nigeria, Niger, Kamaru da Chad, 7 kenan agogon TU da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International aka lalubo kan mitoci 19:22 ga jeren zango.
1: Michael Kudison.
0: Assalamu alaikum masauraro, barkamu da saki saduwa a cikin shirin mu na safiyar watan hantsin Litinin ga kanin labaran duniya. Gwamnatin Arewa maso gabashin Najeriya sun bukaci shugaba Bola Tinubu ya dawo da aikin laliban mai da aka fara a wasu garuruwan yankin. Masar ta bukaci a hotebirin tattaunawa domin warware rikicin Habasha a maimakon fito na fito. An tafi zagaye na biyu a zaben shugaban kasar Brazil da aka fafata da shugaba mai ci Luiz Inácio Lula da Silva da dan tsohon shugaba mai tsatsauran ra'ayi Bolsonaro. To ga labaran kamar yadda suke. Gwamnatin shiyar Arewa maso gabashin Najeriya sun yi kira ga shugaban kasa Bola Tinubu da ya dawo da ayyukan neman man fetur da aka yi watsi da shi a garuruwan Makumeri da Gubiyo da ke jihar Borno. Sannan suka yaba masa kan matakin dawo da aikin hako mai da a Kulmani da ke jihar Gombe. Gwamnonin da ya yi sun cimma wannan matsayar ce lokacin taron kungiyar su karo na 13 da suka gudanar a garin Maiduguri fadar gwamnatin jihar Borno. Ga dai ƙarin bayani da gwamnan jihar Gombe Inuwa Yahaya ya yi kan batun.
2: Bayan wannan zama mun daidaito a kan matsaya kamanni haka. Na farko mun lura da cewa wannan nasarori da aka samu a wannan shekaru guda shida ya gwada ƙarfin ƙungiyarmu, kuma za mu ci gaba da kasancewa a kan haka cikin ikon Allah. Amma duk da haka muna son gwamnatin tarayya ta ƙara duba wasu buƙatunmu da muka kai kuka a kai, musamman yadda ayyuka na tonon mai da da aka nuno za a yi kuma suka samu tsaiko, musamman a yankin Maiduguri da kuma karamar hukumar Gubiyo a nan cikin jihar Borno. Kuma har ila yau wannan zama na kungiya ya lura da cewa akwai abubuwan da suka shafi makamashi, musamman harka na wuta a tarayyar Najeriya, amma na yankin. Kamar misali, muna la'akari da cewa dam da aka yi na wuta na daɗin koyon yana aiki, ana sako wutarsa a kan ainihin turaka wuta na ƙasa da baki ɗaya.
0: Gwamnan jihar Gombe Inuwa Yahaya kenan. Hukumar yaki da masu yi masu tanati da miyagun kwayoyi a Najeriya, wato NDLEA, ta kama haramtattun kwayoyi na sama da naira biliyan 5 a tashoshin jiragen ruwa na Lagos na One da ke Fatakwal. Haka zalika, jama'an sun kuma kama wani ɗan kasuwa mai suna Philip Tunde a filin jirgin sama na Lagos yayin da yake kokarin fita zuwa Milan ta kasar Italiya da hodar Iblis mai nauyin kilogram 4.8. A cewar kakakin hukumar Femi Babafemi, an gano kwayoyin ne boye a cikin firji da kuma cikin takalma da jakkuna. Wanda ake zargin ya ce ya sayi kayan ne da kuɗin diya bayan ya samu hatsari a masana'anta a Italiya. A Najeriya, 'yan bindiga sun nemi kuɗin fansa naira miliyan 950 bayan sace masu yi wa ƙasa hidima ta NYSC a Imo, yayin da hukumomi suka tashi haikan domin ganin an ceto su. Tunde babban sifeto janar na 'yan sandan ƙasar ya aika da mataimakinsa jihar domin kula da aikin kubutar da waɗanda aka sacen. To sai dai wani abu da ya sa masana tsaro tsokaci shine yadda ake ɗaukar matakan gaggawa yayin da aka samu irin waɗannan matsaloli a kudancin Najeriya, sabanin yadda ake gani a arewacin ƙasar. Captain Abdullahi Bakoji Mirtaya ya ce muddin arewacin Najeriya na son ganin irin waɗannan matakai, dole ne gwamnoni da sarakunan gargajiyan yankin suna tunkarar shugaban ƙasar idan irin waɗannan matsaloli suka taso.
3: Idan suka tashi tsaye, muna da tabbacin shi shugaban ƙasa ba zai ki sauraron su ba, zai saurare su. Kuma dole idan suka ba da umarni, don kamar umarni ne za su bayar ko doka cewa lalle suna so a magance wannan al'amari. Kuma muna da tabbacin idan suka bayar, dole ne ita gwamnatin tarayya ta ɗauki matakin da ya dace, kuma na gaggawa, kuma ta yi abin da ya dace.
4: Idan aka ci gaba da tafiya a haka, ina kake kallon makomar sha'anin tsaro da tunkarar matsalar cikin gaggawa a arewacin Najeriya?
3: Matsalar kullum ƙara da abin nan dagulewa za ta yi, saboda ai har kullum idan har kai baka no ka nuna baka san kanka ba, ba za ka iya nemo kwato haƙƙin kanka da haƙƙin al'ummar ka ba. To fa kullum ka sani maimakon a ci gaba ne, a to baya za a ci.
0: Captain Abdullahi Bakoji kenan. A garin Ngal da ke jihar Agadez a jamhuriyar Nijar, an buɗe bikin shekara-shekara da ke haɗa makiyaya daga sassa daban-daban na ƙasar, inda mahukunta ke amfani da irin wannan haɗuwa domin yi wa dubban dabbobi alluran rigakafi da ya yi wanda kuma baiwa makiyaya horo game da sana'ar kiwo da dai sauransu. Muhammad Nur Zodi, ɗaya daga cikin masu tsara wannan biki da ake kira Kirsali, ya yi ƙarin bayani a kai.
5: Kirsali dai ita ce dai babbar sallah ta makiyaya, inda yawancin makiyayan suke gangarawa can arewacin Nijar wajen Lasar Gishiri. To, muhimmancin shi na farko dai shine wannan Lasar Gishirin da bisa shi za su zo su yi har ƙarshen damana. Akwai kuma ciyawa iri-iri wanda suke hitowa cikin wannan yanki, inda kuma ba a noma zai zamanto makiyaya su samu hili har wajen wata uku suna kiwon bisashen nasu.
6: Shekarar bana dai an yi ta bisa kan zaman lahiya da zamantakewa tsakanin al'ummomi wanda Nijar da kanta tana bukata. Da yawa na waye ma makiyaya kanuwa da manoma da kuma al'ummomi daban-daban, tunda an samu halartar sarakai na gargajiya da malamai da kuma matasa wanda suka hito duka sassan Nijar suka halarta a nan wurin, da kungiyoyi na makiyaya dukansu sun sa hannu wajen waye ma mutane kanuwa saboda zaman lahiya da zamantakewa.
0: Muhammad Nur Zodi kenan, daya daga cikin masu tsara wannan biki da ake kira Kirsali a jamhuriyar Nijar. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na Radio France International. Shugaba Abdul Fattah al-Sisi na Masar ya buƙaci hawa teburin tattaunawa don sulhun rikicin Habasha maimakon tunkarar matsalar ta fuskar yaƙi. Yana mai cewa ta haka ne kawai za a warware matsalar wadda ake fargabar ta iya fantsama zuwa ƙasashen makwabta. Kabir Muhammad Dan Bauchi na ɗauke da ƙarin bayani.
7: Shugaba al-Sisi, wanda ya karbi bakuncin taron tsakiyar shekara na ƙungiyar tarayyar Afirka da ya gudana jiya Lahadi a birnin Al-Amin na gabar tekun Mediterranean, taron da ya taɓo matsaloli da suka dabaibaye nahiyar ta Afirka, ko da yake ya fi mayar da hankali kan yakin da ke faruwa yanzu haka a Habasha tsakanin dakarun gwamnati da mayakan 'yan tawayen Tigray na TPLF. Al-Sisi ya yi amfani da damar wajen ganawa ta musamman da takwarorinsa na ƙasashen Eritrea da Somalia da kuma Sudan, waɗanda dukkaninsu ke zaman doya da manja da Habasha, inda suka tattauna kan yadda za su tunkari matsalar yankin na makwabciyarsu. A jawabinsa gaban taron, mai masaukin bakin Al-Sisi ya bayyana rashin amincewa kan shishigi da ƙasashen Afirka ke fuskanta daga manyan ƙasashe kan lamuransu na cikin gida, wanda ya ce sam ba abin lamunta ba ne. A cewar Abdul Fattah al-Sisi, alaƙa walau tsakanin ƙasashen nahiyar ko kuma tsakaninsu da na wajen nahiyar dole ta kasance bisa mutuntawa da fahimtar juna maimakon barazana ko kutse ko kuma zargin juna.
0: Fitaccen marubucin na ƙasar Senegal Sheikh Hamidu Keir Kani ya rasu yana da ɗan shekara 98. Hukumomi a Senegal sun tabbatar da cewa tsohon ministan kuma rubucin ya rasu ne a ranar Asabar a birnin Dakar. An fi saninsa da shahararren littafinsa na shekarar 1961 mai suna L'Aventure Ambigue, wanda ke bayyana rikicin al'adu tsakanin Afirka da Turai. Shugaban Senegal Bassirou Diomaye Faye ya bayyana mutuwarsa a matsayin babban rashi ga daukacin nahiyar Afirka. An tafi zagaye na biyu a zaben shugaban ƙasa a Brazil, inda ake fafatawa tsakanin shugaba mai ci Luiz Inácio Lula da Silva da jagoran masu tsatsauran ra'ayi Senator Flavio Bolsonaro. Hauwa Hallur Gwangwazo ta haɗa mana rahoto a kai.
8: Hukumar zaben Brazil ta tabbatar Alhadin nan cewar 'yan takarar guda biyu za su tafi zagaye na biyu a zaben shugaban ƙasar a ranar 25 ga watan Oktoba, bayan sun gaza samun ƙuri'un rinjaye da ake bukata mutum ya samu kafin ya yi nasara. Bolsonaro ne ke da rinjaye a zagayen farko na zaben shugaban ƙasar, inda ya samu ƙuri'u miliyan 55,800, yayin da Lula ke da ƙuri'u miliyan 53,200. Lula, mai shekaru 80, na neman wa'adi na hudu na mulkin ƙasar da bai yi a jera ba, bayan shafi fiye da shekaru 50 yana taka rawa a siyasar Brazil. Shi kuwa Bolsonaro, da ke da shekaru 45, shi ne babban dan tsohon shugaban kasar Brazil Jair Bolsonaro, kuma yana fafutukar maido da tafiyar siyasar mahaifinsa ta masu tsatsauran ra'ayi zuwa ga mulkin kasar. Zaben ya zo wa kasar ta Latin America cikin wani yanayi na matsalolin tashi-tashin hankula da tsadar rayuwa a daidai lokacin da kasar ke fuskantar zaman dangantaka tsakanin ta da Amurka.
0: Thank you. To labaran kenan a halin yanzu. Lokacin labarin wasanni ga kuma Hauwa ta dawo. Barka da zuwa.
8: To Michael, barka da wannan lokaci. Raunin da dan wasan gaba na Manchester City dan asalin kasar Norway Erling Haaland yayi ya jifa fargaba kan makomar kungiyar gabanin wasan da zasu fafata da Liverpool. To wannan ya biyo bayan tafiya da kyar da aka hangi Haaland nayi yayin wasannin Nations League da Norway ta yi nasara akan Portugal da Chibi da daya. Rahotanni sun ce an cire Haaland a wasan a mintuna na 67 inda aka yi mai gurbin sa da Jordan Strandlazen, ko da yake har yanzu ba a tabbatar da halin da Haaland din yake ciki ba ko kuma irin raunin da ya samu. To wannan kuma baya ya zo ne a lokaci mai matukar muhimmanci ga City saboda wasan da za su fafata da Liverpool a ranar Lahadi mai zuwa.
0: Gaskiya babban wasa ne wannan, mai zafi
8: sosai kuwa. To captain din tawagar wasan, ɗan wasan Croatia Luka Modric, ya ce ya ji kunya matuka da irin rawar da tawagar ta taka a wasannin Nations League da suka buga da Ingila a ranar Asabar, inda ta yi musu ruwan kwallaye ɗai-ɗai-ɗai Michael har guda 7.
0: Sai ka ce kwallon kwando?
8: Wallahi, ɗan wasan tsakiyar na AC Milan kuma tsohon ɗan wasan Real Madrid ya ce rabon da ya ji irin wannan takaici tun shekaru 20 da suka gabata da ya wato
0: fara
8: kwallo da wannan kungiya. To kasan sannan kuma Modric in ya ce ji yayi kamar irin ababu ƴan wasa 4 zuwa 5 a cikin tawagar saboda tsabar rashin tabuka abin a zuwa gani.
0: Wata kamar Croatia na wasa da mutane 6 su kuma Ingila na wasa da
8: 11. Yawa.
0: Lallai
8: ya ce wannan ba wani kalamai da za a faɗa da za a boye wannan ragon azanci da ƴan wasan suka nuna. To hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA ta kakaba takunkumai kan kungiyar kwallon kafa ta Kasna United kan gazawar ta na bin umarnin biyan tara a wani rikici tsakanin ta da tsohon mai horaswa Tony Bulus. An umarci kungiyar ta biya Bulus naira miliyan 28 a matsayin tara ko diya saba ka'idar da ta yi wajen soke kwantragin sa, sannan kuma ta biya tara dala 5,000 ga FIFA saboda kin bin umarnin ta na hukuncin farko da ta yi. United ta samu wannan sabon umarni ta hannun hukumar kwallon kafar Nigeria NFF cikin wata wasiƙa mai kwanan watan 2 ga Oktoba. Kuma FIFA ta baiwa kungiyar kwanaki 15 ta biya kuɗaɗen tare da mika mata shaidar biyan. To idan har United ta gaza bin umarnin FIFA za ta iya fuskantar ƙarin takunkumai da haramcin rijistar sabbin ƴan wasa.
0: To kaga an samu matsala a haka.
8: Da kuma yuwar rage mata maki. To rikicin ya biyo bayan soke kwantragin Bulls na United ta yi a shekarar 2023, lamarin da ya sanya mai horaswar fa ya ruga kotu. Ya ce a kwato masa haƙƙinsa.
0: To kinga abin da dama ba sa yi kenan a League ɗin Najeriya. ƴan wasa da dama ana cutar su amma haka za su tafi babu wani mataki. To kinga ya kamata yanzu su ma su koyi darasi a nan, idan an take musu haƙƙi su je wannan kotu ta CAS domin a biya musu buƙatunsu.
8: Sosai. To mai horas da tawagar ƴan wasan Portugal George Jesus ya ce kofa a buɗe take ga Cristiano don ya dawo taka leda a tawagar wato ƴan wasan na Portugal bayan sabanin da aka samu.
0: Ana da sasantawa kenan.
8: Haka.
0: To mun gode kwarai da gaskiya.
8: To madalla. RFI.
0: To sai kuma taskar siyasar Najeriya.
9: Sauraro barkanmu da wannan safiya, ga wasu daga cikin labaran siyasa da ke ɗaukar hankali a tarayyar Najeriya. Jami'an 'yan sanda a jihar Kano sun kama wasu mutane 5 bisa zarginsu da lalata alluna da kuma hotunan tallan shugaban Najeriya Bola Tinubu da gwamnan jihar Abba Kabir Yusuf da wasu 'yan siyasa. Kwamishinan 'yan sanda na jihar Ibrahim Adamu Bakori ne ya faɗi haka a lokacin da yake amsa tambayoyin 'yan jarida kan matakan tsaro da hukumomi ke ɗauka a jihar dangane da batun da ya shafi hawan dawaki. Ya ce kamun ya biyo bayan bincike da suka yi bayan lalata kayayyaki da ya biyo bayan hawan dawaki a jihar. Tuni aka mika waɗanda ake zargin zuwa kotu a cewar sa. A baya-bayan nan dai ana samun korafe-korafe daga 'yan siyasa kan yanda ake kaiwa allanan talla da suke makalawa hari, ko ma hana su damar sanya allanan talla a sassan Najeriya daidai lokacin da yakin neman zaben 2027 ya fara ɗaukar ɗumi. Dangane da wannan ta'ada, na tambayi Kwamar Hamisu Kofar Na'isa, daraktan ƙungiyar SEDSAC da ke rajin tabbatar da demokuraɗiyya a Najeriya.
10: lalata allunan talla na wasu ƴan takara. Idan baka kaunar wadannan takara, ka bari kai amfani da katinka na zabe ka canja ko kuma ka zabi wani bashi ba. Amma babu inda aka ce dan baka son wadannan takara a siyasa ko dan kana da wani ƴanci da fadin albarkacin baki na kokokacin mutuncin mutum ko ka masa tsage ko ka lalata allunan sa ko kuma ita kanta gwamnati amfani da karfin iko ta take ƴan adawa ta hana su tallata ƴan takarun su ko ta hana su yin maganar rufe labarai. Shi yasa gaskiya a yanzu abubuwan suke faruwa a tarayyar Najeriya da abin da faru a jihar Kano na kamo wasu suka wato lalata allunan tallan Tinubu ba daidai bane abin da suka yi. Sannan abin da ke faruwa a jihar Maiduguri na hana ƴan adawa yin talla da kuma abin da ke faruwa a jihar Gombe da wasu sassan tarayyar Najeriya, duk wannan abubuwa ne da muke Allah wadai gari a kansu.
9: Kuma da Hamisu kofar na isa kenan. Anan kuma hukumar zaben Najeriya INEC ta bayyana cewa sama da matasa miliyan 9,300 ne suka yi rijista ta zabe domin fara kada kuri'a a rayuwarsu yayin da ake ci gaba da tunkarar zaben 2027. Hukumar ta ce wannan adadi ya nuna yadda matasa ke kara daukar batun kada kuri'a da muhimmanci. Shugaban hukumar Farfesa Josh Amopitan San ne ya tabbatar da wannan alƙalama a Abuja a wani taro da hukumar ta shirya domin duba rawar da matasan ke takawa a sha'anin siyasa. Shugaban da ya samu wakilcin kwamishina a hukumar ya jaddada muhimmancin matasa su shiga a dama da su a tsarin demokuraɗiyya. Dan takarar gwamnan jihar Ogun Solomon Adeola ya ce jiharsa za ta tattara ƙuri'u da suka kai miliyan 2 daga masu rijista sama da miliyan 3 a jihar domin kadawa shugaban Najeriya Bola Tinubu na jam'iyyar APC a zaben 2027. Adeola ya faɗi hakan a yayin kaddamar da tafiyar City Boy da ke rajin ganin cewa an zaɓi shugaba Tinubu a shekarar ta 2027. Ya ce wannan goyon baya da jama'ar jihar Ogun za su baiwa shugaba Tinubu za su yi ne duba da irin ayyuka da ya samar a faɗin jihar. Solomon ya ce jiharsa ta Ogun ta shiga sauran jihohi da ke da yawan masu kada kuri'a da suka haura miliyan 3. To abin da ya sauka kenan daga labaran siyasar a wannan lokaci.
0: To ma da lagida karibu yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
7: Taron gwamnonin jihohin arewa maso gabashin Najeriya ya gudana a ƙarshen mako. Ya buƙaci gwamnatin Bola Ahmed Tinubu da ta gaggauta farfaɗo da aikin binciken man fetur da aka faro tsawon shekaru a yankin. Kazalika taron ya buƙaci gwamnatin ta mayar da hankali wajen gyara layin dogon da ya haɗa biranen Port Harcourt, Jos Bauchi, Gombe zuwa Maiduguri saboda mahimmancinsu wajen bunƙasa tattalin arzikin al'ummar yankin. Za ku iya yin amfani da lambar mu ta WhatsApp alamar ƙari 234-6633-6641 don bayyana ra'ayoyinku a game da wannan taro da ma sauran batutuwa da gwamnonin suka tattauna a kai, kamar dai yadda za ku iya barin sakonninku a shafinmu na Facebook. Sai mun ji daga gare ku.
0: To yanzu ne za mu shirinmu na gaba.
8: Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci sannan mu da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jarici daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Sunana Azima Bashir Aminu. Shirin lafiya jarici bisa al'ada kan tabo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalubo kalubalen da fannin na lafiya ke fuskanta a wani yunkuri na wayar da kan jama'a ko kuma jan hankalin mahukunta don samar da gyara. A wannan makon shirin yayi duba kan cutar diphtheria ko kuma mashaƙo, cutar da a baya-bayan nan ake yawan ganin barkewar annobarta a wasu sassa na jihohin Najeriya wadda kuma ke kisan dimbin mutane baya ga kwantar da dama a asibitoci, inda wasu alƙalima ke cewa daga watan Janairu zuwa Agustan shekarar nan mutane 16,997 suka kamu da cutar a sassan ƙasar. Masana sun yi ittifaƙin cewar cutar ta mashaƙo ko kuma diphtheria ta fi shafar yaran da ba a yi wa rigakafin cutuka ba, musamman 'yan shekara 1 zuwa 14 kureke a wasu lokutan da kan kama hatta waɗanda aka yi wa rigakafin. Ganin yadda cutar ke ta'azzara musamman a arewacin Najeriya da kuma duhun kan da jama'a ke da shi wajen tunkararta, ya sanya maji daga ƙwararre Farfesa Isa Abubakar na asibitin koyarwar Malam Aminu Kano, wanda ya fara da shimfiɗa kan cutar da ma yadda take yaduwa daga mutum zuwa mutum.
11: Cutar mashaƙo cuta ce da ƙwayar cuta wacce ake yi wa lakabi da Chorionic Bacterium Diphtheriae take da sawa kuma tana akwa ne yayin da mutum ya shaki numfashi na wanda yake da dauke da wannan cutar ko wancan din yayi tari ko atishawa ko kuma yayi ihu ya zama yawun bakin sa ya dan fito har ya fada cikin bakin wanda yake da lafiya ko kuma dai idan suna cudanya da juna taba jiki ma dan wani lokacin tana fitowa ta haifar da kurarren ji to duk ana iya daukan wannan cuta ta mashako daga wannan wadannan hanyoyi
8: kurarru a fannin na lafiya sun ce kwayar cutar ta diphtheria kan yi kwanaki a jikin mutum gaba nan ta bayyana wannan ya sanya bukatar taka tsantsan da kaucewa mu'amala ko kuma shiga cikin wadanda ke da cutar gudike farfesa Isa Abubakar ya ce akwai wasu alamomi da za su iya bayyana a zahiri
11: tana bayyana ne bayan kaman kwana 2 zuwa 4 ko dan fiye da haka sai mutum ya zamana shi ma yana samun wuyan numfashi yana jin ciwon makogoran shi yana shan wahala wajen hadiyar abinci ko ruwa ko na abin sha duk irin wadannan sukan fara har wuyan numfashin nan yana iya tsananta ya jawo mutum ya rasu ma saboda rashin numfashi to sai kuma an ga alamunta a sauri a kai mutum asibiti domin a yi mishi magani akwai magunguna da ake yi a asibiti a warkar da mutum akwai kuma wanda za a babba da shawarwari domin a kare sauran mutane daga kamuwa da ita wannan cuta
8: Jihar Kano na sahun jihohin da suke ganin annobar wannan cuta lamarin da ya sanya daukar tsauraran matakai ciki ko har da killace dimbin masu fama da ita galiban su kananan yara musamman bayan jita-jitar watan Agustan da ya gabata dake nuna cewa yara fiye da 50 sun mutu a dan kankanin lokaci sanadiyar cutar ta diphtheria Aliyu Umar wani mahaifi da ɗansa ya kamu da cutar ta mashako ya ji hankali kan yadda za a baiwa yara kariya kuma yake ya koka da matakan da ake dauka na killace yaran tare da hana ahalin su to zadi da su
12: wanda ba abin da zamu iya cewa sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda abin da yake faruwa tun a gida ka riga ka cin ka cafuda da shi tun da sannan baka gane me yake faruwa ba to cewa in ba ka je dubiya ba asibiti gurin shi ko ka je ka kula da shi ba wannan kawai dai wani abu ne daban saboda kai ne a hukuma da ka je ka kula da yaran kawai tun a gida ma har ga ka cakuɗa da shi ya kamata mu kusanta su duba su ga me mafita me me yiwuwa to ina kwanciya rai ina kwanciya ai ba zaka iya bacci ba ba wani kwanciya hankali saboda baka san me yake ciki ba kuma baka fasa shi amma kana gani kaga hankalin ka zai fi kwanciya a takaice to a takaice ne ya kamata a ringa kulawa da zaran an ji wani sign na mura kowa ya kamata a gaggauta zuwa asibiti domin a tabbatar da me yake faruwa kuma sannan a ringa kulawa sosai da sosai da alamun mutane su ka kula da yanayin zamantakewar su tsakanin al'umma kuma da wannan rashin lafiya ko in ce ibtila'i da Allah
8: Duk da yake wasu na adawa da matakin mahukunta na hana zuwa dubiyar masu larurar ta diphtheria amma matashi Abdulsamad Shehu da ya kamu da cutar bayan zuwa dubiya ya bayyana da na sanin haka a bayanin da ya yi mana kan yadda ya yaki cutar
13: wallahi wani abokin mu ne ba shi da lafiya to ba mu san mashako yake ba sai muka je dubiya daga dubiyan nan na dawo sai na juya na neman zafi daga zafi kwana daya ka kwana biyu sai wani farin abu ya fito min a wuya sai a lokacin na je asibitin Muttala da na je asibitin Muttala sai aka rubuta min magani tace min idan abin haka bai warke ba washe gari na je asibitin Zana washe gari ko tai na ga dai abin da ya ka dai ya dame ni ko bacci ba na iya muka je asibitin Zana suka rubuta min magani da zaka ji dai ya ka guyanka yana yi ma kaikayi sai ka dan ji abu kamar ya tsaye ma a wajen a wuya in ka ji abu kamar ya tsaye ma a wuya in ka di ya wuya zaka ji kamar dai abu haka ya tsaye ma a wuya haka zaka ji sannan bacci ma gaskiya ba lalle ka dinga yi zaka ji jikinka ya mutu sosai
14: a wani irin matakai suka dora
13: gaskiya dai a lokacin sun bani kulawa sosai don sun ce duk bayan minti biyu ne na dinga kuskure ruwan dumi da gishiri a lokacin
14: an yanke shi ne ko kuma ya aka yi
13: a ni ba a yanke min ba aka dai ina yi bai fi kwana biyu ne ina yi ba cikin ikon Allah shi ya faɗi da kansa
8: ta mun koma ga ƙwararren namu Farfesa Isa Abubakar wanda ya nana ta cewa babbar hanyar yaƙi ko kuma baiwa kai kariya daga cutar ita ce rigakafi walau ga yara ko ga waɗanda suka manyanta
11: wannan cuta yadda ake kare kai na farko dai shine allurar rigakafi wacce ake yi musamman an haifi yara ana kai su akai akai idan suka kai mako 6 da wani mako 10 da kuma mako 14 ana kai su ayi alluran nan tare da sauran allurai na rigakafi to in aka kai yaro ya samu waɗannan cutar in Allah ya da ana kare yara daga kanta haka zalika idan mutun yayi manyanta aka samu musamman kaman annoba irin yadda muke fuskanta yanzu za a iya sake wannan rigakafin a sabunta ta domin a karfafa garkuwar jiki to sai kuma tsafta wato kaman su wankin hannu in ana yi akai akai wanda zai yi tari ko atishawa ya zamana ya rufe hancin shi da bakin shi da gwiwar hannunsa ko kuma in ya taba da hannunsa tafin hannu to mazama zai wanke haka zalika ba a san a rika amfani da su cokula da tawul da sauran abubuwa da ake amfani da su na wajen cin abinci ko sha a rika wato mutane su rika amfani da na juna to ta haka mai cuta zai iya yadawa wanda ba shi da cutar nan ba tare da ya sani ba
8: Aisha Kamalu wata uwa ce da danta ya kamu da cutar ta diphtheria zantawarta da wakiliyar mu Aisha Shehu Kabara ta ja hankali ga iyaye game da matakan da ya kamata su dauka da zarar yaran su sun kamu da cutar dan kaucewa yada ta ga saura
15: ko da ma a ce ba a gida bane ba idan asibiti ka je idan mutum yana da irin wannan laruwa akan yinkilla shi saboda yawayawan al'umma irin wannan abubuwan suke samu to yanzu kamar a ce a gida mutum ɗaya yana fama da irin wannan ciwon ya kamata ka killace shi in so samu ne ma inda wadatar waje ya kamata a bashi daki daban nasa sannan da abubuwan da zai na amfani da shi kamar kofin da zai amfani da shi cokali place din da zai ci abinci ya kamata duk a killace masa shi saboda shi irin wannan cuta ana daukan shi ne kuma ba zai yi kaga shi yaduwa take ko a cikin gida ba zai yi wa a ce idan ɗaya kamu da shi ya kamata a killace shi guri guda eh gaskiya ni kan ana yawan zuwa dubiya a ce za a zo dubiya to kuma a wannan dubiyar sautari especially ma a dubiyar nan ake samu dan wani zai je dubiya ko asibiti kika je yanzu zaki ga ba a barin zuwa dubiya
16: kin zuwa wajen wanza mai da ake ya kika kalli al'amarin akan kan mutane da suke wannan
15: to ni ma dai nayi tunanin wannan sai ake cewa ai su wanzamai idan sun yi wannan su da yake kin san abin shi fitowa yake yi tsoko yake yi yake fitowa su kuma suka yi kokarin cewa za su yanke wa mutum shi kuma kin ga maganin asibiti idan an baka shi motsewa yake zai motse ne ko yanda kake ko kuma ya fadi kuma idan an yanke wasu yakan zama musu da karar kwana sai ki ga mutum bai tashi ba
8: Cutar ta diphtheria wadda aka faro ganin bullar ta a Najeriya cikin shekarar 2011 kudu yake sai a watan Mayun shekarar 2022 ne aka ga ta'assarar ta inda ta kashe mutane da dama alƙalima na nuni da cewa jihohin Kano da Katsina da Filato da Kaduna baya ga Bauchi da Borno sai kuma Sokoto ne kan gaba wajen yawan samun masu kamuwa da ita ko kuma barkewar annobar ta Tumadalla da haka ne kuma shirin na lafiya jari ci ke da sa'aya a wannan mako. A madadin ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI kana wakiliyarmu Aisha Shehu Kabara Azima Bashir Aminu ke fatan Allah ya kara mana lafiya.
0: Kamar lagaida Azima bari mu shakata da wannan.
17: Gaba ana labarin Radio France sashen Hausa. Sannan a yammaci ana zancen Radio France sashen Hausa. Wajen gusun da naje suma naji duk ana zancen Radio France sashen Hausa.

0: Tamim Isa Jigo a jam'iyyar NPP mai adawa a Ghana. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na RFI. Shugaban Senegal Basir Diomaye Faye ya sanar da mutuwar fitaccen marubucin kasar Sheikh Mahamudu Kan, wanda ya bayar da gagarumar gudunmawa wajen koyar da adabi da yada harshen Faransanci a kasashe renan Faransa. Kabir Muhammad Dan Bauchi na dauke da takaitaccen tarihin wannan malami.
1: An haifi Sheikh Mahamudu Kan ranar 2 ga watan Afrilun shekarar 1928 a garin Matan na arewa maso gabashin Senegal, inda ya karar da kuruciyarsa wajen koyo da koyar da Kur'ani baya ga halartar makarantar Faransanci gabanin tsallakawa zuwa birnin Paris, inda a can ya yi karatu mai zurfi. Asabar din nan da ta gabata ne Sheikh Kan ya koma ga mahalcinsa yana da shekaru 98, kuma tuni kasashe da dama har da kungiyar tarayyar Afirka suka aike wa Senegal da sakon taziya. Gudumawarsa a fannin ilimi bata tsaya kadai ga kasar ta Senegal ba. Sheikh Mahamudu Kan ya bayar da gagarumar gudumawa, fitaccen malamin kuma masanin addini. Ya yi rubuce-rubuce masu fa'ida mutuka da aka fassara zuwa yaruka aƙalla 40. Sheikh Kan ya rike mukamai da dama, ko da yake mafi kololuwa shine kasancewarsa minista a shekarar 1980.
0: To, an gaishe da Kabir Muhammad. Majiyoyin agaji sun ce ana ci gaba da ruwan wuta a yankin Tigray na arewacin Habasha kusan makonni biyu bayan barkewar rikici tsakanin gwamnatin tarayya da dakarun yan tawaye, wanda ya haifar da fargabar kasantar rikici a yankin. Hare-haren sama sun kashe akalla mutane 17 a arewa maso yammacin babban birnin Tigray na Mekele. Dakarun sojin Yemen sun sanar da kai hare-hare fiye da sau 1,000 daga daren jiya Lahadi zuwa yau Litinin kan yankunan da 'yan tawayen Houthi ke iko da su, wanda ya ba su damar lalata jiragen yaki 100 a wani yunkuri na kwace ilahirin yankunan da 'yan tawayen suka kwace iko da su a baya-bayan nan. Azima Bashir ta hada mana rahoto.
2: Kawancin dakarun da Saudiya ke jagoranci masu goyon bayan gwamnatin ta Yemen ne suka kai hare-haren tun bayan da rundunar sojin kasar ta sanar da aniyar faro wani gangami daga jiya Lahadi dan fadatakar barazanar 'yan tawayen masu samun goyon bayan Iran tare da kwaci yankunan da ke hannunsu. Wani hare-hare da aka faro jiyan a cewar dakarun na Yemen na da nufin kwato dukkanin yankunan da ke hannun 'yan tawayen ba kadai na baya-bayan nan ba, wanda ke nufin cewa dakarun na son karbe hatta yankunan da 'yan tawayen suka fara kwacewa shekaru 10 da suka gabata, wanda suka ce ta haka ne kadai za a kawo.
0: To, an gaishe da Azima. Hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kira ga ƙungiyar Taliban da ta dakatar da duk wasu dokoki da ke taƙaita 'yancin mata a ƙasar. Tana mai cewa wariyar da Afghanistan ke nunawa a matsayin wata kafa ta gwamnati ya kamata ta girgiza bil'adama. Hukumar ta ce 'yancin ɗan adam a Afghanistan na taɓarɓarewa, yayin da lamarin ke haifar da matuƙar damuwa a game da mummunan zalunci, azabtarwa da kuma tsarin da Taliban ke yi wa rayuwar mata a ƙasar. Taliban ta koma kan mulki a Afghanistan a shekarar 2021, kuma ta sanya tsauraran dokoki na addinin Musulunci musamman kan mata. Don wancan lokaci mata sun fuskanci tsangwama da cin zarafi musamman daga matakan gwamnatin kasar, ciki har da haramta musu zuwa guraren taruwar jama'a da guraren shakatawa da kuma guraren aiki, yayin da aka haramta ilimin 'ya'ya mata 'yan sama da shekaru 12. An tafi zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasa a Brazil, inda ake fafatawa tsakanin shugaba mai ci Nayib Inacio Lula da Silva da jagoran masu tsatsauran ra'ayi Sanata Flavio Bolsonaro. Hawa Halliru ta hada mana rahoto.
3: Hukumar zaben Brazil ta tabbatar a Lahadin nan cewar 'yan takarar guda biyu za su tafi zagaye na biyu a zaben shugaban ƙasar a ranar 25 ga watan Oktoba, bayan sun gaza samun ƙuri'un rinjaye da ake bukata mutum ya samu kafin ya yi nasara. Bolsonaro ne ke da rinjaye a zagayen farko na zaben shugaban ƙasar, inda ya samu ƙuri'u miliyan 55,800, yayin da Lula ke da ƙuri'u miliyan 53,200. Lula mai shekaru 80 na neman wa'adi na hudu na mulkin ƙasar da bai yi sa a jira ba, bayan shafe fiye da shekaru 50 yana taka rawa a siyasar Brazil. Shi kuwa Bolsonaro da ke da shekaru 45 shi ne babban dan tsohon shugaban ƙasar Brazil Jair Bolsonaro, kuma yana fafutukar maido da tafiyar siyasar mahaifinsa ta masu tsatsauran a yi zuwa ga mulkin kasar. Zaben ya zo kasar ta Latin America cikin wani yanayi na matsalolin tashi-tashin hankula da tsadar rayuwa a daidai lokacin da kasar ke fuskantar zaman dangantaka tsakanin ta da Amerika.
0: To Amerika ta tabbatar da cewa ta janye dukkanin jiragen yakin ta masu jefa mabama.